0: Pero, no problema, mga lolo o mga lola. Arthritis o rayoma, taas ng uric acid, naatay pang alkuntra.
1: Talaga?
0: Kini ang tumara. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
1: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet?
0: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitag pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
2: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
3: Day, unsay pong sa doktor?
0: Operahan ka.
3: Unsa? Dili ko musugot.
0: Critical na kayo, gimong kahimtang. Dong, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
3: Unsa? Kiduo ko.
0: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas nga creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, kung urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Giba ila-ila ang pinakayunik, pinakabag-o, o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
2: Kidney Repair Capsule.
0: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot ug naguba nimong kidney. Kidney Repair Capsule.
2: Kidney Repair Capsule.
4: Aguroy! Kasyaker!
5: Look, naon sa kaman. Murag, kagain na naman kadira sa CR.
6: Ay, gay apo. Tukay, nagako kay problema. Kaso matag-ihi na ako, may pagpinugan sa nilabhan kay Butulo pa. Pero kinig ako, abot lang.
5: Lo, ayon nagkaproblema pa ni Ana, kay aduna na isulbad ni ining tanan. Gikan sa Kuya Dudes Herbal Marketing. Yeah! Ang tambal nga eksklusibo sa kalalakihan, ang Prostate Tab.
7: Kung ikaw naghambin o balatian, sama sa sakit sa pag-ihi or dili makaihi, adunay prostate enlargement or upirahanan tungod sa prostate cancer, sulbad na ang imong problema. Ania ang tableta nga para sa imuha, ang Prostate Tab. Prostate Tab, eksklusibong gihimo alang sa mga kalalakihan.
5: Wow, si Lolo og gasaysayaw naman.
6: Siyempre, salamat kaayo sa Prostate Tab. Okay nga ang akong pag-ihi. Kusumpas inyo gripo na ay.
2: Ang Prostate Tab, mapalitin hini ining istasyon.
0: Unsa man ang imong interior dong, oy? Kuyos man kaayo, kuwang man sa hangin.
8: Pasensya na, Day. Usaon nga, luya na mangkot, hinay ng mabumba.
0: Ingnak yun, nga di nakakabumba.
8: Day, agwantahan na langkot.
0: Hello, Moy. Ikaw ko na'y padaganon, nga kulang ang hangin. Tan-aon tag makasubay ka basdalan. Makalagot!
9: Luya, di makabumba o wanay ikabuga? Daghan na ta, sa una. Pero karon, dili na, tungod kay niya na, ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pagtumarlang sa Bomberman.
8: Day, sakto na sa hangin.
0: Dung, baligsin ako, Bi.
9: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
10: Mga kaibigan, ngayong panahon na bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan o dunagay makatunan sa programang Health Tips with Kuya Dots. Health Tips with Kuya Dots. Ingat! Health Tips.
11: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linhukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanong o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ug ako ko ang inyong pinalanggang Kuya Dodge sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa naimugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dodge. Health Tips with Kuya Dodge.

0: Hey Galaxon, kumusta? Mayong buntag, ganatong tanan. Welcome din ni atong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutubs mabot ni atong pagsibya karong buntag at karong adlawa. Naglagiting ang kainit din sa akong naimutangan karon nga kabuntagon, pero halos nagbuntag ang ulan kagabi eh. Kumusta og mayong buntag bukid nun?
1: Good morning!
0: Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte og Davao Oriental.
1: Good morning!
0: Cotabato og Lanao.
1: Good morning!
0: Agusan del Sur del Norte.
1: Good morning!
0: Surigao del Sur del Norte.
1: Good morning!
0: Misamis Occidental Oriental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Good morning! Kumusta Maria? Kumusta mga katikaran ug mga pagpanikay-sikay? Sa gihapon kini na usab inyong pinalanggang Kuya Dodge manginaot nga kitang tanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan na naas kapiskay ug kabaskog sa panglawas. Inubanan sa kadasig ug kakugi kay ang tao nga makugihon permamenteng busog. Unang pina kanindot nga labanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan alang sa nalaw-adlaw natong pagkigbisog sa atong panginabuhi. Timan eh ang labing mahinungdanon. Dasig o kugi lang.

0: Okay, balik ta din ini ngatong pagpanaguban. Mabuhi sa kagalingong paningkamot nga dili magsalig sa uban. Kilami kayo tagamtamo ng atong hinaguan. Mona ka, mona ang pasabot. Sa ato ang pasundayag karong buntaga. Musta mo riya? Karong adlaw nga Biyernes. Naot ko nga namos mayong pagpaminaw, kapiska o kabaskog sa panglawas. O niya kadasig o kakogi, niya bisag usang nga membro sa atong pamilya o ato ang banay, walay nga gihambin nga balatian. Dako na kayo na ang regalo alang ka nato sa matag-adlaw nga gimbuhaton. Atong mga nanay, tatay, lulog, lula, ati, kuya, bunso, mga senior citizen, katigulangan o mga katiguyangan nga nakamonitor karo, nagulat-hulat, nagbagat-bagat na gumikan kinanahimo natang kabahin sa matag buntag o matag adlaw nga gimbuhaton nya samtang nagkubi-kubi nagkuri-kuri mo diya sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay kung sa may inyong gikabisihan gikauban ninyo sa Kuya Dudes. Kumpres ato mga partner radio station mayong buntag tagiyag tagdumala gikan sa inyo station manager padulong sa News Bureau Chief. Good morning. Good morning. Salamat kayo labinas technical department, dagan kayong salamat sa matag adlaw nga pagkonekta. Thank you kayo.
1: Thank you.
0: Suong mag-uma, mayong buntag ninyo diya. Salamat pod sa inyong kadasig ug kakugis matag adlaw na makaon kinabag ang duot sa katawhan. Isa nang ang kinatibuk ang bahin sa akong banay mapasalamaton ug dako. Dagan kayong salamat sa mga nananom diya sama sa may sumay tubo balanghoy saging kamuti pinyag kapiguban pa nga mga lagot mon. Mga panginabuhian diya sa kapatagan man or kabukiran. Thank you kayo ha.
1: Thank you.
0: Address Kuya Dudes, walay katagbawan nga magpasalamat diha kaninyo. Og siyempre sa atong mga igsoong mananagat, salamat pod kay naami masud-an.
1: Thank you.
0: Kanan nga mga magbalantay sa kahapsay ug kalinaw nga nagmonitor karon, daghan kayong salamat. May buntag ninyo diha sa buka kabukiran nga bahin, kapatagan, kawanangan man or kadagatan. Salamat kayo sa inyong kadasig ug kakugig sakripisyo sa pagbantay nini. Nahimong malinaw ng usa ka lugar, area or komunidad, gumikan sa inyohang pagabantay. Thank you kayo.
1: Thank you.
0: Pantalan, taga-terminal, ato mga biyahedor, dumudoong, mga libre ng porter, driver o konduktor, mayong buntag.
1: Good morning.
0: Sa mga driver karon di ang nakamonitor samtang naglawig, naglabigar sa kadalanan, labinas, bao-bao, habal-habal, driver taxi, tricycle, van, buses, multicabs, pampubliko man pampribado ng mga sakyanan nga naglawig naglabigar sa kadalanan karon nga mga orasag karon nga mga takna ayaw gid ninyo wala pahimangno kanunay ni Kuya Dudes ang pagamping sa biyahe. Pitok-pitok lang ang mata og naay bae. Mata gid pukos sa mata sa dalan dili sa naguyog-uyog nga dughan. Sige dili sige hapit kapihan. Para tunay og tiunay nga atong padulngan kung asa man ugaling nga atong destinasyon, gumikan kay dunay mga minahal sa kinabuhi nga naghulat sa atong pagpauli. Nga sila ang pinakauna nga mamahimong malipayon nga safety ka. Mao na say pinakaimportante kayo diha. Oh, ga sempre dinhi sa atong live sa kapungangon na balik na. Naana ato ang live sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Salamat kayo sa technical diha sa silong nga wala na nag AI drama. Kay nakakonekta na, nakabalik na. Gahapon siguro ito, mga pipilak adlaw, wala kahit tama, kwan. E6 lang ang naay live ang Kuya Dudes na to nga page, Facebook page na to. Medyo dugay nakarecover. Salamat kayo, kay okay na kayo. Linaw og tinaw, hapsay na ang tanan. Og dinipod sa live na to sa Kuya E6 FM 99.7 Davao. Good morning.
1: Good morning.
0: May paglubad. Unya, gusto ka nga kanini ang magkuyog-kuyog sabay-sabay ni Kuya Dudes sa programa matag-buntag. Wa kay lingaw diya. Otro pa sang kuway lingaw. Lingaw-lingaw ta. Dalikyate og bisita ang ato ang Facebook page ang Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading na di atong live. Like ug share, follow gamay lang, gamay ra gud. Lipay na kuha na, balag gamay. Murag muta kada ko. Okay na kay ko diya. Og sa E6 FM 99.7. Cedric Rilampagos, morning ni mo da Drake. Gikan di as Bugo Cagayan de Oro City. Feta Baransa, may buntag. Og kang Boss Rolly Abdullah Martinez, good morning. Diya sa News Radio Hinatuan, may buntag. Kang Boss Lionel Danao, may buntag ni mo da boss. Good morning Kuya Dudes og ang Bamerman pangpabaskog sa tanan. Grabe no. Bamerman ang pangpabaskog sa tanan. Salamat kayo Boss Lionel. Giyag tagdumala sa Dreamers FM Tagbina. Good morning ninyo dia.
1: Good morning.
0: Atong mga regular user sa Kuya Dudes Bamerman ang kaalalay sa lagay nga nilanay. Una sa nindot pampabaskog sa tanan. Wa kay kanini ang kondisyon sa matag adlaw. Kondisyon sa mga gimbuhaton. Dili ka magluya. Dili manakit imuhang kalawasan. Dili pugson ang imong mga kaunuran o kabukugan. Hinunoa, maayo ang iyahang dagan. Ang anting-anting sa mga kalalakinan, Kuya Dudes Bamerman. Pwede yun, huwag di mo gahe. Ang pinakauna nga pabuto nga naglawig sa merkado nga mubuto bisag basa ang pabilo. Kuya Dudes Bamerman na. Kaya uban pabuto, mabasa ang pabilo, di naman ang mabuto, kiyos na. Yang pinakauna nga pabuto, ngang imong pungango, murag nagpididos. Pag makainom kag Kuya Dudes Bamerman, imong pungango, 20% length times width. 20% kalapdon, 20% katason. Di ba? Dito kay Kuya Dudes Bamerman. Murag kag nagpididos. 2 by 2 by 3 divide 12 makuha ni mong pididos ana. sa ato mga operator sa chainsaw dia kabalo na sila sa pididos. Di ba? Bitaw. Girly Caparoso Kiruben. Gikan dia Santa Maria Prosperidad Agusan del Sur. Salamat kayo pamilyang Kiruben. Salamat Diaz may buntag.
1: Good morning.
0: Sayo kay to nag TikTok TikTok si MJ. Katum kana may buntis. Kana may buntis mag sige exercise. Kana inyo i-TikTok mga buntis isayaw-sayaw dako kina siya nga tabang. Di ba? Di kay magsigig higda. Kanawa si MJ halos kada tuig buntis. Ay ni panganak mura ra gi pangluwa. Ikugihan man mag-exercise bitaw. Kuya Yugo, may buntag di mo dia Kuya Yugs.
1: Good morning.
0: Ikan dia sa Nasud Iran, may buntag tigpunit sa Basyo, sa Bala. Tighipos basyos bala kay patimbang kay pulos bronze. May muntag ni mo dia Kuya Yugo, misyo na. Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw dia sa kanini ang laing planeta. Nasud Iran. Unsa kay barangay ni mo dia Kuya Yug sa Iran? Nanay sa Iran karon. Setig punit sa kanini ang basyos balas kanyon. Kung kuya na Brad pa. Di ba? Lamat kay bitaw ni mo dia. Kang kanini ang Risma Puhanis Bagundol. Ihangala na pudri kay si Bibi Sinahop Bagundol, di ba? Good morning Kuya Dodge sa imo mga suking tigpaminaw ug user sa imong produkto. May buntag ni mo dia. Labi na sa mga silingan ni Risma. Totoo iyang uyuan na isgutan nato kagahapon adlaw nga nailandig sa Balay Tambalanan. Unya nagkinahanglan og kanini ang Kuya Dodge kidney repair sa pato Kuya Dodge liver care forte, Kuya Dodge gastro og Kuya Dodge prostitab. Paggawas mo nay gialalay paginom mas ninindot ang gibati. Mo nay sakto nga testimonya dia sa mga kailag silingan nakaila mang yung Risma Juanes Bagundol. Diha na ito mapamatudan. Ngayon ay klaro o tinood na testimonya. Kay panahon din sa ito ang programa, huwag mo may madungog. Ang klaro nga testimonya para sa ako, ikaw mismo sa imong mga kaubanan, silingan o mga tao nga nakapalibot ni mo, muna'y nakailan ni mo o naunsa o kinsa ka. Muna sa nindot kayo. Pwede ninyo na sa ipaisa, pasiatab nga Kuya Dudes ang gamita kay basig pwede makatabang. Ano tinuod na to nga Leonora Laina mayong buntag.
1: Good morning.
0: Kang Nora Catelog Sanchez diya sa Puroxete Oroquita Barangay Pines og sa tibuok abuong barangay labi na sa mga Catelog family. Kang Mama Salud ug kang Papa Fernando ug kang Ma'am Aida Gallego Paburokes. Salamat Kuya Dodge. From Nulak Anura Catelog Sanchez. Always nga naminaw ni mo din sa Tandang Sura, Quezon City, Philippines. God bless and happy weekend. Kuya Dudes, may buntag. Salamat kayo Nura, amping dia kanunay sa Tandang Sura.
1: Good morning.
0: Ang pamilya ni naasa Proxite Barangay Fines Oroquita City. Good morning ninyo dia taga Oroquita. Salamat kayo ha.
1: Thank you.
0: Kanunay nga maghilak ang adlaw nga walay mo palit sa atong produkto diha sa Pharmacia Jessica. One and two diha sa Oroquita City. Dagan keng salamat ninyo diha taga Oroquita.
1: Thank
0: Siyempre sa Musaka dito sa taas, kinaramanas babaw ang Gold FM sa Oroquita, sa Pharmacia Jessica nga building. Sa kakanaog na ito mga customer, adagan kayong salamat ninyo. Kang Richard Lugo Yala. May buntag ni mo dia. Richard Lugo Yala. Shout out sa mga Yala family, Kuya Dodge, sa Barangay Agsam, Lanusa. Good morning ninyo dia, taga Karkan Madkarlan.
1: Good morning!
0: Lanusa, Surigao del Sur. Good morning, mayong buntag. Congratulations kay Gracia sa DXAKFM, Bunawan. Nanganak na gabi e, Jupay, lalaki. October 1, 2016, alas 8.43 sa gabi e. Uy, congrats ha. Congrats, Gracia. Naot ko nga dugang pag-amping, kanunay. Unya, mamahimong himsog ug baskog. Kamuduhang mag-ina. Gumikan kay una ni gitawag ba sa mga Binisaya nga primerisa. Ang atkong mga panginaot nga kanini ang kahimsog o kabaskog ninyo nga duha. Sa imuha nga ikaw mismo nga inahan o ang imuha pang imuha pod nga bata samtang nagtubo dinhi ning kalibutan na nga puno sa kadasig o kakugi, pagpangga, pagmahal o respeto sa mga tao nga nakapalibot mo ni nindot nga pagpatubo sa atong mga anak dinhining ibabaw sa kalibutan. Amping kanunay gang. Niya inigbunyag. Dapat naguna ko ngalan ana ha. Kay ang sobre. Manding Kikay, may buntag ni mo diya Manding Kikay, 90.7 Radyo Supremo Claver, may buntag.
1: Good morning!
0: GFM Claver, may buntag ni mo diya kang GMT Tabar Limasa. Good morning. Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw. Sa mataga karunugun niya Milbita Hurtado, Amiga Milba, good morning!
1: Good morning!
0: Pasinsya nga, wala na ko nakahapit diya gikan na mista sa GL kay nabayong si Kuya Dodge. Morning ni mo di amiga. Sige lang kay Enero 9 pohon. Kita na pod. Sir Johnson dia morning. Pamilyang Sunico dia sa Colombian Corner, Colombian Point, Tagiyag, Tagdumala. Labi na pod sa Forfa Water Refilling Station dia particulars dapa. Unya na amoy mga kaparentihan, kahigalaan, kaigsunan, kaberks, kapusog, kabarkada, kapatid, kapamilya, kalyado. Nga naadya na ni Moyo, particular dias dapa ang nagkinahanglan og mga produkto ni Kuya Dodge ipadto sa Colombian Corner or Colombian Point. Naadya ato ang mga produkto ha. Morning ninyo di amiga.
1: Good morning.
0: Good morning, Kuya Dudes. Shout out ko sa mga nakasal karon, Kuya Dudes. Sa kasalan ng bayan sa Tubod, Surigao del Norte karon. O sa akong kumpari nga si Tawing Dapar o si Maring Aysa. Congrats mga gipangkasal. Morning ninyo dia. Out nga dugang gihapon pagka malipayon. Mura mo na sa importante kayo. Kanini ang makasal, di ba? Good morning, Kuya Dodge. Unsay tambal sa gastritis? Katungkuan, Kuya Dodge, gastro. Di ba? Dool na kayo. Dool na kayo.

na kayo ang pag-order karon. Isa kaliko ni Mus drive-thru, naada yon. Kanto-kanto, naada yon. Oh. Mga dimeson, naada yon. Onya sa cellphone lang, mag-order ka o pagkaon, naada yon. So, isa na karon pod sa mga gimulo sa katawhan, kaning ang paghapdos, paghilab sa tiyan or kutukuto or nagkaroon og kaniniyang ulcer or peptic ulcer, wala pa nailabot ang acid reflux. Ah, pero kabahin naghihapon na. Kumbaga ang hitabo na to sa matag adlaw, mas grabe na kaludid og mga acidic nga mga pagkaon ang atong gipasulod sa atong tiyan. Nga diin ang atong tiyan, mas grabe siya nga mabugatan. Gawas sa naay gitawag na to nga natural acid sa atong tiyan nga moy mutabang sa mga sa pagtunaw sa mga pagkaon nga atong isulod, ato pagyong gipunan, ato pagyong gipasamutan pinagi sa mga soft drinks, synthetic juices, unsa pa nang naa diya, mga ilimnong makahubog, naapa na ang sigarilyo nga grabe makapahapdo sa tiyan, mga pagkaon nga dili na ta makakaon karong panahon na, o walay mga sarap-sarap, walay mga cubes, walay mga crispy fry or kanini ang mag, ultimo magpirito tag isda karon binutangan na og fry. Kay lami. Pero mas lalo na nato nga gipasamutan og niya sa matag karon og niya, mas mapadali nato ang paghikay kung mag-abli rata og kanini ang mga dilata og mga instant noodles nga mao'y madali-dali nato nga munay kasagaran nato nga ma kuha. Dili sama kaniadto sa among mga panahon, kami nga mga tiguang, wala may lain madali-dali. Buntag og hapon, maupaw na lang ng kamunggay, alugbati, okra, saluyot, o kanini ang mga tinangkong kay mo'y balik-balikan. Karun lahi na. Ang balik-balikan ni mo karun, labi nag maka-download ka o kaning apps sa mga food delivery, adi na ka mahago, kapoy-kapoy, sige huros o kamunggay. Oh, di ba? Unya makaagi ka, naglipana, bisag gamay nga mga lugar, naglipana na ang ato ang mga fast food chain. Isa kaliko ni mo, pagawas ni mo, nana kay kanon o sudan. Unya nana pod sa kanto-kanto ang mga pinirito. Klase-klase ng mga pinirito nga sudan. Di na siya mawala. Dako na siya nga kabahin, pero gumikan kami atong naandan or naladan halos matag-adlaw, tibok simana mo, sigihan at balik-balik og kahon, gumikan sa kalami. So, wala ta masayod nga nga to dente yan, nagsugod nagka-alburuto. Hangtod pa na nga muresulta, wala pa na ilabot sa wala, mga ilim nun. Napa ng energy drinks ni Samut. May ka na lang. So, kung inyong mabantayan, muna nga, nauso na nakaroon. Sa una, hapdo sa tiyan, ulcer, ay. Wala mo na yung mga hyperacidity, mga GERD, acid reflux. Wala mo na gidungog sa among panahon. Sa una, kami nga mga tiguang, mura na gihapon na siya, UTI ba? Oh, busaw, busaw. So muna karon ang isa sa mga problema kay bata pa. Muna, kung inyong mabantayan, ako nang gikaingon, nga mahilandig tagbalay tambalanan, suruyan ninyo ng, naman na siya no, suruyan ninyo ng gastrointestinal room. Kana nga kwarto. Di ba kay nagdasok dito ang pangbata nga kwarto o ang pangtiguang nga dunay problema sa intestinal problem. Gastritis. Kana diha ba sa tiyan or kutukuto. Daghan na kay na sila karon naglipana. Isa na siya sa mga bugat kayo nga rason. Nga no, tungod na sa itong mga pagkaon nga pulos na lang ta instant karon nga mga panahon na. Ah, muna inyong bantayan. Unya grabe kaso, labi na kung acid reflux ang muatake, ang unang igon kasing-kasing, murag kag malumos, sakit, murag pugngan niya ang imuhang paginhawa, kay mubara sa imuhang tutunlan. Kay ang laway nga musubida, labi na maghigda ka, musubida sa imuhang tutunlan, murag kag munang imuhang kasing-kasing magkuba-kuba, delikado nga dakpon dayon sa kanini ang nervyos or kanini ang magka-anxiety ang tao. Wala panay labot naapay grabe nga makahatag og kahapdo sa tiyan og kutukuto karon nganong nanaghana.
Imo, mapangutana mo

atong nakuanan, atong lampong palauman. Kay daghan gyapon ang nag-antos ani. Nganong nanaghana siya, gawas sa mga pagkaon, gawas sa mga imnonon, minaw mo diya. Isa sa grabing makapahapdos, makapahilab sa tiyan, makapasamot sa GERD and acid reflux or magka-anxiety ang tao, diya na nasa nagsugod sa sobra nga acid nga naa sa ato ang ginawaan. Nganong magka-anxiety ang tao, nganong magkahapdos, magkahilab ang kuto-kuto, magka-GERD and acid reflux. Taas kayo ang atong oras sa pagmata or taas kayo ang atong oras sa pagbilar kontra sa pagkatulog. Damor ta nga sige og mata, damor ta nga watay klaro nga tulog, damor nga magsige ta og bilar, damor pod ang ato ang lawas magsige pagawas og natural acid or mga asido. Ang problema kay kung gutomon ta usahay ato na lang watay makaon atong agwantahon. Og natay makaon ablig dila ta og noodles or mga snack foods or junk foods. Diha ang dako kayo nga problema. Kung magsige na siya kay mao naman ay nabatasan nato karon, mao nang nanaghan na siyang sakita. Kontrola, disiplinaha ang kaugalingon. Tagaay og dako kayo pabor og rason ang imuhang lawas. Sa mga namina ron nga dunay susama niya na nga balatian, isa sa gikagubtan sukad pagyud sa una. Makasiguro, garantisado nga makatabang og dako sa ingon ana nga klase sa matang sa balatian ang Kuya Dudes gastro. Kay mao na siya mo absorb, mo tabang nga man-neutralize ang nanubra nga acid sa ato ang lawas, muhimog, mo alkalinize sa mga sobra nga mga asido nga naa sa atong tiyan or ginhawaan. Kay mao man nagsige bitaw nagdagoo kay grabe na ka-acid sa atong tiyan. Kuya Dudes gastro ang gamita or inuma. Upat, tulo or upat. Buntag, wapay pamahaw, odto, wapay paniodto, hapon, wapay panihapon. Ramis, matabangan ka na. Uni ang gamiton, init tubig. Dili po nang inadla or natural init tubig ang gamita. Nga kanang igo rapod nimo matulon or mainom nga dili mahilos imong simod. Ayoy! Ato manang may bawaan, ato manang mabantayan, di ba? So kana mo isa sa pinakadako kayo nga ikatabang karon nga mga panahon na bata man or hamtong, labi na sa ato mga edaran. Kaya ang ilahang mulo sa mga edaran karon nga nagkaedad na sa isinta, sitinta, otsinta, isa sa problema nila pod nga gimulo. Kana pa lang ha, isa pa lang sa problema nila kanang kahapdos ilang tiyan, magsigig dagook ilang tiyan. Nga naman, ang tao nga magkaedad, magkaasidik. Musugot man mog sa dili. Ha? Ang tao nga magkaedad magkaasidik. Musugot man mog sa dili. Tiwasan pa gyud. Kay di naman lagi ta makakaon og mga pagkaon nga balanse nga nutrisyon. Magsige ra gatas lugaw. Unyag kasagaran pagid sa gatas kay mula mo ang wala ilain madali-dali og palit nga medyo bubarato nga abot kaya sa bulsa, powder filled milk. May pares sa gatas or may pares sa gatas, may pares sa lugaw o may pares sa oatmeal. Ang ilang problema magsigir gihapon o gadagok ilang tiyan. Nga naman, powder filled milk pag mo sulod na sa imuhang tiyan duha or tulo ka oras mag-aslom na. Okay lang kung naka ika-afford muna nga daggan sila gamulo. Kaya mo na kasagaran gamiton sa mga edaran. Kimoro may video bubarato madali-dali. Pero na ay tama o ginsakto nga kanini ang budget. Na ay gatas nga mahalon. Nga walay hapdos kuto-kuto. Unya, kay mas daghan man ang maka-afford sa tatama ka na ingana lang nga presyo kaysa katong mga mahalon. Katong tag 4,000 ang kilo lata. Ayoy! Dito lang kustag-dusi ang sasi. Ang problema, kasi sige gap-dusilab kuto-kuto. Nga naman, maumunay kasagaran. So isa po na nila nga gimulo karon. Kontrola, i-balansi ang tanan. Niya, naadya ang Kuya Dudes Gastro. Makatabang na. Jimmy Espanyola, may buntag. Mary Joy Diaz, good morning. Junicio Villares Manday. Shout out Kuya Dudes. Ni Lolo Timoteo Tayuni. Sige, Junig, paminaw ni mo kada adlaw. Wala, Junig, siya absent. Salamat. Salamat kayo, Kuya. Yun, may buntag. Labi na kang Lolo Timoteo Tayone. May buntag ni mo, Dialo.
Pila may edad ani imo lolo diyon? Salamat kayo ha. Una atong mga tigo katiguangan sama ni Kuya Dudes nga tiguang. Basta ato ng oras diri na sila magpundok. Salamat kayo ninyo. Thank you. Tangatang bagat-bagat gina sila kay ngano man. Dili sa pag-unsa atong programa laras tanan. Gikan sa pinakakaraan hangtod sa pinakabago atong ginaisgutan din eh. Mga gimbuhaton sa mga katiguangan ba? Dire ra na sa programa ni Kuya Dudes. Mga gina siyang pinaka nakalahi or pinasahi nga mga kanini ang programa na to muna nga ampay kita sa mga tiguang or mga idaran. Kung tinuod nga nagpangga og nagmahal sa mga tiguang, na-address Kuya Dudes nga sama ninyong tiguang. Ayon! Lahi po itong trusted by senior. Lahi po itong trusted by senior. Si Kuya Dudes, gipangga o gimahal sa mga katiguangan, gumikan kay naa sa ato ang galaman o kasing-kasing ang mga gimbuhaton. Ang mga gimbuhaton sa mga katiguangan, sukad pa sa una, hangtod karon kay sige kaingon ko na, bisan pa man nga nagumon or naumol ang kalibutan sa bagong teknolohiya, apan ang among mga gimbuhaton nga mga katiguangan nagpabilin kana, nagpabilin kana hangtod sa kasamtangan. Muna akong giingon nga bisan pa man nga kapila pa naumol, gitabunan or gihakop na sa teknolohiya ang kalibutan, apan ang among mga gimbuhaton nga mga katiguangan nagpabilin na siya sa kasamtangan. Ang tinuod nga nagpangga og nagmahal sa mga tiguang, na-address Kuya Dudes, may buntag ninyo diha. Lahi po itong trusted by senior. Di ba? Salamat kayo ninyo, may buntag. Blank adult boost akong gamit. Verse 3 adult boost akong gamit kay kanunay. Gamit kanunay panagsa sa Hypod Insure Gold, panagsa Insure Gold Pod kay mahal man. Okay rin na siya. From Purok Uno, Villaflor, Oroquita City. Okay rin na. Depende, alang mo, naging una ko nga, bi-balance eh. Kaya sa'yo, magsalig lang ta sa gatas, kay, wingon ta nga, balance nutrition. Ang tinuod nga balance nga nutrition sa lawas sa tawag, kinahanglan kag sustansya, labi na sa mga nagkaedad, no, nga naminaw ron. Ang balanse nga nutrisyon, dili lang kay sa pagkaon, dili lang kay sa mga giinom. Muna si tinuod. Muna ang giingon nako nga, ang balanse nga nutrisyon sa ato ang lawas, naana diha ang atong disiplina. Tama, isa diha ang pagtama nga oras sa pagkatulog. Kay kumbaga, back up lang na siya sa ato ang lawas, kay kinahanglan man ta mukaon mo inom. Pero ang gikinahanglan sa ato ang lawas nga balanse nga kinahanglan nga balanse nga nutrisyon, tama nga oras sa pagpahulay or katulog sa matag adlaw, tama nga pagkaon nga naa sa tama pud nga oras, dili pasar, dili sobra, dili maguna, tama nga sustansya nga mga pagkaon or imuhang giinom. Mo nang giingon ako, dili lang kay sa pagkaon or imnonon ang balanse nga nutrisyon. Usa diha ang dako kayo nga disiplina sa atong lawas or kaugalingon para nga mamahimong balansi ang tanan. Pinaka-importante para makasugakod ang imuhang lawas labi na sa nagkaedad, tama nga pahulay or katulog o tama nga ehersisyo. Usahay man pod lagi, kung ang tao nga magkaedad na, kuwa magkatiguang, wa nagkabadlungon. Kung sa Ilocano pa, lumaklakay nga dumuduldog. Huwag matiguang, huwag mabadlungon. Giingnan nga ayaw. Giyay na nagpanilig niya kay masin unyag simbako mabikil. Manilhig yun. Niniglabyog sa silhig, halos guyuron sa silhig. Di nagay halos ka, di nagay halos kadaog sa daspan. Gumi ka na sa kagustuhan. Nga naman, ang atong lawas, gusto nga malihok, pero dili na kaya. Akabalo mo kung sa'y dili igid matigulang sa lawas sa tao. Mind settings. Panghuna-huna.
Murgi na di matiguang pero di nakaya sa atong lawas. Gusto ta mo lakaw. Tingala ta bisan sa una tug kanini ang tikang ug dako. Paspas ta og tikang. Pero pwede din natong hinaya na. Gusto ta nga mo adto natay lakon. Sa una bisag asa ta mo abot, bisag asa ta mo lakaw, makaabot ta pero karon makatikang taglima ngadto sa napulo kadupa. Maglisod na taginhawa, mangita tagdaplin, mangita taglandong, kay maniguro taginhawa. Ayari! Munang dako kayo nga kausaban, samtang tang magkatiguang, samtang tang magkaedad. Busa man bitaw nga, kung magkaedad ta, tagae o kanini ang dako kayo nga importansya, ang ato ang lawas, tagae sapat nga sustansya, baliktad manggod ta. Hataga natog sapat o mayo nga sustansya o nutrisyon ang lawas sa tao sa mga bata. Magsapaw-sapaw na ganin na ilahang vitamins. Pero para sa ako, dapat ang mga edaran mo'y tagaan o sapat nga sustansya o sakto nga nutrisyon o vitamina nga gikinahanglan mintras buhi pa sila nga ato silang masudong dinhining kalibutana. Unya sila pod, sangko sa langit ang ilahang kalipay nga magsudong sa ilang mga anak o mga apo nga nagpabiling buhi, nga nagtubo, nga puno sa pagpangga, pagmahal o respeto. Kay dili katupngan ang kalipay sa mga idaran. Ang gugma sa tiguang, wala na'y reservasyon. Wala no reservasyon na. Wala na'y reserba. Mabitaw kung imo na inyo na silang pagakson, kung mugakos na sila, wala'y reserba na. Grabe kahugot na sila o gakos. Kung imo na silang pahalukon, wala'y reserba. Dili na sila magmatir nga nanimaho og laway kun sa panang naa diha. Kung imo na silang pahilak pahalukon, grabe kapilit sa halok ang mga tiguang. Ngano man maniguro og akos kibasig ning matumba, maniguro og halok kibasig di kaabot ang simod.

Ita mo na ilabintinol. Sa mga naminaw ron, nga na'y mga anak, na'y mga na'y mga anak, mga anak, mga apong niya, napamoy mga ginikanan, mama o papa. Ah, kanini ang tagaay ninyo o kanini ang dako kayo nga importansya. Tagaay sabat nga nutrisyon. Muna siya'y pinaka-importante kayo. Jo, may buntag ni mo di, Jo. Ipa-hatod lang dito, pasulod lang, yung programa ko. Able man itong mga tangkal, pasulod lang dito. Ayoy! Atay mga bisita ni. Kuan lang. Kadiyat sa hakay. Ato sanay silang pangkuan nun. Sanay silang tagaan. Balik ra ko, kadiyat lang gig kayo. Parang nga, say, lamian mo ta sa atong topic ko eh.

0: Alikta din ini nga itong pagpanaguban. So, mao to, nga, para sa ako, ang dako kayo ikatabang nga, na to nga mga produkto may kabahin sa idaran, nga walay kontra sa tiyan, o niya tama o balansing nga nutrisyon, nga makatabang. Pero inubanan, gaya po mo nang ako, nga inubanan sa mayo nga disiplina, tama nga katulog, tama nga pagkaon, nga pwede makatabang ang suplemento. Timanin ninyo, regaluhin ninyo inyo ang mga ginikanan. O Kuya Dodds Spirulina BG Tablet. Dako na kayo na siya nga. Tabang. Walay hapdos, walay hilap sa tiyan. Gumikan kay dili sa sustansya, dili po sa vitamins, dili po sa herbal. Kung dili usa siya kapagkaon, nga gikinahanglan sa atong lawas. Mga dahon sa gulay, gigaling, giform into tablet. O niya dunay 50% spirulina or gikan sa green algae or lumot. Nga naila na siya nga superfoods. Mas gipadugangan lang ni Kuya Dodds nga mas mapadali niya sukwahi siya sa uban nga imong may balaan. Namang gihapon tayo mga konespirkal. Kamunay mag-igo gihapon magtimbang-timbang ha. Dali siyang mahilis, dali siyang matunaw. Kaya bisag mahanginan lang siya o mabasa sa imuhang laway, dali siyang mapudpud. Dali siyang matunaw. Dali siyang i-absorb sa lawas sa tao. So kana makatabang na siya sa balancing and nutrition, inubanan po sa tama po nga disiplina. Upat lang gud, upat or tulo. Pwede ganin isagol sa pagkaon. Pero usahay, may nang diretsuhon na lang og inom kay kung naiuban nga sensitibo og amoy. Kung imo man guno siyang simhuton, bahong sagbot. Kabantay mo anang kwan, nanimaho siya og kaning dahon sa kana bitong mani-mani. Langto ba? Grabe siya kalangto. Muna nga tumaron na lang sa diretso para nga kwan. Diha nimo mailan nga sagbot juday siya. Ayoy. Kana may painom. Makatabang na siya sa labi na sa mga idaran para nga dili pod mabukatan ang tiyan niya. Painuma og kanini ang painumain yung lulog lula og Kuya Dodds Super Syrup. Kitaas kay na siya og mga vitamins and minerals pod trace minerals. Diha mo pasok ang gitawag nga probiotics. Nga para makatabang ngang imong tiyan, dili maglisod paghilis, dili maglisod pagtrabaho, labi na kung maglisod kag bawas. Pag magkuyog na siya, mo man ay problema gud sa mga idaran. Kaya kung magkuyog man gud na, magkuyog na sila, ang problema sa mga idaran, maglisod sila og bawas. Kaya nga naman, limitado ang tubig. Kay labi na, sige nag-ihi-ihi. So, usahay, gahi, bagtok, kaging, lingin. Murag lumboy. Bantay mo, ana. Gahi iutong. Pag mapasulod na sa inyong lawas matag-adlaw, bisag buntag lang o gabi, dayon tulog, upat ka Kuya Dodds Spirulina, dayon tunga sa baso nga Kuya Dodds Super Syrup. Pagkagabi ipod, bago matulog, human panihapon, upat gihapon ka Kuya Dodds Spirulina, dayon tunga sa baso nga Kuya Dodds Super Syrup. Nindot kayo ang kanini ang paglihok sa atong tiyan. Niya inig pangiti, inig kabuntag, taghoy. Maskang taghoyag yun sa tinuod lang. Good morning, Kuya Dodds. Kung sa may tambal sa nihubag ang tiil, nakakaon og litson, sunod-sunod ang sagigkaon. Lisod ilakaw. Si Jerry Marimone, Kuya Dodds, taga Purukuno, Villaflor, Oroquita City. Palihog kong prescribe kay paliton dayo na mo, kisakit na dyan kayo, Kuya Dodds. Jer, may buntag ni mo dia. Kamusta man ka? Jerry Marimon dia sa Purok Uno, Villaflor, Oroquita, sunod-sunod kuno ka og litson. Sige, sige, okasyon dia, Jer. Sa dihubag na kuno yatin, sige ka og litson. Palihog prescribe. Unsa nga tambal ako paliton kay paliton din ako dayon karon gisakit kayo Kuya Dodds. Di na man to Jer, bita may muntag nimo dia. Salamat kayo ha. Purok Uno, Villaflor, Oroquita may muntag nimo dia. Palitin dito kuan. Kanini ang inumisa limpyo sa imong tiyan. Banati siya og inom og kaning Kuya Dodds Super Syrup Jer. Butangan nimo og tubig tunga sa buti uyoga og mayo. Tapos pagkatunaw na punag tubig, hutda gani nag-inom na isa kabuti. Hutda dyan na siya. Lami kay na imnon jiray. Lami kay sus kung naapalagi. Hindi kung naapay kwarta. Sige yan tag-inom ana ba. Hutda dyan na siya. Inom para nga limpioy sa naimuntian. Limpioy. Araw mawas out na tanan ng mga toxins. So sa panang naadya. Dayon, inom ka og duha ka Kuya Dudes anti-arthritis og kanini ang Kuya Dudes Vitaplex. Para nga mga duha o tulok adlaw ugma mga kuan na mo kuyos na imuhang kuan. Grabe nga uric unya. Backupe dayon jer bago ka matulog para nga trabaho ni atay. Backupe dayon og Kuya Dudes Liver Care Forte. Upat ka buok jer. Gagmay ra man na, mura man mga mata sa isda. Backupe na siya og kanini ang kay kuan man na siya phospholipids. Backupe na siya og ino magabi dayon tulog. O kanini ang Kuya Dudes Liver Care Forte. Within 72 hours there. Basta matuman lang ni muna akong giingon. Di nakana pa ang tuson. At least natural tanan. Una, limpyuhi sa imuhang tiyan, ginhawaan. Pinagi sa pag-inom mo Kuya Dudes Super Syrup. Hutda dyan na isa kabuti kung nakaika-afford, nakaika-palit mas maayo. Pero unsa ramang guna nga kantidad kung may landig tagbalay tambalanan. Inom din ka, buntag o tuhapon, duha ka Kuya Dudes anti-arthritis o isa ka Vitaplex. O niya, bago ka matulog, Jer, bago ka matulog, human yung panihapon, di man tayo na yung higda gudayon, magkaraw-karaw, lihok-lihok pa man ka, inom o Kuya Dudes Liver Care 40 upat, bago ka matulog. Para pagkabuntag, makatrabaho, pagkagabi, samtang natulog ka, nagtrabaho o mayo imuhang atay, nga i-convert niya, ang amino acid ay convert niya ang uric acid instead nga uric acid it convert sa atay into amino acid aron dili niya ipadagan ngadto sa imuhang mga parte sa lawas. Subot pa sabot kung panahon nga relax ka gusto mo nga ma-restore ang inyuhang atay usama ni mo jer ug sa uban pa kay sigurado uric naman jud na para nga ma-restore inyong atay nga makatrabaho siya og tarong. Panahon sa kagabion, bago matulog, inom o Kuya Dudes Liver Care 40, tulo o rupat. Kadagabi ilang na siya. Sa rason, kay kana nga mga panahon na ang pagtrabaho sa atong sistema sa panunaw, labi na ang atong atay nga si Amphrasisor, kay gabi man dyan tamang good usahay mukaon o daghan. So dapat kung i-convert niya sa amino acid, instead nga i-convert niya sa uric acid, ihang i-convert into amino acid. Kay kung luya na siya, maglisod siya og trabaho, iyan na siyang isuka, lisod na i-filter ni kidney, ang resulta na uric acid, dili amino acid. Nasabtan ninyo? Kung gusto mo nga malimpyo, hinlo inyong atay, nyalami inyong kutis, makatrabaho siya og tarong, dili siya mabugatan, kay nga naman, gabi ita, mukaon og daghan, nyadi biyata galihok-lihok og gabi eh. Muna kasagaran mga tao karon imo mabantayan malalaki magbabay dagkog mga dagkog tiyan dagkog buyon. Dali kay managko ato tiyan ron para nga limpyo hinlo ang atay kanimo sikreto upat or tulo or upat ka Kuya Dudes Liver Care 40 bago matulog. Sa rason nga, para pagkagabi, makatrabaho siya og tarong, relax siya, dili siya hago, dili siya bunog. Imbis nga iyang itrabaho, matrabaho niya ang sapat nga nutrisyon nga gikinahanglan sa atong lawas, o niya ang uric acid, matrabaho niya into amino acid. Sa rason po nga, si kidney, dili siya maglisod og filter. Kana mo iti manager ha? Rokita man ka, katuod naman siguro ka, regular user man ka, o kanini ang listener o user. Katuod man ka sa Pharmacia Jessica Juan Antonio, o riba ka sa Gold FM, naraman po na babaw. Anto ay lang dito, Jer, ha? Para makatabang. Kay sakit ka ng humbag TL, Jer, maglisong taglakaw. Kansawan pata sa atong mga barkada, ana nga, muagi ka, kakita kag bugno or binunalay, masigit makagtakiong. Unya, sungugon pa jug ka makairita na kina kay gusto nga buhaton himo di nimo mahimo kay ang maghari si mo una una ang kasakit mo na labing tinod pag mutukar na ang uric crabby jud na siya sula. So na tay kong oras alang sa pagpadayon sunahan gustuhon ko man na panagdumili na kining tanan dagan og dagan kay salamat sinong pagpaminaw pagpanggap pagmahal pagtuog pagsalig mapalit na ato mga produkto kung asa mo nga registration na ka monitor karon. niya mapalit po na ang pinakaduol nga butika diya sinong lugar, ayaw mo kaulaw pagpangutanaw og nabay Kuya Dodge nini. Dagan salamat sinong pagpaminaw, ang Tudlones pohon sa susamang oras og susamang istasyon.
1: FMR. Favorite music radio. The time now on FMR. It's 9 o'clock. 96.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, the sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Back-to-back partners sa kayuhan.
5: Alang sa mga nagbantay sa ilang kidney health, ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule adunay herbal support para sa mga kidney wellness o UTI recovery. Suway-sab ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang kapeng herbal o organic nga makatabang sa abdik nga adlaw para sa lawas nga mas ligon. Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvin Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kaalam alang nimo nga ang gabon dunay scientific name nga Blumea Balsamifera. Epektibo sa pagtunaw sa bato sa kidney. Mupakunhod sa taas nga hypertension. Alibyo sa rayuma, lagnat og sipon. Pangontras diarrhea. Tubag sa mga dunay UTI. Ang dahon sa gabon. Kusgan sa antioxidants nga musagang kontra sa cancer, stroke, cardiovascular diseases. Sa matagtumar sa Pito Pito Plus Herbal Capsule, kaayuhan og mga balatian maalibihan. Epektibo sukad kini adto. Organiko, halal certified. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvin Food Supplements Distributor Hotline.
6: Ania, Sinili Padilio nga tagamatan-aw magsaysay. Dapat din sir nga dili makatindo na kainom o Pito Pito Plus Herbal Capsule na ayo o dolian. Ania ang iyang testimonya.
7: Kana bitong Pito Pito Capsule, sir? Nindot magod na, sir. Kay one time bitaw, sir, nga parting daghanag yun akong labhanan, sir, ba niya? Moto nga. Alas, sir, kadili naman ko makatindog. Sakit ako mga likod. Awak. Paglisod ako, pang-alsas ako ang bukton. Kula nga naman, intaw ni, ay, panuhot. Masiguro ni, gunsa ba ni, ay, pagkaugma. Okay na, nawala na gina akong gibati, sir. Ayaw yun mong luaduha. Paggamit yun sa Pito Pito Capsule, kay dili yun ingon nga binuang ning. Okay, sir, salamat kayo, sir.
8: Thank you very much.
9: Ako, sir, naka-istorya dito sa Pito Plus. May kami kayo nakapalit ko o panang radyo, na nadaungan ako inyong programa, na nakapalit na yun kong Pito Pito. Isa bang ating nainom, hindi nakainom dito nga ala. Nawala lagi ang bukol sa akong dapit sa kaning kilid. Kuan ang akong paminaw, makatulog ko, na makakuan na yun ko, makarelax ko atong akong bukol dire dapit sa tiyan.
8: Okay. Kanang bukol si mong tiyan niya mo ma'am, pila naman ka adlaw ang imo pag-antos ni mo?
9: Ang akong na matikdan namin siya mga hapit na tuwig.
8: Oh, dugay na din hapit na tuwig.
9: Pamalit lang po ka ng tambal na ako madungan po sa kaning kuan. Pero ang akong paninaw mo, wala may alibyo. Adi, manakoto mo. So, naigid ko anang pito-pito.
8: Ma'am, unsa may imo ikasulti karon sa atong mga kaigsuunan, katong wala paggagamit og pito-pito, ma'am, katong wala pa naulian silang gibati.
9: Labaw sa tanan, ang akong diagat akong kaigsuunan, na mo, so, naigid sila anang pito-pito, kay ang ako giyod sa ako ang kabahin, doon na di ko'y ako ang kausaban. Talog sa akong mga silingan kung doon na mo'y bakiyon, sulayin lang ninyo. Wala may mawala sa ato akon akong sulayan.
8: Amen. Salamat sa Ginoo. Nga lang ganin ni mo ba palihog?
9: Umay, sabra ka bang nasan, sir?
8: Sa?
9: Mure.
8: Okay, sige. Ma'am, salamat kay ma'am, ha?

0: Papa.
1: Gigama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
2: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahila ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
3: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
4: Yahoo!

Bueno, kumusta? Maayong adlaw, gradong tiran. Maayong adlaw, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Asa madapinta karon mga higala nagpakapaka, naglanog-lanog, kining atong tulumanon, gulong, dampalan, kauban si DJ Onio ng Bayon! Adlaw ka Biyernes, mga silingan! Pitsa dos ding bulan sa Oktubre to ek 2025. Ako maghinaot sa tanang, maanaagyod sa kanunay sa kapiskay o kabaskog sa inyong kalawasan. Shout out sa tanan. Og mayong pagplaster ninyo, may pagpungko, maayong paghigda, maayong pagligid-ligid. Og maayong pagpaminaw sa tanan, labi na sa mga taga-Bukidnon. Akong siling Andres Provincias Bukidnon. Maadyong pagpaminaw sa inyong tanan. Igon man usab mga galas, mga taga-Cotabato Province. Shout out!

Bisaya, mga Bisaya, oy. Og labi na po sa mga taga Davao. Mayong pagpaminaw mga taga Davao, tanang sudad sa Davao region. Hello! Og igon man usap sa Agusan del Sur, sa tanang mga sudad, lungsod ng Dapita, shout out. Diri po Miguel sa Surigao del Sur, shout out ninyong tanan. Labi na diri usab mga igalas Camiguin Island, Misamis Oriental, Zamboanga del Sur.

0: Alang sa gustong mag-text o nga magtawag, contact lang ning atong numero 0955-399-0269 or 0965-239-3505. Again, 0965-239-3505. Muna nga itong hotline ha. Ala sige, ano pa ginaintay nyo? Mag-text na kamo! Dali asadlaw, October 2 na. O niya, next week mga palangga, October 6, dungagan na po na kong edad. Iridirida nag-inong mga message ha. Kanab itong makahilak ko. Oy, announcements tanan, bahalag inyong regalo nako kanang tamis kaayo nga message. Kanang miingon mos ko abang nga. Ha? Kanab itong DJ. Sumbagay ta. Bitaw, oy. Inumdom ko sa anak ba nga ingon sa siyahang inahan nga
1: Mama, mama, mama.
2: Ay, onsa man anak?
1: Ma, birthday ba yan ako karon ma?
2: Ay, oo.
1: Ma, pwede hatagan ko ni mo og message ma, kana birthday message, kana makahilak yun ko ma.
2: Oh, sige, kana makahilak yun ka.
1: Oo, ma.
2: O na sa tanan anak, happy birthday. Abi ni mo anak, dili biya ka na mo tinuod ng anak ng imong papa. Happy birthday. Dili biya ka na mo tinuod anak ng imong papa. Happy birthday.
0: Hilak oroy ang bata, oy. Bitaw. O nag-iingon mga palangga nga, padayon lang ta. Malipay ra ko basta na amo. O gauban akong pamilya, maraman akong kalipay oy, sa birthday. O niya, more birthdays to come. Diba? And more blow to candle. Okay! Ala, text na mo di ha, oy. Pag-text na mo, ha. Kuya, gimingaw na ko kung mukanta ka. Ah, kanta na po. Sabi akong kantahon. Ah, kantahan ta mo o kining, kining kailangan kita. Sige. Para ni Miguel Astanan, ha. O kininga awit, mga palangga, hatod ka na to sa pito-pito herbal capsule o pito-pito herbal Confirmex. Tapos Mimo Pro Plus for Kids. Money ang mga produkto, mga palangga, nga maugay nagpaluyo. Haling nga itong programa, ingon mas pito-pito mineral eye drop, pito-pito liniment oil hot extract, pito-pito herbal oil, pito-pito relaxing gel. Gama sa Melvin Food Supplement Distributor ang original. Okay, kanta sa daw ta. Sige, kanta ramanday. O, para sa inyo. Testigad ta. Bahalag pagaw-pagaw. Okay. Wabay, pakpak diha.

Labi nga kanta eh. Hugot magkanikantahan eh. Puro man o gibiya ag pulo ka asawa. Charot, charot, charot. Requesto sa atong mga avid fans. Salamat ninyo. Okay, tigmo na tubag. Ikulbaan ako. Okay, nakaduol inyong tubag. Kuwang lang yun ang pagplastar. Mora na ako ang i... Hatagaklo ninyong inyong mga tubag. Duol-duol na. Ang uban po mga palangga. Hasta pohong layo ah. Okay. Alright, basa tag mga mensahe ha. Tigmo na to 6,500 cash mga palangga. Kulbaan naman ko aning atong tigmo eh. Kung gikulbaan ko, samot nang ato ang sponsor. Okay, derita. DJ, birthday sad na ko October 23. 73 na ko, unta magdaog ko tigmo nimo maghanda gyud ko. Ako giyong pakanon og mamalit pito-pito ako mga kaila mga silingan may mga sakit pod. Uy. Unsa man user gud mo dias pito-pito? Okay, manawag ko si inyo next day ha. Morning DJ, damo na pod mga babae, dadon mama pod ko ngadto palit pito-pito. Galing kay uwan wa ko muuban sila lang ako. Ko lang sila gituloan. Ay, salamat. Uy, ginang-invite sa mga higala. Salamat ninyo. Salamat, salamat kaayo ha. Muari sila unya, alauna kay maminaw sa imo. Wala taon sila radio. Uy, grabihan, no? Ang uban mga palangga, magtapok yun sila ang panimalay. Aron lang makapaminos itong programa kay walay radio ang uban. Salamat din mo diha kay nag-share yun ka si mong silingan, si mong radio, ha? Mauwam sa Daniel, eh. Ha? Oy, shout out sa kuang uyuan nga naaron sa kabanglasan. Kalimot ko atong iyang amo ba? Naminaw ko nos itong programa si Uncle Mulong. Si Uncle Mulong das kabanglasan, wala ang gwapo diha. Uban sihang amo, nalimot ko sa apelido. Basta, amo ni Uncle Mulong nga gwapo. Shout out sa tanang mga taga-kabanglasan. Mayong pagpaminaw, banan ni Auntie Bibi diha nga sa Uncle Mulong. Shout out. Kung gwapo nga uyuan diha, wala eh nga murag si Ruben Padilla kung magtalikod. Katawa ra ba? Oh. Ingon siya nga, DJ, permimin minos muha diri. Oy, sikat naman kay ka. Ako di mo kumutug ang sikat ko. Oy, ganun pa rin talaga ako mula noon hanggang ngayon. DJ Onyo pa rin. Ito kumutug ang sikat ko. Kay kuntog anan ta mo di man pud gud ko sikat. Na adi sikat nga magtikongkong ras balay na adi sikat nga magtiniil magbaklay. Stay humble ra gid ta nga og mauban kanus personal mga palangga hasta ra gud na kong simpleha. Anar gutagod oy very simple nes di Junyox personal sa di si Ratamigala Ilado pero personal ay sus magyakayakar nes lapukan no eh. Pinobre ra nang atoa di tanang kanang di na to gamiton atong kasikatan o kailados kahanginan sa personal lahi man kos kahanginan lahi pokus personal. Diba, nabay yung ubang mga dramatista porkit sikat sa personal, mga feeling dato. Dili na kay mamansin, kay taas ka ayo, kay sikat ko no. Di na ko nagamingin to no. Lahi nyo ko sa personal, lahi po ko sa radio. Kuha nyo. Okay, kahumot na maghumba rin ay. Pa-request po tubod sa naughang sapa. Ah, yun may kanta. Tubod sa naughang sapa. Pinigod, pinigod, oh.
Good PM, Kuya Unyok. Akong tubag sa imong tigmo kay tunob na. Mula kauta, nagsunod-sunod manang atong tunob. Dili pon magkitaay kay tunob mana, apan nagsagubangay, dili pon nato maistorya kay tunob raman na siya. Ako si Luciano Corsiga, taga Montevista, Davao de Oro. Palihog sa pagbasa, kuya. Basin mo daog, miss. Lamat. Atong tanawon. Yeah. Oop. Dili maooy. Ikaw bitaw din sa unok, makabuhak-hak tanimo o kinatawa. Grabe, kalingaw na mo naminaw sa mong programa, The Rich Bislig City. Shout out sa mga taga Bislig at yung mga avid listener niya. Nagsunod-sunod pero dili magkitaay. Magsagubangay pero dili magsultianay ang premium 6,500. Pagtubag na mo diha, agpas, balik-balik na magtubag, e magkauaw. Bahala kadaghan mo magtubag, at least mga palangga, mabot ang panahon, matama rana ninyo, ayaw surrender. Never surrender! Ako tubag, kung mutago ka sa wala, arito ni Spikas, og Didyo Unyok, akong tubag kay Lapa-Lapa. Magdungan mana og baklay og magsunod-sunod ang Lapa-Lapa nga wala og tuo. Iyan ni naminaw diri sa Davao de Oro. Hop, tanaw na to, Lapa-Lapa. Okay. Good day, Didyo Unyok. I-appeal ko sa raffle kay upat mi magtestimony. O sige, sige, tawagan ta mo. Mag-raffle ta karong October 15. Ibalik na nato ang kinsina sa rondili malat-an si Melvin. Okay, parang dire ra tantong dako-dako ang premihon 2-5. Kay okay, 1 month na to mga palangga 5. Dako-dako jud. Og matingog. Okay, balik na nato ang kinsina, dili na binulan ha. Ma maluoy ta. Okay, para ni sa inyo, mga palangga, ang ato ang produkto. Muna kamundiha, mga palangga, kung naggamit mo o pito-pito herbal capsule o pito-pito herbal Confirmex, palihog lang sa pag-text sa kuwa karon kay tawagan tamo. Kantong mga nag-text na wala nagtubags kung tawag, diligod na ko to i-appel sa raffle. Kay ang ato ang role din he, mag-text mo nga naggamit mo pito-pito dayon tawagan tamo. Ayo mo kauwa na ko manawag ko ninyo. Ayaw mo kauwa man mo. Wada ang sinyo hangunhuna nga. Ilado ta, sakata. Wala ana. Hunahunaan ninyo nga pariharatang tanan. Pariharatang mga tao. Oy. Ayaw mo uwa. Pagod mo tawagan mo. Ayaw mo uwa diha. Kay parihatag mga bagag na. Oh, gamitan ng inyong pagkamaritis diha. Oh. I-share sa kahanginan ang inyong kayuhan nga nadawat. Palihog lang sa tanan kadtong mga naalibyuhan sa pito-pito herbal capsule. Tabangin ninyo inyong silingan. Tabangin ninyo inyong mga kahigalaan. Tabangin ninyo ang inyong mga kaliwatan nga nagaantos sa ilang mga gibatis kalawasan mga igsoon ko. Nga sukad sa una ug hangtod karon naa pagihapon ang maong sakit nila mga palangga ko. Daghan nagtambal gitumar wa pagihapon na alibyuhan. Bisan asa na lang mga higala na minaw nga programa aron makadungog mahigalag mga testimony sa mga radio ug unsang mga tambala ang gitumar niya. Apan kung namati kakaron sa tuang tulumanon, imuning natultulan ng programa. Basin mauna kini ang programa nga madunggan mo ng produktuha nga makaalibyos inyuhang mga balatian mga higala. Rhyme to ha? So, mga nanay, mga tatay, lulu ug lula, kung gikapoy na mo nga sige balik-balik sa hospital,
Wa gihapon mo malibyuhan. Nganong di man ninyo nasulayan nga libo-libo naman ang natabangan. Kagpila ang atong pito-pito herbal capsule. Barato raman taon yung pito-pito herbal capsule. Ay, kumpara ano inyong red horse dag kulapog soktong diha. Ayoy! Oh, masuko rabadayo ning ubang mga bana og maghisgotag hubog-hubog. Onya og magsakit mo, magpaluluo rabadayon mo. Maminaw gitag tambag. Karon palang daan, maminaw tagtambag. Kay og muabot ang panahon, madaot inyong atay. Wa na, mag-inusara nas nanay. Kay ang atay ni Laylay munay giingon, inom lang ng inom, tagay lang ng tagay, hantod masunog ang atay. Onsa may benepisyo aning pag-inom og ilimnong makahubog, labi na kung mainom nga wali sulod ang tiyan, kahibawa mo anak. Oy, kahibawa ba mo? Og onsay benepisyo anak? Labad sa ulo. Ah. Onya, lapot imong dugo. Onya, onya nagtawag. Kaya nag-promote ako. Ah. Onya nagtawag. Nagan kinanawag mga gala. Kahibaw mong unsay epekto anak? O, muna gyan, labad ang ulo, kabuhion ka, maluya ka, magtasik ka, kabalo naman gyan mo, anay. Basag din na ako na-explain. Kapilaran ako nag-balik-balik. Kung ganahan gyan mo, anay, aw, padayon lang. Kay, ang tinuod biya nga palahubog, bisan og hubog, bisag og gitase, mujuti gyapon. Muna, tinuod nga palahubog, nga inigtaog ma, may gala, mujuti gyapon. Inigjote, labad ang ulo, di maniudto, muna nga diha na mag-muturok ang mga sakit, mga gala ko sa inyong kalawasan. Ah, ano yan, masuko rabadayin muna ko, og miingon ta, og, oy, mga banang palahubog. Abi ninyo, diha na kugikan. Ah, abi ninyo, sa mga panahon, mga gala nga, kusog pa kita miinom, kabalo mo mga palangga. Matugkan kag anxiety, kabuhion, yuti ayon, way ganang mukaon, dili tarong imong tulog, unya kanunay kang stress, magsay kag higda, luy

Basta na ay sulod imuntian. Pwede ra ka na oy. Pwede ra ka once a month. Di ba? Pwede ra ka twice a month. Basta ginagmay lang. Pang pabuhi ras dugo ba? O niyang uban, kaya di man pang pabuhi ras dugo, pang patay naman ras dugo. Pang pabuhi din ras dugo inuha nga, inagulit ninyo nga hubog, wa na, mubarag naman toske, barag toske lagi. Palit mo pito-pito kapsul ka, okay, o magkabuhi mo, tukaroon yung kabuhi ninyo, ino mo pito-pito herbal kapsul ha? Kaya dako ng tabang mga palangga nga dili magpitik-pitik, manggahi imong kutokuto, nga musakas imong ginawaan, nga murakag makuyapan. Pito-pito kapsul ang dapat inyong tumaron. Kunya ka nang nervyos ni mo, pito-pito herbal kapsul gihapon na. Ah. Tagpila, tag-disisiti, nga tos disuotso ang kapsula. Kunya ka to ang kapi, tag-disuotso ang kap, ang sasoy. Kunya 180 ang box mga palangga. So, sa mga naminaw, at tumos buti ka kao, balit mo nag pito-pito herbal capsule o pito-pito herbal confirmex. Tapos, apili po dayo ninyo ang inyong mga anak o Mimo Pro Plus. Kay importante mga palangga sa mga kabataan ang Mimo Pro Plus. Labi na sa mga elementary level o sa mga bata nga wa pag-eskwela, importante o dakong kaabag ang Mimo Pro Plus sa pagdako o sa pag-develop ngadto sa atong mga anak igsoon. Kay ang bata raba paspas baya na mudako. Muna nga husto ang pagdako sa bata pagdunay Mimo Pro Plus for kids. Kana bang dili luyahon, dili dali mahilantan, dili dali ubuhon, hubakon, unya mas mo bright inyong anak ninyo kung mugamit og Mimo Pro Plus for kids. Tagpila na barato ra sa kaayo. 249. Gimahalan mo. Ah, sige magani mo og kining burger diha. Sige magani mo og inom og soft drink. Samantalang sa 249 abdan pagpila ka buwan. Samantalang inyong 200 may galang gipalit og one diha. Madaot pang kidneys bata. Usa ka adlaw ra magasto. Samantalang 249 mga palangga pila kabuwan daghan pang bata makainom. Monay balansihan ninyo. Wa min nagmugna aning maong Mimo Pro Plus ro mga dato, may esos pila ra min tao piso-piso. Ang amo regyod din hini Milvent mga palangga ang makatabang mininyo monay tinuo diha. Daw miingon mo og mupalit mo aron madato men ang sa demo. Oh, gimugna na mo ni ang Mimo Pro Plus para sa pagpangga o pagmahal na mo sa inyong anak. Kaaron inyong anak, dili na masakiton! At dumos butika, mga nanay, mga tatay, pangitaan ning pito-pito herbal capsule, pito-pito herbal Confirmex, tapos Mimo Pro Plus for kids. Na may mga pangutana, contact lang ang atong numero 0965-239-3505. Busa, mag-Mimo Pro Plus for Kids data!

Aniana ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ugligaw, mupakatawa,

0: Ambag mo pahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng bala ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng bala sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng bala kauban ang inyong DJ Onyong ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you.
4: Dear DJ, mayong adlaw gani mo DJ Onyok ng bayan. Labi na sa imong mga avid listener nga naminaw ang imong programa. Mayong adlaw. Ako si Lloyd. 32 years old. Usa ka tricycle driver dinhi sa Carmen, Cotabato. 12 years na ko ga pasada. Bang gapamasay ro DJ Onyok ng bayan. Abi mo DJ. Ulitaw pa ko. Apan dun ako'y giplanuhan nga panguyaban gid unta. Namo ko'y uyab sa una DJ nag-live-in may apan buwag na mi. Kay ang iyang ginikanan matapubre. Pobreng uyam mo trigid ko di Junior. Usahay maka-income ko sa kuang pagpamasada o sa tricycle 400 pinakababa ang 200 kung mingo gid kayong dalan. Di Junior. Aron masabtan mo ang tanan mauni ang mga pangitabo.
5: Ako lang kung ikatambag ni mo. Magbino. Bentas. Bentas buhay pa ko. Aganahanggan yun nga. Magbino na ka.
4: Ayaw ka pala ka pa. Mabot na niya nga butanga. Pero may babae pa bagang musugot na ko pa.
5: Ayaw, gwapo kag tao. Nakita na ko niyo mo ang imong pagkakugihan. Kana palagdaan. Paldo ka na.
4: Pero nga nung biyaan mo ko pa? Nga nung nga, daghan mo mga babae mariskaris na ko. Kaya tricycle driver ako. Daghan nag-lockdown ako. Daghan waganahin ako. Mabitan na buwag niya ito akong kalibin. Tungod, pobre ako.
5: Ayaw na pag-itag ingon-anag ang babae. Pag-itag babaeng tarong.

0: Oh, Marlene, sige na. Sige, tiwasan, naglaba.
1: Ayo.
0: Ah, oh. Oy, ni abaday ka din, hey Lloyd. O, sabay ato ron.
1: Ah, mula ko bang yung anak ron, te?
0: Ah, Marlene, mula ka o ba daw ka? Ani, lingo-lingo, di ko no siya mula ka o karon. Sa sunod na lang siya pasundo, ha?
1: Sige, te.
0: Mura bang lae mong gini mong panglantos kung anak?
1: Wala, te.
0: Ulitaw pa ka.
1: Te.
0: Kineng. Ako ganahan ba ako ni mo, ay?
1: Nga naman, te.
0: Ganahan ko ni mo kay... Bara pag... Bara kag si Ruben Padilla matipuno, bagsikon. Medyo dako-dako kag lawas. Naakay abs, dong?
1: Naaman, te, gamay.
0: Pakitaay ko na ko si mong abs ni mo, be?
1: Maulo ko, te.
0: Ay, mauwa... Be.
1: Te.
0: Uy, naay ko rin kay abs. Nag-gym ka?
1: Driver ako, te, ay. Wala ko nag-gym.
0: Mauba. Ay, o gusto ka makigila-ilas kung anak. May problema na ko, Lloyd. Basta, buutan lang yun ang lalaki, di kahibaw mangulata, pasar gana na ko.
1: Mabate.
0: Pero depende na nas kong anak. Kung nga mamisita kas kong anak, kinahanglan yun, dalaan-dalaan mo nag-chocolate. Paborito na niya. Kay kasagara manggod sa mamalay, kanabang mamisita niya, magdagyan og chocolate. Muna ikaw sa sunod o mamisita ka, magpadindudin kas kong anak na ko, pagdaog chocolate, ha?

0: Bay, ay makapadong bay.
1: Ah, mula ko ka bay?
0: Sa mga gibit-bit mo? Murag pagkaol siguro na ba?
1: Ah, oo bay.
0: Mataga na nga akong amigo. Naanig siguro ni Uyaba.
1: Ah,
0: pag-chukulit ba siguro na bay?
1: Ah, oo bay. Gikan ko ga.
0: Balita na ko, murag bag-o ka grill store ko.
1: Ah, ngalong kahibawa ka bay? Nga bago kong re-restore ko.
2: Ayoy!
1: Atong miyaging semana, bay?
0: Ah, usap mo na mabaligya kag chocolate, pati ba daghana na chocolate, di ba?
1: Wala. Ah, oo, bay. Di na ako'y tagaan.
0: Ah, tanawar na. Maodiay nga. Bahibuot mo sa tini mo, bayo, eh. Bonay nga nag-utang kagkwarta store ko.
2: Ayoy!
0: Ipalit na mong chocolate.
1: Mumagadoy ang ganahan, bay. O gasi lang, eh, para mapunis iha. Gusto na lang ako magbinyo, bay. Gusto na ko mahilo na. Sayang akong pagpaningkamot, wa ko gibuhi.
0: Ah, tama lang, ingon mo. Sayang yun, imong pagpaningkamot, di mo, o wa kay buhion. Hapit na bay, ka magkurinta. Sige na, lakaw na rito, amping bay, ha?
1: Medyo unyok. Nangutang ko kwarta store ko. Di palang tantong dugay. Niining tuiga 2026. Medyo unyok. Namisita ko o sa dihang pag-abot ako dito. Nitagbo ang iyang inahan. Kung iya kong giignan nga. Doon na po'y namisita niya. Natunong po atong adlaw din siya nga naapoy namisita siyang anak.
3: Ay, relax lang ha. Ayaw og kabalaka kay ako. May problema na ko og dagag mamisitas kong anak kay mamili ra man na. Pamisita pabiton di pabiton na ingon nga uyab na.
1: Unsay trabaho anak te?
3: Kana siya kuan man ko na kining maestro pero diles gobyerno kana bang private school ba?
1: Maestro?
3: Oo, pero private school. Gamay pagsildo, Godoy.
1: Salamat kayo sa support, ha? Naabari sa susulod?
3: Taa. Taugon ko akong anak, Marlene!
4: Ma, kinsa man na, ma?
3: Ay, katugon imong bulante.
4: Si Kuya Lloyd?
3: Ay, magkuya-kuya, magkaano, ay, gamay ramay ligas din nyo. Pakikistorya ko na siya ni mo.
1: Hi.
4: Kuya, ngayon ni Aki din, hi.
3: Ayaw na, unsa man ang pangutanahan ni mo, kuan, Marlene, ayaw anak. Dapat yung pangutanan ni mo, unsa ibong da.
2: Ayoy!
1: Doon ako yung daanin mo?
4: Chocolate?
1: Oo. Chocolate para ni mo? Gikaon na po to ni mong akong chokstogong akong ipakaon ni mo? Katuma akong gidaha ba?
4: Yes, Eric.
1: Chocolate oh. Akong gidahan ni mo. Huwag dagan kaya na. Muraga 2 kilo gina. Marlene, og gusto ka? Mag-date-date ta, maglaglaag ta. Tutal lamang ko'y sakyanan niya. Marlene, kung mumulaglaag ta, nalang ko'y tricycle.
2: Ayoy!
1: Tricycle, ibo ha? Di good, musugot si Marlene, ibo anak.
5: Diskartehay rin ni Tol. Diskartehay rin ni. Muna ikaw diha, paningkamot diha, kaya ako, nag-diskartir sa kugako.

0: Mayong gabi ite. Oh, abi ko kinsaning nag-ayo. Ikaw di ay ni. Kining, dayon sa dayon. Sa kaya ato ron? Gabi naman kayo. Ate, na ako ihatag sa imo ha?
1: Unsa man eh?
0: Cellphone?
1: Ay, cellphone? Maayo kagitagaan ko di mong cellphone kay total, wagin yung taon ko cellphone.
0: Para na si mo ha? Sige ti, mula kaon ako.
1: Mura ni mong toyo na mo dire cellphone?
0: Oo ti, para si mo ha? Irigas na lang ko si mong anak ni mo ti.
1: Sige.
2: Medyo onyo, grabe akong palakas DJ nga to siyang mama. Ipalitan akong cellphone, palitan akong mga sanina. Para lang yun nga matabangan ko siyang mama nga ako gusog ton. Nabalitaan ako din si ba sa pila ka mga adlaw nga si Marlene gipalitan og sikanhan nga motor, kanang binae nga motor. Was ako nagpalupig DJ oy. Was ako nagpalupig DJ. O nagpila yung kabuwan ang akong pagpamisita ba? Grabe ka-trilling sa kay DJ Onyo ko. Naglibog yung si Marlene, kinsa yung sugton? Hanto DJ, namalit ko o mga nindot kaayong mga sanina ni Marlene. Hanto ni abot ang punto. Marlene. Naan namin gining duha, sige pamisita ni mo. Morag duha kabuha naman siguro ni Kapil, sige pamisita. Maluoy na kaan nila, napuno na kagamit, is kwarto o halos di na makita. Ang imong kwarto, tungos ka na hanggamit.
3: Sige ma.
1: Sige.
3: Mag-desisyon ako, kinsa akong sugto nila.
0: Marlene.
2: Sige Marlene, mabino ko.
1: Sige, tarong kang pili.
3: Ikaw ma, ikaw kong pipiliyon.
1: Ikaw dapat magpili kay ikaw may naunsa magkaoy.
3: Ang akong piliyon si Eric.
1: Si Eric?
3: Yes ma.
1: Unsa on magkid ni Lloyd?
0: Walay problema.
1: Sige lang, good. Masa na magbuwag na na.
3: Ma?
1: Wala, oy.
3: Ganun ka namin yung kang Lloyd, ma. Si Eric may kwarta. Si Eric may sakinan.
1: Sa bagay. Sige na, Eric. Sige na.

0: may kulang ako. Ibuhat na ba ako ang tanan? Tungod ba kay pobre ko? Tungod ba kay... walang kasaktong kwarta o trabaho? Lisod yun ni wala tayo kwarta. Oh, nag-text yung mama. Patuon ko dito. O, umanto ko.
1: Hindi ngayon ang panahon na para sa iyo.
2: Ah, asa ni mong anak ni mo? Te, gikuha na sa iyahang uyab. Huwag na langgid na ko nga mag-live-in sila. Ayaw na huwag kabalaka na. Ako ganahan ko ni mo. Ako bitaw na ngandoy bitaw kong makauyab ko. Kaya ako duga naman kong balo. Ako duga na kong balo.
0: Oo, wala. Okay. Abino kong abroad yung mong bana, di?
2: Ang sabay abroad ay duga nang nawa akong bana. Duga nang nawa. Mga pulo na kato eh.
0: Mga ba, di?
2: Abinin mo.
0: Nigunit man kasi kung abagat eh.
2: Abinin mo, Loy. Mo nagingon istorya nga age doesn't matter.
0: Katawa man kati.
2: Ako, bata-bata pa man siyad po ko. Okay pa man siguro ko. Makaminyo ko. Sama ni mo. Lloyd, ganahan ko ni mo. Huwag bahim mo. Kita na lang.
0: Dili pwede.
2: Ay, ang sabi dili pwede. Okay ra sa ako. Sige na.
0: Seryoso ka, te?
2: Seryoso ko. Kung og matun-an ni mo nga higugmaon sa manako, aw, walay problema nako. Ako duga ramang kong giganahan ni mo. Kimatsu-matsu ka na kay abs. Ganahan ko ni mo.
0: DJ Onyong. Huwag niyo kong magdahom, DJ, nga doon na ay pagnanasa o pagtanaw iyang mama na ko. Mama ni Marlene. Wala sa na ko ipanguyaban, DJ. Ginuhuna sa na ko taman. Nakana ko, DJ, basig mo na siguro naghihatang ni Lord na ko. Kayo, mga batanong, DJ, mga dalaga, di mamanugot na ko. Niabot ko sa punto, DJ, nga ipanguyaban ko na ko ang mama ni Marlene. Itago lang sa pangalang Angga nga Gaga. Nagkauyab mi ni Auntie Gaga. Huwag among tawagan ay Ispalanga. DJ Onyok, mga ni mga panghitabo, nagkauyab mi mga one man.
2: Oh, kumusta man ka Marlene? Ngano ni uli makadinhe?
3: Ma, bulag na mi ni Eric.
2: Oh, bulag na mong Eric? Kaya nga naman siya, Uroy?
3: Wala na ko ganahin niya, ma.
2: Okay ra na.
3: Ma, asa si Lloyd?
2: Kaya nga naman.
3: Sugtun na lang ako si Lloyd, ma.
2: Oy, pag sure di ha, Marlene. O siya sugtun.
3: Lloyd? Niaman ka din eh. Lloyd? Sugtun ta na ka, Lloyd? Kita na lang, Lloyd. Gipasakitan kong Eric, Lloyd.
2: Oy, Lloyd, pagtarong di, Lloyd, ha?
3: Unsibot pa sabot ani, Lloyd?
0: Marlene, may relasyon mi sa imong mama.
3: Unsa? Tinuod ba ni ma?
2: Oo, Marlene.
3: Dili na imo, Lloyd. Ako dapat ang imong mahalon. Dili si mama.
4: Kabutihan ng Diyos.
0: Di joon niyo, kinsa may akong piliyon. Na nagkarelasyon naman mi ni Gaga, mama ni Marlene. Kaya sa diyan ni uli si Marlene, kay buwag na sila. Ako yung piliyon, DJ. Ako na po diyan ang piliyon. Di joon niyo. Kasi akong buhaton. Naglibog ko. Si Marlene Rabagyon ang unang yung babae nga ako nagustuhan kaysa siyang mama. Pero natunaan naman po na ako nga mahalo ng hanginahan. DJ, kasi akong buhaton, palihog ng bagi ako. Huwag din hilamang kutubang akong sigilanon. Nagapamasin lang ay mong mahatagan o tambag. Katigang salamat.
4: Mayong buntag, mayong udto, mayong hapon or mayong gabi. Unsa mang takna ang mga higala, no? Maayo gina siya kanunay. Labi na kanang mahiligon ka sa tuang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Sa tuwa mga suking mga senior citizens o mga customers sa Melvin Food Supplements Distributor. Kamusta naman ta ni mga panahuna? Maayo ba tuang panglawas? Wa ba tay kining gibati nga kakapoy o gikutasan ba? Tara, mga pita, mga kaigsunan, mga senior citizens, magtimpla na ta. Ako ang inyong makabayan, JJ. Kuyugi ko karon sa 5 minutos lamang hangyo nako, puno sa impormasyon alang sa maayong panglawas. Atong hisgutan ang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang kape nga dili lang kay humot og creamy, healthy og guilt-free pagyod. 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kini nga kape, gihiusa ang mga super ingredients sama sa 7-7 Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen, Purple Corn, Panax Ginseng, Flax Seed nga puno sa Omega-3, og Moringa Olifera or Malunggay. Ang sweetener ni ini, dili ordinaryong asukal, Coconut Sugar or the Tree of Life. Iladong anti-diabetes, mayaman sa vitamins og minerals, ha? Apan una ang tanan, mga senior citizens, sa ato mga suking customers. Kami, dako ang pasalamat kaninyo sa inyong padayon nga pagtangkilik, pagsuporta, o padayon ninyong pagpamalit sa ato mga produkto sa Melvin Food Supplements Distributor. Apila diha ang 7-7 Plus 8-in-1 Herbal Capsule. O pagkapinagani pag-aisgutan ang ginapangita sa butika, mao ang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Karon, ato ang tan-awon ang usa sa mga wonder ingredients sa 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Purple Corn. Ang Purple Corn dunay anthocyanins, usa ka powerful antioxidant nga adunay anti-diabetic, anti-cancer, anti-inflammatory, antimicrobial og anti-obesity effects. Dako kinig tabang sa pagprotekta sa tuang kasing-kasing og paglikay sa cardiovascular disease. Makatabang sa saktong timbang, pero buhaton po di mo imong part, no? Kaya kung magpalabi po kagkaon na di man lang ka maglihok-lihok, amadungag ganyan na itong timbang, pero galihok-lihok ka, ga-exercise, tama lang po ang imong mga ginakaon. Ah, nindot kayo ni nga effect. 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix tungod sa Purple Corn. Maubitaw nga kung mag 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee ka, dili lang ka ma-energize, kundi muhatag ini kaayuhan sa imong kalawasan, no? Di pa gini makapalpitate sa imong heart ang ubang kapiliha. Ah, mo claim sila nga herbal-based coffee, pero ah, grabing palpitate, di naman kakatuog, no? Tungod kini sa Purple Corn, anti-palpitation ka na. Di po mangaslo mang imuhang tiyan, tungod gihapon ka na sa Purple Corn. Ang ilang kape, naba na'y Purple Corn? Wa na'y Purple Corn. Mauni siya ang genuine, original nga herbal-based, safe and natural. Ang uba nag-claim na herbal-based pero synthetic di ay. Pangita ah, ang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix sa mga butika sa inyong lugar. Bisang nga rin mga tindahan na akin ay makitang display na 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ma-surprise ka, uy, naaraman is tindahan. So no need ka madto dito sa butika. Timplaha lang sa init nga tubig, kutawa, o imog yung i-enjoy ang kahumot o ka-creamy ni ininom kay aromatic maguni nga kape. Makapawala sa kakapoy o kanabitong ka-stress. Timplahan na. Tastingin na mga senior citizens, mga ate kuya, ma'am sir ha, kay tito, tita, mama, papa o sa tuwang mga kaparientihan diya mga kaigsunan kasilingan ng kabarangay. Paminawa mismo ang kausaban sa imong pang-adlaw-adlaw, no? Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayaw kalimti ha, produkto kini sa Melvent Food Supplements Distributor. Mausab ang naghatag kanato sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule Mineral Eye Drops o Liniment Oil. I-like, i-follow, i-share ang Melvent Food Supplements Distributor Facebook page alang sa dugang updates o health information. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao ka na ang Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Hangtod sa sunod nga higayon, paspas kayo ang 5 minutos na to, mga senior citizens o mga suking tigpaminaw. Dagang salamat! Ako ang inyong makabayan JJ, inyong kauban sa maayong panglawas. Salamat kaninyo o amping kanunay!
5: Okay, mga sinigan, wala naman di oras, mga balangga, arom magpadayon sa unahan! Daghan! Dagaro, gang salamat sa inyong pagpaminaw. Salamat kayo, mga balangga, sa inyong pagpaminaw. Okay, dagang salamat sa Pito-Pito Herbal Capsule, Pito-Pito Herbal Coffee Mix, Mimo Pro Plus for Kids, palit na mo sa mga butikaw na Texaco kung nakapalit na mo. What about it time? Ako na lamang mag-ingon sa to ang Letter Sender. Ako na gama-advise ni mo, piliyon na lang gini mo si Auntie Gaga ni mo. Ayoy! Kay, murag siya yun siguro ang babae nga para ni mo. Kaysa karagahang mga dalaga nila bay ni mo, biyaan mang ka. Ayoy! Siya na ang imong piliyon kay siya man ang mas nakaila pa ni mo o mas nakasabot pa ni mo. Ayaw na na hunahunaan ang gita. Ayoy! Imong hunahunaon, doon ay babae tarong na higugma ni mo. Ayaw na higugma, katong mga babae nga, kanabang napugos lang ba? Ayoy! Napugos lang. Apan si Gaga, tinuod yun nga nagpili yun si Imuha. Og, tun ilang. Nga mas mahalo ni mo ay hang mama, kasi siyang anak na si Marlene. Si Gaga ang para ni mo. Kala lang sender, wala palagulego, palias ma, si palias marre, palias Gaga. Kala lang, o niya, ampo lang sa kanuna si Ginoo niya. Stay humble, padayon sa pagpaningkamot. Og, ayaw paghimo og mga butang mao'y ikadaot. Kala lang sender, nagagang salamat sa tanan. Bayong adlaw pag-usap.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. At dadako naman po tayo sa bahagi po ng ating programa na pinaka-inaabangan po ng ating karamihan, no? Ang ating texter segment. Siyempre, hindi po mawawala po ito at hindi po matatapos ang ating programa kung hindi po natin masasagot po ang ating mga kamakabuhay. Dito po kasi natin binibigyan ng pansin ang mga katanungan ng ating mga suking tagapagsubay bye na kung saan ay bagamat medyo kinapos lang tayo sa oras, no? Pero sisikapin pa rin po natin na mababasa po at masasagot po natin ang mga ilang natanggap po nating mensahe. Sa mga hindi po natin mababasa on air, huwag po kayo magalala. Magre-reply po kami ng direkta po sa inyong mga cellphones upang mabigyan po kayo ng kaukulang payo tungkol po pagdating po sa inyong kondisyon. Alright, we have another texter, Makabuhay Day, Doc Glenn. Madalas po akong hirap makadumi. Minsan umaabot po ako ng 4 na araw. Para sa ganitong klaseng uri na kondisyon, you know what, no? Makakatulong po talaga ang EXL Makabuhay Black Coffee para sa mga ganitong klaseng uri kondisyon dahil po mataas po ito sa fiber at gut supporting components at tumutulong para sa regular bowel movement. Kasabay pa nito ang EXL Makabuhay Capsule na nagbibigay po ng digestion at gentle detoxification support. Huwag pong kalimutan ang sapat na pag-inom po ng tubig, no? Pagkain po ng gulay, prutas at regular na paggalaw, no? Para mas maging maayos po ang pagdumi at magkaroon po ng magandang movement sa feces at para sa pagkalahatan ng kalusugan. Para sa constipation, subukan niyo pong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee from EXL Makabuhay Capsule, no? Dahil ito ay may mataas po na level po ng psyllium has, sambong na tumutulong sa pagpapalambot po ng dumi at pag-improve po ng bowel movement. EXL Makabuhay Black Coffee naman na may isang cup po ng spirulina at ginger na tumutulong sa digestion at pagpapaganda po ng colon health. Recommended dosage for this kind of condition, magsimula po uminom ng at least 1 capsule 2 times a day before meal and then at the same time EXL Makabuhay Black Coffee isang sachet every morning. Alright, in addition, uminom po ng maraming tubig at kumain po ng high fiber food tulad po ng gulay at prutas. Alright, we have our texter, Makabuhay Day, Doc Glenn. Gusto ko pong maiwasan ang paranakit ng aking kasukasuhan lalong-lalo na sa aking tuhod. Lagi po kasi umaatake po ito, no? Carlo from Puerto Princesa City. You know what? Ang pananakit po ng kasukasuhan ay madalas po dulot po ng arthritis or inflammation. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may turmeric at ginger na scientifically proven na may anti-inflammatory properties na tumutulong sa pagbabawas po ng pamamaga at pananakit. Para sa mas mabilis na ginhawa, maaari rin gamitin po ang EXL All-in-One Skincare Oil bilang isang topical application. I-apply lamang po ito sa apektadong bahagi. Recommended dosage for this kind of condition, no? Magsimula po kayo EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para sa magandang formula sa loob po ng 21 days. Minum po kayo ng EXL Makabuhay Capsule, 1 capsule to 2 capsule araw-araw bago po kumain. At EXL Makabuhay Black Coffee naman, isa sa umagat at isa naman po sa hapon. Mag-apply din po ng EXL All-in-One Skincare Oil sa mga kasukasuhan 2 to 3 times a day at ugaliin po na mag-stretching at moderate exercise para mapanatili po ang flexible ng ating joints. Alright, we have another texter, Doc Glenn. May type 2 diabetes po ako. Ano po ang dapat kong gawin para maging normal po ang blood sugar ko? Floor from Digo City. Una, importante po na magkaroon po tayo ng balancing dieta at regular na exercise para ma-manage po ang blood sugar. Bukod dito po, no, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee combination ay may mga natural na ingredients tulad po ng cinnamon at insulin plant na napatunayan talagang nakakatulong sa pag-regulate po ng blood sugar levels instantly. Recommended dosage for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day at EXL Makabuhay Black Coffee naman isang beses sa umaga o pwede rin po gawin po 2 beses sa isang araw. Iwasan po ang pagkain po ng mga processed at masyadong matatamis po na pagkain. Gawin po ito sa loob po ng 21 days at magpa-laboratory po tayo ulit para tiyak na ma-normalize po talaga ang resulta at pati na rin ang mga sintomas na mawawala. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Ano po ang gagawin ko? Hindi po ako makatulog po ng maayos. Kahit gaano pa po ako kapagod, stress na po ako lagi sa gabi. Linda from Nabunturan. You know what, no? Ang stress ay nakaka-apekto sa ating overall health, lalong-lalo sa ating tulog. Mahalaga po ang tamang tulog talaga, no? Balancing dieta ng pagkain at relaxation techniques tulad po ng meditation. You know what, ang EXL Makabuhay Capsule kasi meron tinatawag na adaptogenic herbs tulad po ng ashwagandha na tumutulong na mag-manage po para sa stress. Maaari ding subukan po ang EXL Makabuhay Black Coffee para makapag-relax at mabawasan po ang tensyon ng ating pag-iisip. Para sa mga nakakaranas ng ganitong klaseng uri po ng kondisyon, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 1 capsule sa umaga para sa karagdagan ng kalakasan at pati na rin sa stress management. Sabayan din ng pag-inom po ng EXL Makabuhay Black Coffee para sa umaga din, no? Maglaan ng oras para sa self-care at deep breathing exercise. You know what, no? Ang isa sa mga key ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule ay tumutulong sa pagpapababa po ng stress hormones. Samantalang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay nagbibigay po ng calming effect, lalong-lalo na pagdating po sa restoration ng cell. Kaya perfect na perfect po ito sa evening relaxation at recovery. Ayan po mga kamakabuhay, sana po'y nakatulong po ang ating mga sagot sa inyong mga katanungan. Tandaan po natin mga kamakabuhay na ang EXL Makabuhay products ay scientifically formulated upang matulungan ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, kumonsulta sa ating programa. Huwag pong kalimutan magtanong para sa specific concern at gabay pagdating po sa inyong kalusugan. This is Dr. Glenn Sanico. Alagaan po natin ang ating kalusugan. Kumain po ng tama, pag-ehersisyo, magpahinga, at huwag pong kalimutan na manalangin. Stay healthy and stay grateful and stay connected to God. God bless you all at ingat po tayong lahat. Makabuhay day to everyone.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
0: The time now on FMR. It's 11 o'clock. 96.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: The vibes sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Hello, hello, kamakabuhay. Welcome na usab sa atong tulumanon. Sudso sa kaoras managkuyog itag makatun sa daga mga butang. Labaw sa tanan manambagta sa tambagi ko, Lady Batun.

0: Dili kagid unta ang nga mo anhi og motibo namo sa pagpuyo mayani.
1: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko din hi welcome?
0: Wa ka makasabot.
1: Of course, nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na kong imong anak nga bunga sa paglugos mo kang mama.
0: Mayani, hayag ba? Buntag ba? Ablisab ang mga bintana ug pultahan. Niya kita sa sala. May makakita pa lang nato.
1: O nga lumauaw ka man, Banjo. Uyab ka, tano. Muriak na sila kun muriak. Nga anhita magpabantang mag-love making sa gawas. Kung masuko sila, wakoy labo. Padayon siya nagkukun ako. O nakasiguro kong may mga kauban sab siya. Asa magkakupaingon aron makatago ko. Dili mahimong masikot ko nila. O, sa kinali... Iyang kauban lang sa kanya na nakasiguro ko. Dili!
2: Siya si Sender Mayani.
3: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Mayani. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Linis atong tuluman nun, dili ka ma-heartbroken. Magiging buo ka, ganon. Kay makat-on ka, madungagan ang imong knowledge sa mga isgutana daw taon-taon. So sa kaoras sa atong tuluman nun, imong tuluman nun.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: sa diha? Sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So, sa payangin ni mong buhaton, everyday ka nang muinom sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagay salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako gihapon ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
1: Lady Batu.
0: Sa sumpay sa ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 12 sa Revelasyon ni Mayani Avdik. Now na din ilamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Lady Batod mas na-challenge po ako sa mga sinabi ng aking lolo na hindi ako kinikilalang kanyang apo. Ginawa ko po ang lahat sa aking kapangyarihan na hindi umauwi sa wala ang lahat. Ayokong pagsisihan noon ng aking ama ang tiwalang ibinigay sa akin. Nang umangat naman ang sales ng lahat dahil sa aking estratehiya, mas nagalit pa silang lahat sa akin.
1: Unsa man ang problema nila nimo, nga masuko man sila nga manaling kamot ka man lang sigun sa sugo ni papa mo.
0: Amot nila ni Teban. Pirmi na lang sila masuko na ako. Bisan wala ko'y gibuhat nga daotan nila.
1: Basag din na lang sila de mayani. Kung mutubay ka, ikay pilde. Ayaw pagdaginot sa mga taong dili makahatag ni mo kaayo.
0: Ngay Teban.
2: May request ko, Mayani. Request. I need cash. At least 100,000 pesos.
0: Unsa?
2: Ayaw ko balibari. Gusto ko ma-release ka na ako niya ng katidara. Daghan ko balero noon. Unya na ipahibaw ni papa kung ma-release na nimo.
0: Abon.
2: Dali ah, Mayani.
0: Dili ko makahimo, anak.
2: Oh. Unsa?
0: Dili ingon ni anak ka sayon. Ipananghid ko una kang papa.
2: No! No!

0: Bayo kay wa mo nalang isulti kang papa mo nga nangayong kwarta si Abon. Kana lang ahangyo niya ang gituman ko. Pero kung ako ang muhangyo, dili ko ni mo balibaran, dili ba mayani?
1: Bancho.
0: Bisan, 50 mil pesos lang mayani. Oh, please. Ihatag ko sa akong pamilya. Nagkinahanglan sila kwarta. Kuwang pamagani ang 50,000 pesos pero okay na lang ha. Please.
1: Bancho.

Lady Bato, napilitan po akong bigyan ng pera si Banjo, pero sarili kong pera ang iniabot ko sa kanya, pero hindi ko na sinabi yon. Ang pagkakaalam po niya, pera galing sa kumpanya. Nagtataka lamang po ako noon, Lady Bato, dahil biglang bumait at lumapit sa akin si Banjo. Naging magiliw po siyang muli sa akin. Parang katulad na naman noon ng dati.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. And there you have it, kamakabuhay imong nabati, ang kinatibuk ang chapter 12 sa revelasyon sa atong sender nga si Mayani. Wa pa mi ended to, sumpayan pa nato sa sunod nga episode sa atong tulumanon. Pero mamalik ta, para kong hisgutan o lakbitan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 12 sa iyang kasaysayan, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
2: Kamakabuhay, andang na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi.

0: kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Batod. Nabati na ito ang kinatibukang chapter 12 sa Revelasyon ni Mayani, pero pami-ended to. Lakbitan o hisgutan na ito karon ang tanan. But before that, ang pambansang reminder, ang pahiyom, and God bless us. Ganon! Hamubo lamang, Mayani, ang kong ihatag ni mo nga kaisipan today, nga somehow makatabang ni mo sa everyday. Kung basihan mag-uda ito ang imuhang chapter 12, Sender Mayani, and syempre, ikaw diha ka makabuhay sa tanaminaw, di ba? Kanang tanang na tong kaayo, nagi reward, no? It pays off, no? Kanang mga mahatagan tao, kanang justice at mga kaugalingon ng mga gipambati, and as well as kanang itong hatagan tag justice sa kapalaran, sa langit, sa Ginoo, di ba? In our own very special way and in God's perfect time, di ba? So nai-reward imo pagkabuutan, unya na insidente nga nahitabo, nga may nakaingon, nga naging close kayong dalawa ng tatay mo, though, di lang ginmalikayan nga nagin po yung mga kontrabida sa palibot, but somehow, ma-appreciate gyapon ni mo ang kinabuhi. It's because, di man pwede nga magpadayo ng atong kinabuhi nga na yung mga tao nga ka na matuwa lang sa atin ng bongga, silang lahat. Namagin mga kontrabida kay makatabang man sila nga mga matang sa mga tao para kita mas ma-challenge pa nga magpakabuutan o magpada sa ilang mga kadautan. And syempre mo padayo lang ta sa unahan sa ngalan sa Ginoong. Ganon. Anyway, kamakabuhay, sundan na to ha ang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani, din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab gamong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus. Halina't magmakabuhay. Maraming salamat. Siyempre, ito na ang atong espesyal nga mensahe karong adlawa, kamakabuhay ng bonggang-bongga, inumdumi o isilsil sa alimpatakan, kamakabuhay, matud pa. Kay alang sa Dios, walay dili mahimo. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Lucas 1, versikulo 37. Daghang salamat sa pagpaminaw and kamakabuhay. Ayog kalimot! Sa kanunay, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminok kang Karen, hi din sa Marcos family, and sa kanila mga kids, si Rwen, si Kyle, and si Lawrence. Maraming salamat sa pagpaminaw. And syempre, mga taga-Dumlan, Mako, Davao de Oro, and sa kanyang kapatid daw na sina Ate Amy, Linlin, si Kuya Nini, Romel, Robert, o kay Mama Carolina, o Caroline Carolina, o Carolina. Carolina lang pala yun. Sisi, Madam Jingle, halos, and si Kimiko, kay Kimiko Yayui, and sa Villamore family, maraming salamat sa pagpaminaw. Kamakabuhay, ako si Lady Baton para sa EXL Makabuhay Plus. O sa tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Baton. Tambagi ko, Lady Baton. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
2: The time now on FMR. It's 12:02.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: The vibe sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Oras ng pasayahing kaka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
5: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
4: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
5: FMR Favorite Mong Request.
6: Favorite Mong Request na kaka-vibes.
7: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.
5: FMR Favorite Mong Request.

Kutuga Pamilya Kavibes! May kutu sa tanang mga Kavibes sa itong nakatune na karoon. Adlaw nga Biyernes sa giyot ka Pamilya Kavibes. Nakalahutay tagi gikan sa Lunes hantod sa adlaw nga Webes. Mga karoon Kavibes, kapit na giyot ang reward sa mga Kavibes sa itong gustong mag-outing. Ngayong trabaho karong adlaw ka Vibes sa murag walay katapusan. Ayaw ka malaka ka Vibes kaya Friday na gamay nga pagkantos na lang. Ugigan ka Vibes sa nindot ka yung kanta nga saranggola. Ikan sa banda nga Ben and Ben. Kung atong hisgutan ng saranggola ka Vibes. Mura siya ga hulagway sa usa ka butang atong gipadayon. Padayon og paglupad ka ba bisan pa og usahay usog ang hangin ug lisod ang kahimtang. Ang mensahe sa kanta ka pamilya ka vibes adunay pagbati sa paglawas. Pagpadayon og pagatubang sa mga pagsulay sa kinabuhi. Kasama sa saranggola. Usahay musaka, usahay mukunhod pero ang importante ka vibes. Padayon gihapon ang paglupad. Mao ni ang mensahe sa tokrong adlaw nga Biyernes ka Vibes. Dili kinahanglan nga perpekto ang imong adlaw karon para mahimong meaningful ka Vibes. Kung kapoy ka as usual pahulay kung napakyas ka bangon pagbalik wala pa nimo nakita resulta sa imong paning kamot padayon lang. E base ng imong breakthrough ka Vibes, dool na ka Vibes o sana sa imong atubang. Biyernes ka Vibes, yes, adlaw nga Biyernes, October 2, 2026. So, kumusta itong mga ka Vibes nga? Ang over pa karon. Ayaw himuha ka Vibes, ang excuse ang ka... Ayaw himuha na excuse ang kakapoy para hunong ka ka Vibes si mga pangandoy sa kinabuhi. Himuha hinon kining Biyernes nga reminder. Reminder ka Vibes nga makalahutay sa usa ka semana. Huwag ka na palang kabahin po sa kagamay nga kadauga na ka na. By the way, kapamilya kabahin, sa kanyang makauban karong programa. Dili sa inyong paboritong tambayan. Sa programa, ang favorite mong request kabahin. At syempre, walay layan inyong Kuya Jason. Isa ka oras nga panaguban sa kahanginan kabahin. Isa ka oras nga puno sa tugtugan. Isa ka oras kabahin, nga pwede mong padala sa inyong request, greetings. At syempre, sa inyong mga patimbaya, sa inyong mga hinigugmadra, sa inyong mga... sa inyong mga dugay na kay nga crush pero ko pagin ninyo na ingat. Hindi na siya kay ka Vibes nga magpadala ka o request nga kanta. Basin makadungog to imong crush, basin makarealize siya nga gusto po di kaniya. Siyempre para sa inyong greetings request, text lang ka Vibes. So ayaw ka ulaw nga mo text sa atong numerong 0951-220-0478. 0951-220-0478. O siyempre sa mga nag-Facebook, kadaw na kita'y Facebook Live ka Vibes. Search lang nga itong Facebook page ang 96.7 FMR Davao de Oro. Para usap sa mga ka-Vibes sa itong gusto maminaw, labi na sa itong mga OFW, gusto maminaw, pamagi sa itong mobile apps. Search lang ka-Vibes sa itong mobile apps sa Play Store o pwede sa Apple Store. FMR Philippines, makita nyo sa pinakababa ka-Vibes ang FMR Davao de Oro. Kini nga itong programa, karong utuha ka-Vibes, sabit ka na ito ni Congresswoman Maricar Zamora Mabango. Governor Engineer Raul Mabango, Senior Board Member Col Herb Zamora Absat, Manuel J.R. Zamora, og SB Member Yuel Zamora Absat. Sa mga ka-vibes atong nga naka-tune in na karon, may pagaminaw shoutout sa atong 2,000 live viewers. Sana all. Shoutout ka niyo dra, stay put lang mo dra, o pwede na ka mo mag-comment ka-vibes. O syempre, sinamoy gustong sa inyong gibati karong ka-vibes, gusto ninyo nga ipaagi sa kanta ka-vibes. Pwede kayo na ka-vibes, sa inyong kaulaw nga mag-comment. Comment dra ang asa ka karoon ang kapaminaw, kung asa ka karoon ang pundo ka-vibes sa mga katikaran ni mo karong adlaw nga at mga Biyernes, karoon magtuha ka-vibes. At syempre, sa mga ka-vibes sa mga tindero-tindera nga nakatune in na karoon sa tanang public market, asa mo karoon nakatune in sa mga namalingki karoon, sa mga naniuto, sa mga nag-relax-relax na ilalom sa kahon, sa mga mag-uuma o sa mga farmers na itong ni udto karon sa mga farmers sa tong padayon nga nagugmad silang tagsa-tagsa kauma.
Siyempre sa kong lolo, kang Florencio Oyoy Orbuda dira sa mga puro 4 barangay ugaw. Tay mayong mayong pagpaniud to kanimo dira sa may kasikas sa unto dira karon. Sa mga kabayan sa to mga delivery riders, amping always, so siyempre hinay-hinay lang sa pagpadagan. Ayaw kalimot nga grabe kainin sa panahon kabayan. Always gyud mo pagdala sa inyong tubig. Shoutout sa tanang Tok Tok Riders, dira labi na kang John Lloyd apirating paspasa mo deliver. John Lloyd Orbuda. Siyempre, sa tanan nato mga bao-bao driver sa may Muntibista, ang Team Wallop na ipanguluhan ni Sir Will Hilbert. Sir, mayong pagpaminaw kanimo dira sa may Muntibista. Siyempre, sa mga tanang kabayab sa Tudraka, Boss Nilo Tagupa, may pagaminaw kaniyong tanan kabayab. So, siyempre, happy, happy birthday sa tanang Zebra silang adlaw nga natawahan karon. Happy birthday kaniyong tanan. Happy birthday! Tagaan pa mo og daghang mga blessings, daghang mga pagsulay. Pagsulay para malampasan ka ba? Kaya normal lang ang mga pagsulay sa kinabuhi ka ba? Usak na ka, kumbaga, training ni mo para mahimong mas ligon ka. Sama, happy, happy birthday ka niyong tanan. Iyong kalimot nga yung harong adlaw ka ba? Si enjoy ang imong adlaw karon. Happy birthday! Happy birthday! Tumaras ka vibes, alas 12, this is Ice na. Padayon kita sa tugtugan, relang sa iyong paboritong tambayan ka vibes. 96.7 FMR Davao Dio. Karon gikan sa usa ka kanta nga saranggola. Nga, saranggola ka vibes nga, ipadayon yun sa hangin. Atong sugdan ng laing kanta nga puno sa pagbati. Pagpabilin kahuyang. Usa ka lugar nga gusto natong balikan. Next song ka vibes, Tahanan by El Mano. Enjoy the music, dire lang sa inyong paboritong tambayan. Paboritong stasyon, ang pinakamalupit na radio station. 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio, Kapamilya.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
8: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan

0: Pag-ong Kantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Kanbank, together, we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Luisa Escudero, Buruk City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungkol sa akong balatian. Full cell o kuan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong itumar, Magnum C, capsule. Kape o kuan, hapla, tungkol sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo, Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.
4: Makipiesta at makisalo na kasama ang Mcor dahil hatid namin sa inyo ang Mcor Festival. Mcor Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa Mcor ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba. Dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa Mcor Festival. Mcor Festival. Pretty Tie Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
5: For more info, just visit Mcor Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

Ata galas, ka pamilya, ka vibes, alas 12:36 na. Sa mga ka-vibes na ito, kapatayin nga nag-tune in, may pagkaminaw, may ngunto kanyo ka-vibes. Kang Kuya Rekrek Orbuda, kang Ati Minda Orbuda, dara sa may barangay Pangutusan. Kang Ma'am Dalia Upamin Panos, dara sa may barangay Kabakungan. May pagkaminaw, may pag-tune in kanyo mga dara, Ma'am Dalia. O siyempre, kang Ati Rudri Multaniog, dara sa may Kamya Compostela, kang Bibi, kang sa mga kasilinganan ni Ati Ruth, kang Boss Nono Daragusa Usap. Sa tamang solid ka pamilya ka vibes sa tara sa may na barangay Tamya may pagkaminaw kaniyong tara. Atong nadungog ka vibes ang kantang palayo sa mga gede. Palayo sa mundo ika ni Julian og Arthur Neri. Sa mga ka vibes sa to nga nakarelate ani nga kanta may pagkaminaw may pag-emote kaniyong tara. Sa mga ka vibes sab nga gusto magpadala silang greetings, request pati bayayo kalimot ka vibes ka pamilya nga pwede kay ka magpadala. Pamagi sa pag-text sa tong numero 0951220478. Og syempre ka vibes pwede po ka mag-comment sa tong Facebook Live, search lang ang 96.7 FMR Davao di Oro. Siyempre, para sa ka-vibes na ito, ang gusto maminaw, pamagi sa itong mga bailap sa iyo kalimot. Pwede kayo mag-

download sa itong Play Store ang FMR Philippines ka vibes. Makapaminaw na ka kung gusto kang paminaw, bisag asa man ka sa kalibutan. Kasi nakasagawa sa kalibutan, basta na kay signal ka vibes, pwede kay ka makapaminaw. Kali natin mga tigpaminaw ng mga Iliendra. Shout out sa tanang Iliendra. Siyempre, dito kalimtan ka vibes sa mga nagpadala og bibo sa tagsatag sa kabarangay. Sa tanang mga CCTV dira sa inyong mga barangay, ang tanang mga marites. Magpaniod to sa tanang mga marites dira. Ayaw mo ga ang mga marites dira, kabantay mo ka vibes nga no. Anong kasagaran sa ilaha sayo kay maligo? Anong kasagaran sa ilaha ka vibes sayo kayo paggawas pa lang ninyo nakaligo na? Dili na sila gusto ka vibes nga gusto sila, dili sila gusto nga magtabi una bago maligo. Okay, mapamaulan o mapamaulan man na ilang bago kung maligo sila, gikan sila nagmarites. Shout out sa tanang marites dra. Sa mga ka-vibes up na ito nga, palayan nga naka-tune in sa itong mga ka-vibes nga anasa lang panimalay karon nga minaw silang tagsa-tagsa ka mga radyo. So dahil nga na 6.7 may pagaminaw kanyang ka-vibes. Huwag siyempre kang Boss Darwin Dinampo. Tahit-tahit kanyang mga Boss Darwin. Ang Jeffrey Dos Pueblo susabi nga lami kayong ising-ising samtang nakatawag nga ahinigugma. Kang Jess Adorna, grabing tap-tap. Tap-tap, Jess. Katanang Rosales family, usap ka. Kuya Tolitz, Rosales, dala sa may Purok Tres, Barangay Ugao, kang Ted Joliet, kang Erica. Siyempre, kang Budoy Pats, kang tanang Patay, o Dila Peña family, kang Chelsea Jean, Chesley Jan, kang Madam Rachel, kang Dwight, may uminaw ka ni Mudra, Dwight Dila Peña. Sa mga ka-vibes na itong, always nga naka-tune in, always nga naka-paminaw, labi na sa may Purok Size, Barangay Ugao, sa tanang Muga, Aiko, sa tanang naka-tune in na to dra sa may Purok Size. So, siyempre, sa buutan nga kapitan dra sa may Barangay Ugao. May pagbaniod to kanimo dra, Kapitan Milagros Andanistan sa mga barangay Kagawad. Kang Kagawad Danilo Digal, Kagawad Sherwin Torrentera, Kagawad Sidaminda Ponte Pedra, o Kagawad Marjon Andanistan. O siyempre, sa mga barangay pangsyonaris nga on duty karon, sa mga CBO, sa mga bao-bao driver, o single motor driver, kang Boss Winnie, may pagaminaw kaniyong tanan. Ka-vibes ka pamilya, padayon kita sa tugtugan ka-vibes. Samtang atong oras, alas 12:40 na. Sa mga ka-vibes, padayon nga tune in, enjoy the music, dali lang sa iyong paboritong tambayan. Pabuhirin itong radyo, 96.7 FM RWD, your favorite music radio, kapamilya, ka-vibes!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Mayroon ako 23 years old. Kasi tiyan ako sa una, sakit akong likod, baga, magbanhod niya akong paa, hanap akong pananaw. Ulit tumar, si kapsul o yung si kape, nawala na, inanay na kawala. Salamat sa Ginoo nga mo ni guide sa nalangina ng Magnum C. Na mo ay naka inanay pagkawala sa akong sakit. Basta Magnum C, pitiwo, gratis.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Aliyah Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, o Butika.

0: Familia Kabaems, huwag mo ito ang kantang Labis Gan. Kung sa rason, sa Labis Gan, hindi daw ka maligo.
1: Yay!
0: Baho daw kay Kagpako. Yay! Isa po'y dilimawala ang gugmana. Ang sa mga kabaems na ito, nga gusto mong higugmaon pag-ayo. Gusto mong higugmaon pag-yod o pinakawalop.
1: Yay!
0: Kaligo niya atima na ang tagsa-tagsa kapako.
1: Yay!
0: Okay, basin, sunod adlaw, umulupad na ka.
1: Yay!
0: By the way, kabaems, wala tayo oras. Daghang salamat, daghang-daghang salamat. Sa tarang nag-request, nagpag-greet o nagpa-shoutout o siyempre, nagtanaw sa itong Facebook Live. Siyempre, sa mga nag-share, sa itong mga silent listeners sa atin. Kaminaw, may pagkaminaw ka ni Madre. Sa mga nag-heart, nagkakala sa mga reaction sa itong Facebook Live. Sa naminaw, sub sa dial nga 96.7 sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo. Dagang salamat ka, vibes, sa inyong pagsalig o paghatag o panahon. Mahimong kauban ninyo, inyong Kuya Jason ng adlaw or isa ka oras ng programa ka, vibes. Dagang salamat sa paghinog oras. Sa tarang ka, vibes, sa itong nanarbaho na silang balay. Nasa mga, nasa farm nila na sa mga uniform personnel, sa itong mga teachers, drivers, riders, sa itong mga negosyante, sa itong mga parents, o sa tanang nagpadayon. Nagpadayon, bisin na kapoy na kayo. Nagpadayon, bisin na wala na ay gugma. Nagpadayon, gihapon, bisin wala na ay paing. Ayaw gihatag ka, vibes. Ayaw gahihatag sa usaka kapakyasan. Ang katungod nga usbo nini ang imong tibuok kinabuhi. Kung kapoy ka, pahulay kung iso din ay hinay ka. Pero kung naakay mga damgo, dayon lang. Usay ka, vibes, ang imong ipanghulat nga maayong balita ka, vibes. Nara day sa kilid-kilid. Nara day sa imong atubangan ka, vibes. Huwag sa ato mga ka, vibes. Parayan nga naminaw. Daging salamat usab ka ninyong tanan. Sa ngalan sa itong mga kabalan ng restasyon kang Jessa Adorna Koya Tolitz Budoy Pats sa inyong kay Jason inyong nakaupan sulod sa isa ka oras ng programa sa inyong paboritong tambayan paboritong programang favorite mong request Ernest sa kabayab sa mga kabayab sa itong mga mag-outing dira excited na mo kayo mga kabayab sa itong nga gustong magpadagat magpabukid kalimot nga mag-amping always once again kabayab sa kang salamat God bless ka na itong tanahan amping kung asa mo inyong lakaw. Huwag siyempre ayaw kalimot nga i-enjoy ang adlaw nga Biyernes. This is your Kuya Jason. Bye-bye.
2: FMR. Favorite mong request.
3: Tay, ngayon na ba?
4: Bukas. No pangatsaro. Wala taking asupatan mo.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, the sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Philomena, Butika Kamazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, Sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, ug Butika Hinatuan.
5: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Linda Balidoy, taga Puro 4, Lower Mabini. Sa karon nga nakagamit ni ani may naimuhang paminaw sa imong lawas o naidaghan mga sakit-sakit risko na kay iliok-liok niya barato rapod ma-afford yun nimo kung gamay ra imong kwarta.
5: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, ug RTR Pharmacy, ug sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
5: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Ere Dale, taga 404 B, Bayabason, 34 ang edad. Sa una, wala akong nagamit ang Magnum C kay dili kay ko gabawas. Karon kay kainom ko sa kape nga Magnum C kay sa isa kadlaw, ikatulo ko magbawas. Nakauyon ko sa Magnum C nga kape tong barley. Epektibo, barato ra sa sir.
5: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy, sa Malaybalay Bukidnon, RS Drugstore, o Rodel Pharmacy.
8: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales o sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist o mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay o kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta-carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog o himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw mag Magnum C, mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar ug para sa inyong mga pangutana. Mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
4: Ang Magnum C products mapalit sa Bayugan City, Agusan del Sur, H&G Pharmacy, Mom's Pharmacy, I&I Pharmacy, Israel Store, o HK Generic Pharmacy.
9: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon, dili na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasalbarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients, kamuhatag o kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan, nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
4: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store. Ang Magnum C products halal certified and FDA approved.
10: Kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending, nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay safe o bili ta ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatalumtom o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
4: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
1: akong buhato ng tanan para lang sa imuha.
11: Sigurado ka?
12: Sex.
11: Ayaw sa. Didirik ko andam. Basin mabuntis ko.
13: Marriage and career.
1: Sus na, anas ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
11: Natural. Kay sige kang pambabae.
13: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
1: Yes, natawa. Thank you po sa trabaho.
13: Love, sex, marriage and career.

0: sex, marriage, and career.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Pera, 61 years old, purok otso, Kastili. Okay raman sir mo, may akong gamit na karon. 1 year na ko nagamit sa kuan. Kap nawa man ang mga hugaw sa kuan. Muna, nagminting yung kuan yung Magnum C. Tapos gina-invite gayet na ko ang akong mga silingan nga maggamit ani para makakuan po sila, makaabil po sila sa kuan kaning Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Real Espinosa, taga Nayhayan, Bacolod, Caguay, 56 years old. Sa Magnum C, detektibo kay nila haplas, kapi nila, o Magnum C na kapsul. Detektibo, barato pagayod, pinahanglan niya dita mo gamit sa Magnum C, kay maayo ni.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Rino Bisira, taga Matina, Pangi. Mayong ako lawas o makaano ka inong dyan sa kapsul o sa kape. Ang ako nga sakit nga sa una, wala po ka tungar na. Mayara ko nga tritis, parang nuwala. Pero huwag na mag-abate, wala ko nga bate, tritis. Tipo, mayong.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa tanang Davao Central Warehouse, Rojun Pharmacy, o sa tanang Felcris Branch sa Davao.
6: Good morning, Mang.
7: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang. Mga pinatang duha.
6: Pumunta ng...
7: Dali, din mga pita. Tilawin ng kape.
6: Pumunta sa aroma ni, oy.
7: Ay, syempre.
6: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
7: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo. Mauna ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani kay nanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sabihan niya rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Lati na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lamig kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lamia na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
3: Ang Magnum C products mapalit sa mga Goibis League, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Triple Twin Pharmacy, Butika Camazora, City Drug Store, Aquarian Pharma, Chilas Pharmacy, Butika Liosala, MG Pharmacy, Edmils Pharmacy, Mafisco, Recta Store, ug Francine Amador Refreshment. Ang Magnum C products halal certified and FDA approved.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
8: Sex, Marriage, and Career.
1: Sa mga nakaroon po sa ating lahat, mga kaibigan, nakaroon po ng Friday.
7: Uy, pero is naman di ayo. Uy, marag, katong... murag bag-uro man naglunes na unsa naman ni oy pasapaspasa sa mga sa adlaw karon ay mo kalimot ha nga kinahanglan sa kapaspasa sa adlaw karon magpahuway gihapon.
9: Oh, tinuod na.
7: Kay sahay
9: pahuway is kigid.
7: Pahuway is kigid.
9: Pero lipon mayo kung sobra ang pahuway mamilaki.
7: Ay wala pod na siya. Murag feeling nimo nga dagang gibuhat pero wala day kinabuhat, kay lahi pod na siya.
9: Oh, lahi pod tong sige na lang pod og pahuway. Mabahala nagway kuan basta
7: ko. Bahala lagi di ko kapahuli basta di lang mag permanente magpahuway.
9: Mas may nang kuan kanang kugi pero di pon magpalabi.
7: Mm-hmm.
9: Ayan pahuway daw gihapon. Anyway, 2 days pa nang gikan nag 12 na pa nahibilin.
7: Ano pa? Na pa Captain Jake. Na pa para sa kuan pang load. Oh,
9: pamasahe.
7: Pamasahe. Yeah. Kailangan mamilin. Ayan, syempre mahimot ang wise jud karon sa karong panahon na ha. Kay perting usahay nagataas, nagababa ang mga presyo sa palaliton.
9: Samot na po karon na talagang talagang ang lahat po ayon tumataas po mga kaibigan. Ang high trigger ni Mami Laking wa gyud mo taas.
7: Oh, inani na jud ni 5 plus gid ni siya. Murag grabe po kakapoy, murag nagsalita pod kano. Kuhaan mo rin siya, balos-balos. Na back to you. Ano?
9: Remember na ko sa unang manghiram ko ka ng pamasahe sa ako ang ipuyaan ba? Sa kong agaw before. Niya, kung trabaho ko, niya, wala pamasahe ko sa akin. Kaya naging itong sweldo sa akin ng kulang pa ba? Niya, mangayo ta or ka ng itsider, manghuram ta ba? Huram ta ko pamasahe. Ah, sukmatan din ta. Eh. Sa mga nanarbaho ka niya, diri ka sa ako mangayo. Mo ni ang mga kuan, mo ni ang mga
7: consequence
9: pagka di ka kabalo mo balanse sa imong sweldo.
7: Yes.
9: Alabi na kung giutang na nimo ahead of time. Ayan. Mm-hmm. Okay lang yan, mga ambisyon tag cellphone, mga ambisyon tag sapatos. Sa unang panahon, dali kayo may makautang kay naay mo suroy sa mo Avon, di ba ka? Katong W Brown, Natasha.
7: Ay, kay na.
9: Oh, ay sus layo pang sweldo na may utang. So, mauna yung problema sa una. Okay, mga ambisyon, pero ayaw sa nang utang. Kaya naman, madisbalansi man.
7: Mm-hmm.
9: Doon na mabihiga yung usahay nga naikakulian ba? Ayan. So, di nimo mabudget kung doon na kay utang na daan.
7: Mm-hmm.
9: So, mas maayag itong budget. Tao sa bahalag, ayaw sa pangutang. Bahala puhon o makapalit ka. Huwag na kay tinigom yun.
7: Oh.
9: Ana. So, mauna ito ang nakatunan po na ng mga kaagis kinabuhi nga pag-abot sweldo igo ra ibayad nimo sa imong utang. Luwan, una-una na pug ka. Ha, magtrabaho na pug another 15 days para na pug sweldo.
7: Mm-hmm.
9: Unya pahuman pag 15 days naghulat na kanang maningilay sa Natasha kana. Naghulat na ang kanang maningilay sa W Brown. Kana mo man sa una, wala ni W Brown ron pero sa una.
7: Oo, na yung mga Natasha.
9: Oh, pautang og sapatos. Pautang og perfume.
7: Lahi na mo karon captain jud kamot sa balay 5-6 na man ko.
9: Arawan.
7: Uy, pero social ka rin ang mga pagkapautang, Captain Jake. Natay mga ginatawag ka nga digital debt. Kinaganing digital or online pautang.
9: Ah, dili na ko mo encourage.
7: Hadlock kayo, nakikahibaw mo nga, no?
9: Nakaulawan mo na online.
7: Once digital kanina siya, pag ni-allow ka nga mo utang ka, na ni-allow ka sa ilahang mga terms and conditions, automatically sudlo na nila ilimaw ang phone. Tanang contacts ni mo, kuha o na nila ang imong contact information sa mga naa sa imong contacts sa cellphone. Pag dili ka kabayan, matingana lang ka nga naanay mo message sa imo nga pakisabi kay kay Captain Jake na meron siyang utang na 3,000 pesos. Pag hindi niya ito babayaran, ay ipopost namin sa social media. Oh. Muna, matingala ka nga. Wala nga nung naabot man ang message dito sa akong mga...
9: Mapaulawan ka sa laing tao. Muna, wala ko experience na agad nga nanghiram sa kuwa.
7: Ikaw ang nanghura.
9: Hiraman ko para ibayad.
7: Mm-hmm.
9: Kay para daw dili mapaulawan. Ano ba? So... Mga mag-ingat po yung mga gina-offer online. Ayaw.
7: Online. Oh, mas ayaw. Delikado na siya actually karon.
9: Yeah, grabe ang tubo ana Mami Lucky. Grabe ang tubo. Mas labaw pa na sa 5-6. But anyway, din natin istoryahan pa dahil sa itong programa. Ano ba ang values na nakakayaman ngayon, Mami Lucky?
7: Ayan, values na nakakayaman natin, Captain Jack, ay napakaganda nito. Hindi lang ito pari para sa trabaho ba karon or dili ba or ka ng sa imuhang panimalay.
9: Mm.
7: O bisan asa, Captain Jake, nindot kaayon niya siya. Kanibito ang ginatawag na to, Captain Jake, nga learning from feedback. Values na nakakayaman ang pagtuon or pagka ng pagdawat sa ginatagaan ka o feedback.
9: Ayun, puna.
7: Puna, ayun.
9: Pagdawat o sa Bisaya pa ni, o Tagalog pa ni, pagtanggap ng puna.
7: Pagpupuna, ayun. Yes. Kasi ito, very relevant ni siya, Captain Jake, sa workplace, sa inyuhang teamwork, or di ba ka sa inyong pamilya.
9: Mm.
7: Pag ang igsuon ba karon, nakapuna sa iyang igsuon, kana pagtanggap ng feedback.
9: Ayun, ang feedback po ay napakaganda for improvement. entertainment purposes. Mm-hmm. Napakaganda niya kasi merong mga bagay na hindi natin alam pero nakikita ng ibang tao.
7: Oo.
9: Yung mga nagbibigay po ng feedback, it's like a coach, mga kaibigan. Coaching ba? So, sa basketball, haod ka mulula pero lahi man yun ang nakay coach. Kaya ang coach nakakita man o sa driver pa na haod man kamutan na sa tubangan pero mm-hmm. kinahanglan doon na yung kay side mirror ana or
7: yes.
9: kinahanglan na kay konduktor
7: mm-hmm.
9: para usahay o na kay mga butang na di makita dunay makasulti sa imuha.
7: Yes.
9: Maunay kanindot sa ginatawag na tugpuna o pagpuna regardless kung paano ka pinuna. Ang pinakamaganda, tumatanggap tayo ng pagpuna.
7: Okay.
9: Dapat meron kang humble heart. Marunong kang makinig ng pagpupuna para maituwid, para mapa-improve ang mga bagay na hindi mo nakikita pero mm-hmm. nakikita naman ng ibang tao.
7: Yes!
9: Ayun. Maganda yan!
7: O syempre, importante po nga ma-identify na to, Captain Jake, ang ma-separate na to, ba? Kanabit ang correction sa imuha, sa nakita sa imuha, huwag ka ng judgment. Lahi man po ko ng judgment.
9: Ay, magkaiba yun.
7: Magkaiba ang judgment agad pagpupuna, ha? Baka kasi maisip po na ito bang i-judge na rin kung anong mga tawanan
9: iba, ni. Ang pagpuna ay may halong malasakit yan.
7: Mm-hmm.
9: Yan. Ayun, igbuhata kay makadaot ni. Kana, murag na ko'y nakita sa imong aguhan. Uy, ikaw ba? Medyo pabaya ka. Ayaw mm-hmm. kalain. Kung na'y mga feedback nga usay mo ganun na regardless kung paano ka pinuna. Kaya doon na maghihigay yun usay nga ng puna, dili sa kahibalo mo pahimutang sa istorya.
7: Mm-hmm.
9: Pero ayaw lang tanawa o ayaw lang lantawa sa bahay nga giunsa ka pagpuna.
7: Yes.
9: Lantawa o unsay imong makatunan. Mao nay nindot, ana.
7: Mm-hmm.
9: Kay kanang imong makatunan, dili man na makawat. Dili man na padung sa laing tao. Pero kung nanguna sa tuwa ka na bitong garbo sahay, ka na bitong sa itaas kay tag pride,
7: mm-hmm.
9: dili ta kay kabalo o dita kay bawo mo dawat o pagpuna, malain na dayon ta, mahiubos na dayon ta. Na sa halip sana ay pwede mo pang magamit ito para mapa-improve ang isang bagay na hindi mo nakikita o nasisilip. Ganun dapat sana. O ang tao pong marunong makinig ng pagpuna ay talagang nag-i-improve. O talagang umaabante sa buhay.
7: Yeah.
9: Kasi yung mga tao marunong makinig, marunong ding mag-correct na kanyang pagkakamali o pagkukulang.
7: Mm-hmm.
9: Ayun. Sa ganung paraan po mga kaibigan, nai-improve yung ating personalidad, ang ating karakter. Pinakamagandang karakter, yung marunong makinig ng feedback o pagpuna.
7: Pagpupuna.
9: Ayun.
7: Yes.
9: Yan po ang values na nakakayaman.
7: Nahatid po sa atin ng Magnum C!
9: The most nutritious
7: herbal food supplement.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, ikagubdan, gisaligan, padayong gisaligan sa katawan. Padayong gisaligan sa mga seniors, mga kaibigan, dahil bukod sa napakaganda nito sa kalusugan ng tao, sa may mga maayo ni Ana Kapitan, kung kulang kag pahuway, kulang kag tuog, stress ka. Napakaganda Magnum C Herbal Capsule. Labi na kung bughat sa babae, labi na kung gapadede ka bagong opera, na isamad nga dugay maayo, Magnum C Herbal Capsule para sa inyo. 11 pesos lamang po.
7: 11 pesos lang.
9: 11 pesos. Yun ang maganda.
7: Mm-hmm.
9: Kasi affordable po, mga kaibigan. Magnum C Herbal Capsule. Kung adunay anemia, Magnum C Herbal Capsule. Maglipong-lipong,
7: Magnum C Herbal Capsule.
9: Kulang sa pahuway,
7: Magnum C Herbal Capsule.
9: Kanang gitawag na to, over fatigue.
7: Mm-hmm.
9: Yan, over fatigue. Sobra sa trabaho, kulang sa pahuway, Magnum C Herbal Capsule. May sakit, pero bagong opera. Yun, mga sakit na kanabi daw nagkasakit na ginainom nga tambal niya, kailangan makarecover, Magnum C Herbal Capsule. Maya ng isabay ang food supplement nga Magnum C Herbal Capsule, makatabang aron dali tang maulian sa tuwang mga karamdaman.
7: Mm-hmm.
9: Yan, so nataan na ha, 11 pesos lamang. Kaya ang Magnum C, nagpabili!
7: Epektibo, barato! Ay, tama din, Captain Jake. Oy, magkalimot ha. Magkita-kita ta karong Sabado din ha sa may Tagum City. Ah, sa to. Sa may second floor Miranda Building Circumferential Road sa La Filipina, Tagum City, para sa opening sa tuang sa mga gusto magkabuhayan, kisa to mga gusto nga mga inahan, mga estudyante nga gusto magka extra income, magkita-kita ta din ha kay nai offer si Hiang International sa inyo ha din ha.
9: Natay kabuhayan program sa mga gusto makakatuon mahimong kabuhayan partner, anang adlaw mag-adto ta sa second floor Miranda Building. Kay gusto mo mag nai sideline kanabi daw pangkabuhayan, gusto nato makakatuon og unsa na to pagbaton o kanabitong panginabuhian,
7: mm-hmm.
9: doon na tayo mga produkto sa Hiang International. Apil na diha mga produkto sa Magnum C nga pwede kang makakuha o doon ay diskwento niya. Pwede po kang mahimong kabuhayan partner Kung gusto ka nga mamaligya sa imong mga silingan, sa imong kauban sa trabaho, Anang Adlawa, second floor, Miranda Building, Sabado po, alas 9 po ng umaga.
7: Yes.
9: O na diha, si Mami Lucky.
7: O si Captain J. O
9: si Kokoy Martin.
7: O si Kokoy Martin! Uy, magkita-kita talaga kauban si Kokoy Martin karang Sabado.
9: 9 a.m. po mga kaibigan, dyan sa Miranda Building, second floor, Sir Conferential Road, La Filipina, Tagum City. Dala lang ang mga basiyo ninyo sa Magnum C Products, kay doon natin mga bitbiton nga mga pahalipay ginagmay ragod. May na lang natin paraffle ginamay sa mga ginagmay nga paraffle sa mga Magnum C users Anang Adlawa.
7: Yes.
9: Diha sa Tagum. Anyway, padayon to sa doon programa. Ito po ang programang Love,
7: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: magtinudluan ay gitani mga butang nga makamaayo sa tuwa.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kay bisan ako maminaw mga tambag pod sa mga mastiguang panako. Oh, ganahan gid ko maminaw ug dunay tawo nga mo share sa iyang insights, ihang mga ang iha mga nakatunan sa kinabuhi. Ganahan gid ko maminaw ana. Kay basta kung naay istorya na sa kuha, akong baba takom gyud na kanunay. Takom na kay para akong dalungan alerto sa pagpaminaw para duna ko'y makatunan. Oh, nindot kayo pamalandungon usahay. Kanabi ito, makadungog kagikan sa mga katigwangan ng mga tambag, mga karanasan nga wapan ni mo na agihan, lami kayo na sa i-absorb kay pwede ni mo siyang gamiton para po sa imuha.
1: Mm-hmm.
0: Muna, ingon nila mami laki nga, kung matalino ka, pagtuon gikan sa imong experience.
1: Yes, learn from your experience.
0: Yan, yun ang mga kwando smart person.
1: Yes.
0: Pero kung gusto daw ka nga mahimong wise person,
1: mm-hmm,
0: aba you have to learn from others' experience.
1: Oh.
0: Ayun. Di na kinahanglan ikaw pa mismo ma-experience. Paminaw na lang og tambag. Mao na ang kalahian sa smart og wise person.
1: Ala, ganahan ko ana Captain J. Wise, asa kaya ko sa duhan nyo? I think wise and koan, smart. Wow!
0: No, man.
1: No? Ikaw, asa ka sa duha? Secret.
0: Secret. So, how I wish nga mahimo kong wise man. Ang wise man, it takes time.
1: Ay, mama.
0: It takes a lot of experience, mami laki. Kana bang ang wise man magulo, ma'am, kahibaw ka mamili ba sa usa ka butang nga dili na kinahanglang magduha-duha pa ka.
1: Mm-hmm.
0: Mao na ang wise man. Ngano man kahibaw na sa unsay padulngan ani, mm-hmm, because kahibaw sa once upon a time naa na siya mga lessons nga nakutlo ana.
1: Yes.
0: Oh, so mao na siya ang kalayaan sa wise man. Kahibaw siya nga pwedeng ma-allowed siya sumilikay na sa dayon.
1: Kay kahibaw nakita na niya, nabasa na niya ang unahan.
0: Yes, kahibaw na siya unsay padulngan ani, so mao na mga wise man.
1: Mm-hmm. Lahi po na wise guy.
0: Wise guy, wise sulod ang lagay, lahi po na. Mamilaki gid ba? Gusto kag nice guy.
1: Unsa po nang nice guy?
0: Nice sulod ang lagay. Ay ay cha cha. Ah cha cha. Labi ha mamilaki eh.
1: Ay nako. Anyway, salamat sa mga namin.
0: Sana nang utana. Na bay magdum sing haplas na pila na ka programa na to nga dunay nang utana ani mamilaki. Naa lagi haplas nga magdum si 95 pesos lang. Affordable gayo nya, nindot pa jud ang quality sa Magnum C Herbal Massage Gel. Humot nga klase nga haplas. Mm-hmm. Doon na pag isa ang green ang usa nga container o ang usa violet.
1: Violet, oh, ang sikalahian. Mm-hmm. Ang violet, kina siya, gwapo na siya pang masahe.
0: Mm-hmm.
1: Pwede po siya sa mga bata.
0: Oil-based man siya.
1: Oil-based man na siya. Niya,
0: humot kayo.
1: Lami kayo ang tulog, ana. Labi na pagka nang gusto ka magpahulay, masimuton lang ang imo. Kay lavender man siya niya. Ang lavender, mangod Captain Jake, nagatabang banga para ma-relax ang imong huna-huna niya makatulog kag insakto.
0: Ayan. And 95 pesos lang ka
1: 95 na. Lang.
0: Oh, barato niya. Naimutya, Kojic Papaya nga sabon nga kusog kayo karong sa Davao de Oro. Nga nung giganahan man ang mga taga Davao de Oro, smutya, Kojic Papaya nga sabon. Gawas nga humot nga klase nga sabon. Gawas nindot sa isabon. Barato lang kayo. 65 pesos lang.
1: 65 pesos lang atong mutya, Kojic Papaya. So po niya, syempre, wapo mong ginamanabon ka. Napod, apilan po nangin mo og lotion.
0: Oh.
1: Napod ay mutya, Kojic Papaya lotion. Nga perting humuta, perting lamia i-lotion sa imuhang kamot. Pag humanin mo og ligo, pag humanin mo og gamit og mutya, Kojic Papaya soap, mag-lotion dahin ka og mutya, Kojic Papaya lotion.
0: No, na'y lotion, na'y sabon. Na gusto ka sa ilok, nga kanang ilok na to, dili manimaho, na'y mutya, Dio spray. Nindot ka ng pangutahan na mga butika. Mm-hmm. Namo itong mutya nga Dio spray, namo itong Kojic Papaya nga sabon, namo itong lotion sa mutya. Hinahinay lang palit kaya basigwa po yung budget. So, kung sunod ni mong palit, lotion lang sa sunod, sabon na po. O sunod, para sa kilikili. Ano ba? Ang kanindot magunaning Dio spray mami laki kay dili makalagom o kilikili.
1: Yes. Ah. In fact, Captain Cheek, dili ka, kaning mga basaon o ilok, kanindot ka, ini siya na inyohang spray sa inyong ilok kay dili gyud mag,
0: manimahang kilikili. Basa, gawas nga di magbasa. Dili po ganang maglagom ang kilikili. Ayun na to, buhata tong mag-shave sunod niya. Sa unang panahon, nakiremember ko sa akong mga apuhan ani, ang ilang ilok, butang ang limonchito.
1: Masamad! Masamad namin pag ang shave.
0: Ay, mawagani na ilang ginabuhat sa una. Kay limonchito anang ilok, kay para daw di manimaho. May buong kung anong butang ang limonchito. Murag kinilaw. Pinuwang kayo. Ambo itong naka-relate mo na. Kay ako, naka-witness di ko na sa kong mga uyuan sa una.
1: Ako naka-experience ko na sa una.
0: Nandura nila o ganang limonchito.
1: Limonchito. Nya, human cup, dili pag ang duga sa limonchito. Kabul ka unsa? Ang katong limonchito, gid mismo.
0: Mga gani, nud-nud gani nila. Yung ano man, ang ingon nila sa

0: Makaputi daw, makalagom. Uy, makalagom na gini.
1: Acid ba na siya?
0: O acid pwede, na.
1: Og pwede masunog ang imuhang kilikili. Dili mo na siya dapat directly nga inudnod o gumutang sa imong kilikili. Kay masunog ang inyong kilikili. Sige lang, nindot kayo ni atong muti at Dio spray. Pag magkita ta ninyo during caravan day or magkita-kita ba ta ninyo?
0: Magtinanawa na
1: tag-ilok. Tanawa ang ilok ni mamilaki. Why baho hamis kay tungod sa Motia Dio spray?
0: Baba, why pa
1: kay? Nang yamid, lagi ka kap. Nang yamid ka.
0: Wala eh.
1: Marag nagduwa-duwa ka.
0: Tinood mo lang, humot yun yung ilok.
1: Usahay, bumanimaho lang kay sa sanina. Nga wala na tarong og laba.
0: Pwede nga na, kanang labi na
1: gana. Pwede nga na, so dili kita
0: siya. Dili kay, doon naman ko ipanahon. Bantayin ninyo ni ha. Usahay dili baho ang atong ilok.
1: Ilok mismo.
0: Usahay lang, kanabitong ang atuang sanina, wala matarong ug-uga.
1: Was-was.
0: Oh, wa matarong waswas, wa matarong ugka-uga, labi na sige og ulan. Manimaho ba yung ganang sanina, anang bahog, anghoy, I don't know. Sana.
1: Gani, akong ilok ka lang. Humot man akong ilok, pero akong sanina maradili kayo. Charot.
0: Sama na, mami laki nga. Sama na, mami laki. Nanimaho na yung ilok o wa nanimaho?
1: Wala nanimaho kong ilok. Wala nanimaho. Kagwapo sa akong ilok, puti-puti. Aning ilok, mami laki. Paborito ni, simut-simuto ni Captain J.
0: Di siya kumusimut na ilok ka eh. Naimutya Dio Spray na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Pwede mo makapalit na itay. And Mutia Kojic Papaya nga sabon, Mutia Lotion, para nindot kayo ang mga pamanit. Pwede mo makapalit na naro na sa mga butika, pharmacy. Kung asa mo makapalit og Magnum C. Nga kung ganahan mo kape, natay Magnum C, barley coffee, nga maayo kastiyan, ay chia seed. Dunay ka ng wheatgrass, na spirulina. Daghang kayong binipisyo makuha ninyo na ito ang Magnum C, barley coffee. Lami pasugay nga kape na way binuang ha sa mga wapa ng kasuwayan na ganahan mo suway pagpalit lang usa ka sachet para dili masayang ug di mo ganahan at least usa ka sachet lang imong gipalit. Pero kung ganahan ka magbalik-balik jug ang inom lami gay ng Magnum C barley coffee walay binuang lami gyud tinuod na gawas nga lami maayo pag gana sa imong hangga ng digestive system kana mura sig manilhig ba kay dunay chia seed nyang kanindot ana kay lami pa ng Magnum C barley coffee barato pag yod.
1: Yes.
0: Kay ang Magnum C nagpabiling
1: epektibo barato.
0: Greetings sa Mami Lucky.
1: Nanay Cristita Arminio, hello mga love ko ang Magnum C kay ang Magnum C epektibo barato. Wow, maraming salamat sa pagpaminaw.
0: Nanay Cristita Arminio.
1: Ruby Racho Galtura, salamat po sa pagpaminaw. Magandang buhay po sa inyo. Tsaka syempre naminaw po karon Captain Jake ang Algen's Store sa Babak Samal Island. Uy. Thank you kayo sa mga taga-Samal nga naminaw sa to nga maabot ang atong programa dela si Cecil Gaas nga permi nagapaminaw sa Love, Sex, Marriage and Career. Of course, si Ma'am Dai Chavez, salamat po sa inyo.
0: Oy, lagi Dalia, sa San Fran yan.
1: Sa San Fran, si Ma'am Dalia Alfamin, Nanay Amelia Mikutuan, sila po sa pagpaminaw Joseph Fernandez, mga taga-Apitong or taga-Apitong Libertad. Salamat po sa pagpaminaw.
0: Salamat po sa mga taga- Di pwede makalimtan basta mag-talk ng ganitag about Valencia. San Francisco Agusan, dili makalimtan dias nanay Valentina Alvarez. Mao gina mga kanabita mga sinaunang Magnum C user.
1: Mga sinaunang.
0: Kana mga bago.
1: Mga loyalista.
0: Yes. Naagi ni sila award sa Papuhon pag mudayo media balik dias sa San Francisco and of course diri sa may tandag nanay Neneng. Ayan. Mao ni mga inahan ato nga di pag moyong kag Davao de Oro nanay Carmen Porras. Ana. Pag moyong kag North Cotabato nanay Milagros Rituta. Ooh. Pag nilin ka na mas bisnig, nas nanay Elsa Nerkit, nanay Lani Plaza. Mga na sila ang mga di makalimtan yun sa tamang programa.
1: Yeah. Salamat po sa pagpaminaw kay Ma'am Carmen, kay Carmen Cagadas, nga nagasubaybay sa toang programa. Captain Jake, user daw siya sa Magnum C Barley Coffee. Salamat po sa inyo. Si Herlene Muyko, araw-araw po akong nakikinig ng programa po ninyong LSMC. Pero Captain Jake, karoon lang daw siya, first time ko pong nag-chat sa inyo. Tagal na po akong nakikinig sa inyo. Sa Bugtong, Talisay, BE, Duhali, Davao del Norte.
0: Salamat po mga taga Duhali. May Magnum C products po dyan sa inyong mga butika sa Duhali. Subukan po ninyo ang Magnum C products. Yung isang box lang ng Magnum C Herbal Coffee, kung matry nyo lamang po, napakaganda po niyan. Basig na may mga kailang nabughat, pagumpanganak, aron mukusog ang supply sa gatas, Magnum C Herbal Capsule naman para sa kanila. Kung doon na may mga kailang na diabetes, napakaganda Magnum C Daya Care. Dunay serpentina at makabuhay. Makuha na ninyo ang benepisyo sa makabuhay, makuha na ninyo ang benepisyo sa serpentina na sa Magnum C Daya Care. 12 pesos lang affordable gayo ang Magnum Simone. Kalahian yun.
1: Yes. Happy birthday!
0: Happy birthday!
1: Leia Bonner, salamat sa papaminaw. Arlene Kikoy, salamat po Marisa Katilo, mga taga mga taga Davao City, mga nangutana siya may hapon. Captain Jack and Mommy Lucky, asa napit niyong office dito sa Tagum? Sa second floor sa may
0: Miranda Building.
1: Miranda Building, Circumferential Road, La Filipina, Tagum.
0: Oh, manami diya karong Sabado. Magkita-kita ta ha. Watching from Purok, Masagana, Barangay Reyes, Banga, South Cotabato. Shoutout po sa kong bunso nga si Abby, who are busy playing her toys and praying sa examination of my eldest daughter, Jumela, in Ramon Magsaysay, Coronel City. Maraming salamat, gika na kay Joy Rabago. Thank you very much.
1: Thank you po. Sila Arlene Baba, namina po sa to ang mga taga-Alamada. Salamat po sa inyo pagpamina si Jodeline Tapia. Salamat po sa pagpamina mga taga San Jose, Santa Josefa. Salamat po sa inyo. Miriam Julian. Salamat po. Sila Rosita Busare. Sila Christelle Impuesto. Of course, si Mommy Pearl, si Perlita Rinobla. Salamat po sa inyo pagpamina.
0: Ayesha Mantangwil. Nakaantabay po lagi sa programa natin. Si Mama I, Mama Mila. Nanay Mila Istal. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Nanay Teresita Biit. Laging nakikinig yan. Kumusta naman mundo ha, Mami? Lagi Captain Jake.
1: Okay, okay.
0: Bisag di ko ka message sa inyo ha. Kanuna yugong kapamina sa inyong programa. Kaya baba ka nga ingon sa nga. Gikang pag morning. Kay Kukoy nga programa. Mga baluts ka palaran.
1: Ah.
0: Hangtod nas gabi. Gapamina si Nanay Teresita Biit.
1: Thank you.
0: Si Nanay Yuhen San. Maraming salamat po sa inyong pagpamina. Nanay Yuhen San Destrento. Si Ken Alfred Hubak. Nakaantabay sa programa na din. Nang Purok 2 Buklad Asunsyon. Ang Hubak o Binculado Family. Hutuyon man sa taan ng Pilipinwanak. Binuara na ha. Si Ken Hubak na minaw sa itong programa.
1: Thank you po si Papa Mina. Cecil Gaas. Ano siya Captain Jacob? Pag-abot na sa hapon kay paandaran na daw niya dahil ang radyo kay LSMC na.
0: Ah.
1: Ang mga loyalista yun ni kay Bawang isa like LSMC.
0: Yeah. Si Nanay Leonila Ligutom, salamat sa inyo. Kaduhara yung ko, nakadungog sa imong pag-apil o timbaya sa kuwa. Kaya abin ninyo, kadaadlaw man dugo gapimi na sinang programa, basta wala lang ko'y lakaw ba. Nanay Leonila Ligutom, laging nakikinig yan. Si Brenos Nulas o Breno Nulas, nakantabay po lagi sa programa natin. Salamat po sa inyong pakikinig.
1: Evelyn Yabot, salamat sa papaminaw Evelyn Yabot ng Madaon. Thank you po sa inyo, sila Mary Ann Lumincos, mga taga Malita. Salamat po. Si Batang
0: May Magalianes. Laban? Batang May Laban.
1: Batang Magalianes ni Huna. Ayan, o gasina ang Nazi family na Mina Dogaran Captain Jake, si Brennan Nolasa, mga taga Carmen Davao del Norte, Delantar Lotlot. Salamat po sa pagpaminaw. Nagpaminaw siya Captain Jake habang gahigda-higda. Hala, may ba ka no? Gahigda-higda ka diha.
0: Lami, agon sa inyong life diha.
1: Sana all.
0: Sa makaingon mo, sana all. Relax kayong life. Bugnaw kayong hangins bukid niya. Kanang pagmataon niya na ilinungag nga saging o di ba ka linungag nga kamuti.
1: Alam niya ginamusan da yun.
0: Yung magbasa na kong letter karon ay kung yung katulgi ha. Ito na po ang kwento ngayong araw mga kaibigan sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain Jay. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, kay Mami Lucky at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Ang totoo, isa din po ako sa inyong tagahanga. Napakarami po ninyong tagapakinig sa aming lugar, Kapitan, at isa na po ako doon. Ito po ang naging dahilan kung bakit gusto ko rin pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Joanne. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, Kapitan, ay tungkol sa karanasan ko sa pag-ibig, ang hindi namin pagkakaunawaan ng aking kapatid. Hayaan niyo akong simulan ang aking kwento, Kapitan, noong mga panahon kung saan nag-away kami ng aking kapatid. Ang gusto lang naman ng aking kapatid, Kapitan, at naiintindihan ko naman na ang gusto lamang niya ay maghiwalay na kami ng dati kong ka-live-in partner. Sa mga panahong yun ay nakitira lamang kami sa kanila. Sa mga panahong yun, siya lamang ang umintindi sa akin, Kapitan, dahil nabuntis ako nang hindi namin napaghandaan ang aking ka-live-in partner. Dala ng kahirapan ng buhay at walan o kawalan po ng trabaho o pinagkikitaan o pinagkakitaan, Kapitan, napilitan akong sumampa sa kanila. Sinabi ko sa aking ate na pansamantala muna ako makikituloy sa kanila. Habang kami po ay naghahanap muna ng trabaho o di kaya ang aking ka-live-in partner na si Jason. Pangako ko naman sa kanila, Kapitan, na sa panahon na kapag ka meron na kaming magandang trabaho at pinagkakitaan, aalis na kami agad at bubukod na kaming dalawa. Wala na rin ako ibang mapuntahan pa dahil wala na rin ang aking mga magulang. Masasabi kong hindi naman masama ang aking kapatid, Kapitan. Ang totoo ay napakamaintindihin niyang kapatid. Hindi lamang kami nagkasundo, Kapitan, dahil madalas kasi niyang nakikita ang aking pag-iyak. Madalas kasi niyang masaksihan, Kapitan, ang madalas naming pag-aaway ng aking ka-live-in partner. Kahit man wala silang pakialam, pero bilang isang kapatid, Kapitan, hindi niya makuhang tingnan lamang ako. Lalong-lalo na sa mga panahong umiiyak na lamang ako, Kapitan, dahil sa sobrang stress. Hindi ko kasi kayang kontrolin si Jason. Kahit pa sabihin ko sa kanyang nahihiya na ako sa aking kapatid. Kahit pa sabihin ko sa kanyang nakikituluyan lamang tayong dalawa. Na sana mahiya ka naman. Na sana ayusin mo naman. May anak na tayo. Gusto ko na sana darating yung araw na aalis na tayo sa pamamahay na ito. Gusto kong magbukod o bumukod na tayong dalawa. Nahihiya na ako sa asawa ng aking kapatid. Totoo naman, Kapitan, hiyang-hiya na talaga ako kay Kuya, ang asawa ng aking kapatid, dahil bagamat wala naman siyang reklamo o hindi naman siya nagre-reklamo, ramdam ko na pare, pati silang dalaway apektado na rin. Na dapat sana, kung ano man ang kinikita ni Kuya, ang asawa ng aking kapatid, Kapitan, ay para lang naman sana dapat sa kanyang pamilya, na minsan nadadamay pa ako, na minsan nadadamay pa kami ng aking anak kapag ka nagkakasakit. Ano ka ba, Joanne? Ilang beses ba kitang pagpayuhan? Ilang beses ba kitang pagsabihan? Iwanan mo na ang lalaking yan at wala kang makukuha sa lalaking yan. Napaka-irresponsable. Kung lalaki ang anak mo na yan ang dadatnan niyang magulang, walang mapupuntahan, walang patutunguhan ng pamilya ninyo, magiging magulo lamang. Yan ang payo at madalas kong marinig sa aking kapatid, Kapitan, na minsan hinahayaan ko na lamang na magsalita siya at hindi na ako sumasagot pa sa kanya. Kasi alam ko naman kung anong ibig niyang sabihin. Alam ko naman na may malaking pagkakamali talaga ang aking ka-live-in partner na si Jason. Sa madalas na pagkakataon, lagi ko itong pinagtatakpan sa aking kapatid. Na minsan sinasabi ko pa sa aking kapatid na mabait naman yan, ate. Pagbigyan mo lang, naipit lamang sa panahon.
Ang totoo, Kapitan, makailang beses ko nang pinagtakpan ang mga kasalanan ni Jason. Ayaw ko lamang masira ang aming pamilya. Ayaw ko lamang siyang mawala, Kapitan, na kahit man ang kanyang pambababae ay kaya kong tiisin. Kahit alam kong meron siyang ibang babae, Kapitan. Ang gusto ko lang naman noon ay sa akin pa rin siya bumalik. Ang gusto ko lang naman kahit ginagawa niya mga ganung bagay ay sa amin pa rin siya uuwi. Martir man kung tawagin ng iba. Pero ganun talaga ako, Kapitan. Takot ako mawala ang aking kalibin partner. Takot ako na baka maiwan kaming dalawa ng aking anak. Hindi ko alam kung saan at ano ang gagawin ko, Kapitan, kung sakaling iwanan ako ni Jason. Kaya kahit man alam kong meron siyang ibang babae, kinakaya ko ang lahat, Kapitan. Na kahit man ang aking kapatid na babae, kahit alam niya na merong ginagawang hindi maganda ang aking kalibin partner, nagawa ko pa rin pagtakpan at sabihin sa aking ating walang ginagawa si Jason. Mabait yan. Responsableng lalaki yan. Responsableng ama yan sa aming anak. Dumating ang punto o dumating ang pagkakataong, Kapitan, na maging ang ate ko mismo ang nakakita na merong hinatid na babae si Jason. Nang minsang nanghiram ito ng motor kay kuya, na ang akala lamang namin, Kapitan, ay papasok sa trabaho. Galit na galit ang ate ko nung malaman niyang ginamit pa ang motor ng kanyang asawa, Kapitan, para pangsundo sa ibang babae. Hindi niya napigil ang kanyang sarili ng pagbalik ng aking kalibin partner na si Jason ay agad-agad niyang pinagsabihan ito. Hindi na mapigilan ang aking ate, Kapitan, ang kanyang galit. Sinabihan niya si Jason na napakakapal ng mukha mo. Napakakapal ng mukha mo dahil dito ka pa tumitira sa amin o dito ka pa nakatira sa amin, niloloko mo pa ang kapatid ko. Alam mo bang kami bumubuhay sa mga, kami ang bumubuhay sa pamilya mo. Alam mo ba na ang kuya ninyo, sa kaunting kinikita ng kuya ninyo, ginagamit paminsan kapag nagkakasakit ang inyong anak. Hindi na nga ako nang ihingi pa ng kahit anumang obligasyon sa inyo. Hindi na nga po ako nang ihingi pa ng kahit anumang pera na dapat sana nagbibigay kayo para sa kuryente, na dapat sana nagbibigay kayo para sa mga bayarin sa tubig, na dapat sana nagbibigay kayo kahit man lamang sa ganung mga paraan, sa ganung bagay ay nakapag-ambag kayo. Masakit mang pakinggan, Kapitan, pero totoo naman ang sinasabi ng aking ate. Nasumbatan ako, nasumbatan kaming pareho. Tama na, ate. Wala akong ibang nabanggit, Kapitan, kundi pa patahanin ng aking ate dahil sobrang-sobra na kanyang mga sinasabi. Ako ang nasasaktan para kay Jason. Yung tipong pinamumukha ng aking ate, Kapitan, na napakasamang lalaki ni Jason. Napakawalang kwenta at napaka-irresponsable. Kahit anumang mangyari, Kapitan, asawa ko pa rin ito. Kahit anuman ang nagawa nito sa akin, ama pa rin siya ng aking anak. Kaya nung pinigilan ko ang aking ate, Kapitan, ay nagalit ito sa akin at sinabi niya nga, mula ngayon ay hindi ko na kayo pakikialaman pa. Lumayas kayo sa pamamahay ko. Sa galit ng aking ate, Kapitan, ay pinagtabuyan niya ang aming mga damit, ang aming mga gamit. Pinaalis niya kami sa kanyang tahanan. Wala kaming ibang nagawa noong, Kapitan, kundi kunin ang aming mga damit na nakatapon lamang sa labas ng bahay. Wala kaming ibang mapuntahan sa pagkakataong yun at umiiyak na lamang ako. Hindi ko alam kung saan kami tutungo ni Jason sa pagkakataong yun. Hindi ko rin naman masisisi ang aking ate, Kapitan, kung bakit niya nagawa ang ganong bagay sa amin. Alam ko naman talaga kung ano ang stress na idinulot ko sa kanya. Naiintindihan ko naman kung saan nanggagaling yung kanyang galit sa amin.
Ang gusto lang naman niya ay maging maayos ako, Kapitan. Ang gusto lang naman niya ay maging maayos ang aming pamilya. Kahit gusto ko mang sabihin at sumbatan si Jason, pero naaawa na rin ako sa kanya, Kapitan. Kahit ganun man ang kanyang nagawa sa akin, naawa rin ako sa kanya dahil sobra-sobra rin ang mga sinasabi ng aking ate sa kanya. Na parang napakawalang kwenta niyang lalaki. Ako ang nasaktan, Kapitan. Kaya sinabi ko na lamang kay Jason na humanap tayo ng paraan. Sa gabing yun ay wala kaming mapuntahan at wala kaming pera. Siguro ang pera lamang ni Jason sa pagkakataong yun ay nasa 100 pesos lamang. Gustuhin man naming matulog sa lodging house, pero hindi rin kasya ang perang naiwan sa kanya. Madaling araw na, Kapitan. Mga launa na siguro ng madaling araw nang bumalik ako sa pamamahay ng aking ate. Nagmamakaawa ko sa kanya dahil ang aking anak, Kapitan, ay walang matulugan na maayos. Malayo rin ang pamilya ni Jason. Nasa ibang lugar at alam naming kung doon man kami pupunta ay wala rin kaming pamasahe. Kahit man nakakahiya, Kapitan, halos lumuhod ako sa pagmamakaawa sa aking kapatid para tanggapin lamang kami. Napansamantala muna kaming makikituluyan para makatulog man lamang ng maayos ang aking anak. Hindi na nagsalita pa ang aking ate, Kapitan, at pinagbuksan kami ng pintuan, kaya doon kami nakatulog. Doon kami pansamantalang nakituluyan sa gabing yun. Na kinabukasan naman, sinadya ko talagang gumising na maaga, Kapitan, para makipag-usap sa aking ate. Habang tulog si Jason at ang aking anak, nakiusap ako sa aking ate na sana pagbigyan muna kami. Walang-wala talaga kaming pera, kahit na anumang ipon, Kapitan, ay walang-wala kami. Pumayag naman ang aking ate, pero sa isang kondisyon, Kapitan. Ang sabi niya sa akin, kung maaari, kami lamang daw ang makikitira doon. Huwag na raw nga, isali pa ang aking asawa. Galit na galit siya kay Jason, Kapitan. Ang sabi pa niya sa akin, kapag ka nakikita daw niya ang pagmumukha ng aking ka-living partner ay kumukulo ang kanyang dugo. Galit na rin daw ang kanyang asawa, Kapitan. Napaka-responsable nito na nagawa pang mambabae kahit nahihirapan pang buhayin ang kanyang pamilya. Lahat ng ito ay kinain ko ang lahat. Talagang tinanggap ko na lamang kung ano man ang masasakit na salita ng aking ate, pero nakikiusap pa rin ako, Kapitan, na sana tanggapin pa rin niya dahil wala naman kaming mauuwian. Humihingi lamang ako ng kaunting panahon para makaipong kaming dalawa ng aking ka-living partner. Sa puntong yon ay nakikiusap na lang ako sa aking ka-living partner na magtinuna, Kapitan. Alam naman niyang nakikituluyan lamang kami. Alam naman niyang walang-wala kami. Paano na kaming dalawa? Kung wala ang aking ate, paano kaming dalawa? Paano kami makakakain, Kapitan, kung wala doon ang kapatid ko? Nakiusap na lamang akong baguhin na lamang niya ang kanyang sarili para sa aming pamilya niya. Sabi ko sa kanya, hindi ka na bumabata. Tumatanda na tayo pareho at may anak na tayo at may obligasyon na tayong dalawa. Sana ayusin man lamang natin ang buhay nating dalawa. Ipakita naman natin sa ating ate, sa aking ate, na responsable ka na. Para manumbalik naman ang kanyang pagtitiwala sa atin. Nangako ito sa akin na hindi na raw niya gagawin pa ulit, Kapitan, ang kanyang pambababae. Nangako siya sa akin na magbabago na at mag-focus na lamang sa paghahanap buhay.

Lumipas lamang, kapitan, ng halos 4 na buwan, naulit na naman ang pangyayari. Sa loob ng 4 na buwan, kapitan, halos hindi man lamang siya makapag-abot ng pera sa akin. Kapag tinatanong ko naman saan napupunta ang kanyang sahod, lagi lamang nitong sinasabi sa akin na kaunti lamang kanyang kinikita. Sa tuwing umaalis daw siya ng bahay, hindi naman daw siya pumapasok sa trabaho. Lalong-lalo na dahil minsan, rotational ang kanilang trabaho. Kapag ka umaalis daw siya sa bahay, ang isa lamang daw o ang ibig sabihin lamang daw ay naghahanap daw siya ng trabaho. O hindi raw ibig sabihin kapag o hindi raw ibig sabihin kapitan na kapag ka umaalis siya ng tahanan ay papunta siya sa trabaho. May mga pagkakataon daw na kahit umaalis siya ng bahay, hindi raw siya pumapasok dahil rotational ang kanilang trabaho. Kaya minsan ilang araw lamang daw ang trabaho niya sa loob ng 1 linggo. Kaya ganun lamang daw kaliit ang kinikita niya. Sa unang tingin, sa unang pandinig kapitan ay talagang naawa pa ako sa kanya noon. Pero nang minsan, madaling araw na siyang umuwi ng bahay, laking pagtatako ko kapitan dahil basa pa ang kanyang buhok. Akala siguro niya ay tulog na ako sa pagkakataong yun. Subalit nagising ako nung pumasok siya ng kwarto. Agad akong tumayo at tinanong siya kung bakit ngayon lang siya umuwi sa pagkakataong yun. Nakita ko kagad na basa ang kanyang buhok at agad kong hinawakan. Basa nga po, kapitan. At bagong ligo, halatang-halatang amoy shampoo pa. Tinanong ko na naman kung saan siya nanggaling. Tinanong ko naman kung saan siya naligo. Ang sagot pa nito sa akin, kapitan, ay naligo daw siya sa baba, sa banyo. Pero sinabi ko sa kanyang kanina pa ako gising. Huwag mo akong lukuhin dahil kanina pa kita hinihintay. Alam ko kung anong oras ka dumating. Alam ko ang pagbukas mo ng pinto. Hindi ka naligo sa baba. Saan ka nanggaling? Dinaan na naman niya ako sa paggalit-galit, kapitan. Dinaan na naman niya ako sa pagtaas ng kanyang boses, na sa tuwing ginagawa niya yun sa akin, kapitan, ay talagang humihinto na lamang ako sa aking pagsasalita dahil ayaw kong marinig ito ng aking kapatid. Baka magalit na naman ang aking kapatid. Baka marinig na naman ang aking kapatid ang problema naming dalawa. Dinaan na naman niya ako sa pagtaas ng boses, pero akala niya hindi ko siya susumbatan sa pagkakataong yun. Nagkamali siya. Dahil sa galit ko, kapitan, ay pinagsasampal ko siya sa pagkakataong yun. Sobra-sobra na ang pagtitiis ko sa'yo. Gusto pa niya sanang magsinungaling sa akin at para bang gusto niyang palabasin, kapitan, na ako na naman ang nagkamali. Sinabi ko sa kanyang, napakahabang panahon kitang tiniis. Napakahabang panahon ay pinaglabang kita sa akin, kapatid. Totoo nga ang sinasabi ng aking kapatid na napaka-irresponsable mong lalaki at wala kang karapatan para mahalin. Wala kang karapatan para tawaging ama dahil napaka-irresponsable mo at wala kang pakialam sa anak natin. Sa pagkakataong yun ay nagkagulo kami, kapitan. Bumangon ang aking kapatid pati ang kanyang asawa at sa galit nila ay nasuntok pa ni Kuya si Jason at pinalayas ito. Ewan ko ba sa aking sarili, kapitan. Matapos umalis ito at matapos masuntok ni Kuya, kahit anumang galit ang naramdaman ko sa pagkakataong yun, bigla na lamang akong nalugmo, kapitan. Bigla na lamang akong naawa kay Jason na para bang gusto kong sabihin sa kanyang huwag ka nang umalis. Na para bang gusto ko na namang lumuhod sa aking ate para magmakaawa sa kanyang huwag mo nang paalisin si Jason. Galit na galit ako sa aking sarili, kapitan, dahil alam kong maling-mali na ang lahat. Pero bakit ganito pa rin ang nararamdaman ko?
bakit ganun pa rin ang nararamdaman ko? Sa awa ko kay Jason, kapitan, nung pinalaya siya sa gabing yun, hindi ako nakatiis. Bumangon ako at hinanap ko siya.

Nung malaman ito ng aking kapatid, napansamantalang iniwang ko muna ang aking anak sa kanila, ay galit na galit ito sa aking kapitan. Ang sabi niya sa akin ay pagod na ako sa kakaintindi sa'yo. Kung hindi mo kayang mahalin ang sarili mo, pwes lumayas ka sa pamamahay ko. Mula ngayon ay hindi na kita kikilalanin pang kapatid. Mula ngayon ay magkalimutan na tayong dalawa. May sarili ka ng pamilya, may sarili ka ng buhay. Tumayo kayo sa sarili niyong mga paa. Grabe ang galit ng aking kapatid sa pagkakataong yung kapitan. Kahit anumang hingi ko ng patawad sa kanya sa pagkakataong yun ay talagang pinalayas niya kami. Pinalayas niya ako. Wala na ako ibang magawa pa sa pagkakataong yung kapitan kundi kunin ang aking mga damit, ang aming mga gamit, at sa pangalawang pagkakataon ay talagang linisan namin ang kanilang tahanan. Napakalaking pagkakamali ang nagawa ko, Kapitan. Napakalaking pagkakamali ang ipaglaban ng isang lalaking hindi marunong makontento. Napakalaking pagkakamali na ipaglaban ng isang pagmamahalan ang isang pamilya na ako lamang ang nakikipaglaban. Na ako lamang ang may gusto. Na ako lamang ang nagmamahal sa aming anak. Matapos lamang ang dalawang buwan nang umalis kaming kapitan at tumira sa ibang bahay, inamin sa akin ni Jason na nabuntis niya ang ibang babae. Inamin niya sa akin, Kapitan, na mahal niya ang babaeng ito. Sa mga panahong pinapili ko sa kapitan kung sino ba ang pipiliin niya, kami ba ng kanyang anak o ang babae niya? Sa huling pagkakataong, Kapitan, hindi pa rin ako natuto. Nasaktan ako muli, Kapitan, dahil mas pinili ko ang isang lalaki na hindi marunong magpahalaga. Pinili niyang ibang babae, Kapitan, kaysa sa amin na kanyang anak. Ang sabi niya sa akin ay dahil raw nabuntis niyang babaeng ito. Gusto ko pa sanang tanggapin ang lahat, Kapitan. Ang sabi ko sa kanya, kahit buntis ang babae, basta dito ka lamang umuwi sa amin. Basta dito ka lamang, bumalik ka lang sa amin. Pero sinabi nito sa amin, Kapitan, o sinabi nito sa akin, na mahal niya raw ang babaeng ito at kaya niya raw panindigan ang nangyari sa kanila. Na para bang kahit hindi man niya direktang sinabi sa akin, pero parang sinabi niyang, iiwanan na niya kami. Grabing pasakit ang ginawa ni Jason sa akin, Kapitan. Hindi siya narunong o marunong maawa sa aming anak. Grabe ang tromang ibinigay niya sa akin. Grabe ang tromang ibinigay niya sa aming anak. Sa lahat ng mga away naming dalawa, andun ang aming anak, Kapitan. Nakatingin lamang sa amin at umiiyak lamang ito. Awang-awa na ako sa aking anak. Sa kasalukuyang, Kapitan, nakikituluyan na lamang ako sa isang kaibigan. Hindi ko alam kung hanggang saan, hanggang kailan ako makikituluyan. Tumutulong na lamang ako sa mga gawaing bahay. Ako ang naglalabas sa kanilang mga damit. Tumutulong ako para malibre na ang aking pagkain, para malibre lamang ang aming tirahan. Hindi na rin ako makakabalik pa sa aking kapatid, Kapitan. Alam kong galit pa rin ito sa akin. Hanggang sa ngayon, kahit ganito man ang nangyari sa akin, Kapitan, pero masasabi kong mahal ko pa rin si Jason. Masasabi kong umaasa pa rin ako na balang araw, mabubuo rin ang aming pamilya. Kasalanan mang sabihin ang lahat, pero umaasa pa rin ako, Kapitan, na isang araw sa amin pa rin siya babalik. Na isang araw, muli siyang babalik para buuin ang aming pamilya.
Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At maraming maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin. More power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Joanne.

0: Marriage on Three. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Toril, Pro Drug, Santa Ana Drug, Tesco Drug, Wise Buy Pharmacy, OTC Pharmacy, Royal Care Pharmacy, AJ Healthcare Pharmacy, Golden Drug Store, L2 Pharmacy, Qualimed, og JK Minimart.
0: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Herrera, 61 years old, Purok Otso, Castillo. Okay raman sir, maumay akong gamit na karon. 1 year na ko nagamit sa kuan. Nawa man ang mga hugaw sa kuan. Muna, nagminting yung kuan yung Magnum C. Tapos, invite gayet na ko ang akong mga silingan nga maggamit ani para makakuan po sila, makaabil po sila sa kuan kaning Magnum C.
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
4: Good morning, Mang.
5: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali, Pang, mga pinatangduha.
4: Pumunta ng...
5: Dali, din mga pita. Tilawin ng kape.
4: Pumunta sa aroma ni, uy.
5: Ay, syempre.
4: Be, tilawan ko. Lami si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami yung kayo.
5: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo. Mauna ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
4: Kung maumang, ako sabihin i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Matanao Davao del Sur, Mirna Drug Store, Butika Duldulao, Merce Pharmacy, Samalalag, RLC Pharmacy, o MB Pharmacy, o sa Sulup Davao del Sur, ND Drug.
6: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia, mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C, o gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mo'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik o kalipay, giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice, ay kini Herbal Juice. Lami!
7: Magnum C, lami kaayo, orange o pineapple, fruity kaayo.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Montevista Davao de Oro, Farmacia Montevista, GGM Pharmacy, Three Kings Pharmacy, ug BLR Pharmacy.
8: Day, manakayan tag bus day para dali ta maabot.
5: Ha? Kabuhian man ko oy.
8: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
5: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
8: Refreshing lagi.
5: Lami sa paminaw.
8: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
5: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
8: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
2: Ang Magnum C Products mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug, ug sa tanang Rojon Pharmacy. Ang Magnum C Products halal certified and FDA approved.
9: Daghan karon ang nagka-irritate, nagkasunog ug nagkatalumtum tungod sa harsh ug dili hustong whitening products. Kung sobra kaisog ang formula, madaot ang skin barrier, mas sensitive ang naw ug mas dali mo gawas ang pimples ug pagpangitom. Mas nindot ang gentle ug balanced na skincare sama sa Mutya Intensive Whitening Set. Naay papaya extracts ug kojic acid para sa gradual brightening ug aloe vera ug glycerin nga makatabang sa pag-hydrate ug pag-calm sa skin. Hinay pero safe nga paagi sa pagpahanis ug pagpahayag sa naw. Mutya Intensive Whitening Set.
2: Mutya Intensive Whitening Set available na sa tanang butika. Pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
10: Ikaw na pala.
11: Love.
4: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
12: Sigurado ka?
11: Sex.
12: Ayosa, dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
4: Sus na anak sa kanya na. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
12: Natural. Kay sige kag pambabae.
4: Yes, tanawag na kayo sa trabaho.
13: Hisgutan nato ang Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
10: Ingatan mo siya.
13: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Marriage on 3. Love. Sex. Marriage on 3. Love. Sex. Marriage on 3.
1: Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Kami po ang kapanghinaot nga wamin yung gitulgan ka ganina sa pagbasa.
2: Ay, guwapo na ba kayong story, Captain Jake? Labi na pagka na ganing ma-imagine mo ang story, ang dagan sa story. Taon-taon. Mura naman ko na, Captain Jake, kanyang nitanaw na sila ang AI drama.
1: Oo, oh,
2: mga drama sa mga shorts, baka na mga reels.
1: Oo, oh, mura kang ganitanaw, punog ka ng maalala mo kaya. Ano, no? But anyway, napakaganda pa ng story. Sana po hindi nyo tinulugan ang ating kwento ngayong araw, mga kaibigan. Napakagandang story to. Napakarami pong learning natin ito, mga kaibigan. Pero bago po yan, ang programang Love, Sex, Marriage, and Career, gihatod kaninyo sa Magnum C! And Magnum C Herbal Capsule and Magnum C Diacare. So may mga problema sa diabetes. Kung nangita mo binipiso sa makabuhay, kung nangita mo binipiso sa serpentina, naadiha sa Magnum C Diacare. Doon na siya insulin powder, napay pine bark. Malaking tulong po, mga kaibigan, para sa may mga diabetes. Ang kanindot ana, kay mayusab na siya sa kanagitawag na itong mga inflammation, mga hubag-hubag, hubagan. Oh, matagtiki ba na karon? Basta, okay. Oh, basta hubag-hubag. Napakaganda po, Magnum C Diacare.

0: 22 sa May Tagum na Imagrum Sicilian Grocery, na Imagrum Herbal Coffee. Tanang mabuhay, mabuhay, sana mabuhay supermarket ba na siya?
1: Diri sa mabuhay.
0: May, diya sa
1: Tagum.
0: Tagum. Sa Nabunturan, tanang mabuhay. Compostela, may mabuhay. And tanang kuan, diri po sa may, basta tanang Felcris, Davao Central Warehouse Club, na sa Samal sa Piña Plata.
1: Yes, Samal Piña Plata, napot sa Kidapawan.
0: Oh, Kidapawan nga Davao Central Warehouse Club.
1: Available.
0: Sa Panabo, na ay Davao Central Warehouse Club. Sa Carmen, doon ay Davao Central Warehouse Club. Sa Trento, na ay Davao Central Warehouse Club. Makapalit mo. O diya sa may Pantukan, or Pantukan, available po sa ER Mall, mga kaibigan. Makapalit po Magnum C Products. Muna kung mangita kag Magnum C, di na kailisod pangitaon, kay bisan asa karon makapalit na kag Magnum C. Dris Maramag Bukidnon, nasa Centro Mall. Centro Mall. O diri ka sa Surigao City, nasa Metro Mall. Butuan na diya sa Freeman Pharmacy o Pharmacia Freeman. Ayun. Kung hingog ka naman, Seafarers Pharmacy. Ayun. Kung diri kas mong kayo, nas Dakland Pharmacy. Wala ilusot, ibisang asa.
1: Available sa tanang gibuhat na sa Magnum C.

bilang ikaw, bilang isa ka babae, kay kung doon na kay pagmasi mo kaugalingon, di ginani mo i-allow. Sa unang paghigayon pa lang, nagibuhat ang lalaking nana, warning. O, nai-warning shot, bang! Warning shot, ha? Ga-care ko sa atong relationship, ga-care ko sa kong anak. But buhatan ni usab, di na ta magkita. And you have to be firm. Kananga klase nga signal, mamilaki, it shows respect sa imong kaugalingon, nga di ko ni mo pwedeng binuangan. Nagdako ko nga wa ta nag-uban. Nabuhi ko nga wa ta nag-uban.

0: Gara po.
1: Mano niya akong chance.
0: Learning. Ibig sabihin, tun-e. Paningkamuti nga unaha gugmay mong kaugalingon, pakitay gugmay mong kaugalingon. Ayaw idepende mong kalipay sa laing tao. Ayaw kalimot, anak. Ikaw na. Ibuhat kas Ginoo. Kabalo ba kagiyon sa tapagmugnas, Ginoo? Pinaagi sa masusing pag-amping bago niya gibuhat ang tao or paano niya gilalang ang usaka tao. Anyway, maraming salamat. Bukas muli sa programa Love, Sex, Marriage, and Career.
1: Ako si Mommy Lucky.
0: Ako po si Captain Jake. Huwag niyo kakalimutan, lagi po naming bilin. Ang taong tapat ay sagana sa lahat ng bagay. Ulitin po namin, mga kaibigan. Ang taong tapat ay sagana sa lahat ng bagay.
2: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.
0: Pungan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
3: Ako si Bernardita Tormes, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul, hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibate, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, nga makaayog yun siya. Basta Magnum C, pikte mo, barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ako si Telma Pabronero, gapuyo sa Mungkayo. Sang una, wala ko kahit balo. Kung halin sa Mungkayo pa ato sa Davao, gapanghupong ako mga batiis. Ano to nga, sa uli, naka-adto ko sa anak ko sa Pirsaga, kay tabok-tabok laman na akong trabaho. Giatangki ko, kuan, sugar. Maudi ay itong reaksyon niya nga, murag kalipungon ko, tapos kutukuto na ako. Muna to nga, nagkatuyok-tuyok na ba? Akong gitumar ang Magnum C nga capsule. Pag inom ko ani, nabalik na sa normal. Hantodron, okay na. Dako akong pasalamat sa Ginoong kayo kay naayo ko sa inyong produkto sa Magnum C. Sa Magnum C, epektibo warato.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C products mapalit sa
6: Mungkayo, Davao de Oro,
5: Uno Pharmacy,
6: Daklan Pharmacy,
5: Mother Teresa's Pharmacy,
6: Pharmacia Anora,
5: Wisecard Pharmacy,
6: Northern Drug,
5: Maxi Pharmacy,
6: ug Vilma Store.
5: Ang Magnum C products mapalit sa
6: Compostela, Davao de Oro,
5: Pharmacia Galicia,
6: Mayri Pharmacy,
5: Avena Pharmacy,
6: Lizel Pharmacy,
5: Genacor Drug Store,
6: Aliyah Pharmacy,
5: Butika de Oro,
6: Pharmacia Liu,
5: Shanet Store,
6: 8181 Meds,
5: Hito King,
6: Bless Pharmacy,
5: ug Butika Iyay.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa Barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa dughan. Sa pag inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat Ginoong nga gitultulan ako ni aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa jud.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: The time now on FMR. It's 3 o'clock.
9: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob.

0: banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
1: Kini ang FMR

0: Na. Basta magnumse, epektibo, barato.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum-C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum-C.
2: Ang Magnum-C products mapalit sa
3: Mungkayo Davao de Oro,
2: Uno Pharmacy,
3: Daklan Pharmacy,
2: Mother Teresa's Pharmacy,
3: Farmacia Anora,
2: Wisecard Pharmacy,
3: Northern Drug,
2: Maxi Pharmacy,
3: ug Vilma Store. Goodbye.

0: sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi? Asa magalami kauna, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank ana ay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
14: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
17: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit.

0: Takong lawas. Bisa ng among pagdula og basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga, dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
0: Tinuod, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako og nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
3: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
4: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival. Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
5: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay capsules. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe jud kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo anak.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
10: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa dughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat Ginoong, nga gitultulan ako ni aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa jud.
9: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Alia Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.
12: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
13: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
14: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
15: Hugo Bistro.
16: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad. Sizzling pork riblets. Duck ribs. Green soup. Sweet and spicy deep fried tilapia. Halo-halo. Cheesy. Tokbokki. Korean rice bowls. Bulad rice. At ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
17: Tara na!
16: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
17: More than good pizza.
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
19: Ahoy! Kidney care time!
20: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwana nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor giser. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
21: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
22: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

0: Alas 3:58 sa kahaponon ka pamilya ka vibes. Mayong pagpaminaw kang Uncle Arnold Bastillada diha sa may Barangay Ogao, Purok 4. Mayong hapon diha kang Uncle Arnold Bastillada kang Tikatlin. Siyempre kang Sirian o kang Marian. Mayong hapon. Siyempre sa tuwang Barangay Captain diha sa may Barangay Ogao, Kapitan Milagros Andanistal. Mayong hapon kap. O Gus Babinistal, Kagawad Marjonistal. Mayang hapon sab, sa tanang mga kagawad na to diha. Kagawad Manu Sherwin Turintira, Kagawad Bus Raymond Arangkon, kang Kagawad Ate Ason Pontividra diha sa may Purok 3. So syempre Bus Felix Pontividra. Ito ang mga kagawad diha sa may Purok 1 pod. Si Kagawad Bus Dani Digal, mayong hapon. Sa tanang mga kabayad sa to diha, Nung Alan Gulayan, mayong hapon. Kang Bus Bubong, at siyempre kang Boss Archie Reponte, mayong hapon. Mayong hapon sab sa itong mga kagawad din sa may Purok 5, Kagawad Dinis Moso o Kagawad Manoy Alex Manto. Kapamilya ka vibes, ang atong oras alas 3:59 hatod ka nato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa Lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Absay o SB Member Yuel Zamora Absay. Ay mo gawa ka pamilya ka vibes kay mo balik ang tawang programa ng FMR Favorite Mix of Rock.
1: Mga ka vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kami kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

alas 4:14 sa Kapunong Kapamilya Kabibes. Mayong hapon sa tanang mga kabibes ato niya sa may Purok 3, Barangay Ugao, sa tuang Purok Chairman Tulit Rosales. Inong kong kumpar. Huwag kang nung istong, huwag kang nang purisa diha. Mayong hapon, JP Matit Barilya. Huwag kang The Boy. Mayong hapon diha, kang Nanay Carmen Diaz. Mayong hapon diha, Nay. Huwag siyempre sa tanang mga kabibes na ito diha. Nga huwag ipuas nga naminaw din sa tuang mga programa. May hapon sa abdi sa may barangay Syukwan to mga suod nga higala niya ka pamilya ka vibes. Parts John Real Osul Bilason maayong hapon niya parts. May hapon sa abdi kang Marvin Ladika Kukamas o kang Chacha o syempre Dundon Bibura o kang Robert Ayok Asido, Uncle Albert Asido maayong hapon. Shulamite Asido from Aman Jordan maayong hapon. Uncle Florencio Bilason Jr. Maayong hapon di ako lang ato ang Purok Chairman di sa may Purok 9 Barangay Syukur. Siyempre may hapon usab diha sa may Barangay Gabi. Tuang mga kabibes kapamilya diha. Mga suod kin ato nga higala. Maayong hapon diha kang Kapitan Nunoy Lihano. Maayong hapon ka. Og sa tanang mga barangay pensionaris Chairman Pari Ricky Hidurio. Maayong hapon. Kang Boss Timio Mabaw. Maayong hapon di boss. Kang Sir Ben J. Ripunti, mayong hapon sir. Og siyempre Ma'am Nining Ripunti, Kuya Benz at Iabing Nilnel og kang Bibi Tali. May hapon usab kang Boss Rico Kiamco di sa may Barangay Alegria. Tara mga kabibes na to niya, mayong hapon kang Brad Jeter Brunulia, mayong hapon de Brad. Kuya Marlo Montisilanos, mayong hapon di sa may Barangay Gabi. Sa Baysak family di sa may Purok 2 og kang Kuya Arnel Sinahon, mayong hapon. Siyempre ang itong oras, kapamilya ka-vibes, alas 4:17, hatod ka na ito ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, kang Mayor Manuel G.R. Zamora sa Lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, ang SB Member Uwel Zamora Apsay. May hapon sab sa itong mga ka-vibes na ito diha sa may Barangay Manat, mayong hapon kang Pari Oliver Paragoso, ang stiling sigal ng Barangay Manat. Og kang Nong Boy Paragoso mayong hapon. Mga hapon sab kang Mads Marilo Paragoso, Miyot Bernales mayong hapon ya boss. Diha sa may Barangay Manat. Tara mga ka-vibes na to diha sa may Barangay Tamya, Chairman Nuno Daragusa, Ate Ruth Rimulta Niyog mayong hapon te. Og siyempre kang Boss Amil Hadman diha sa may Purok 2 Poblasyon Compostela. At ang oras ka pamilya ka-vibes, alas 4:17. Magpadayon kayo ng ito ang programa ni ka-vibes, hatod sa pipila ka mga pahinomdom.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Edwin, Bulacan, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
7: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul, hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako kukusalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibate, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, piktibo, barato pag yun.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.
9: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
10: Physically challenging ang trabaho ko.
9: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival.
13: Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
14: For more info, just visit MCOR Nabunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion, Nabunturan, or you may contact 0999-885-6822.

nag-usa ka na ko si mong grado, kung makigbalik ka pun ka si mong ex, bugo gihapon ka. Why? Hala no!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
3: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa dughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat Ginoong, ang itultulan ako ni aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa jud.
2: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa
7: Compostela Davao de Oro,
6: Farmacia Galicia,
7: Mayri Pharmacy,
6: Avena Pharmacy,
7: Lizelle Pharmacy,
6: Genacor Drug Store,
7: Alia Pharmacy,
6: Butika de Oro,
7: Farmacia Liu,
6: Shanet Store,
7: 8181 Meds,
6: Hito King,
7: Bless Pharmacy,
6: ug Butika Iyay.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 90!

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
5: Welcome mga pinaga. Lahin usab nga topiko atong hisgutan karon mahitungod sa pagpahimsog sa atong mga panglawas. In connection sa tuang nahisgutan, pipila ka mga lektura nato naghisguta unsa ka importante di ay nga mabantayan nato unsa ato pagmanage ang mga kaguol, ang mga kalibog kasamok sa atong mga huna-huna o kasing-kasing kay kung di din ma-manage, mao ni si hinungdan og dakong epekto da ini siya sa ato ang kasing-kasing. Pwede ta magsakit o kasing-kasing, ma-high blood, maluya itong immune system. Kung gubot ang ato ang huna-huna, wala tay kalinaw, no? Makita pa lang ka niya, wana, masuko na ka. Makakita lang ka niya, di nakaganahan. O yun ha, I hope inyo hana ang nadungog na episode o pabot-pabota lang ang mga replay anak mga pinaga. O karon, ato ang isgutan o saon na ito pag pahimsog sa itong utok o sa ito ang mga kasing-kasing o specialist itong utok mga pinangga. Natay mga sustansyang nagikinahanglan matag-adlaw, especially kining nganong gikinahanglan ang pagkaon aning ala, no? Kanang alpha-linolenic acid. O saan siya sa mga type of omega-3 nga gikinahanglan? Of course, ang pinaka-gikinahanglan sa itong lawas matag-adlaw is natay EPA or eicosapentaenoic acid o ikatulo kining gitawag DHA, docosahexaenoic acid. Pero ato ang i-focus karon kining ala muna. Tungod kay dili nato makita unsa ra kay importante nganong mukaon gyud tag mga plant-based na mga pagkaon. Kinahanglan na agitay gulay, mga tanom o mga nasa dagat nga mga pagkaon. Kani ang ala manggod kini nga type of omega-3. Gamay kini siya nga content sa mga tanom, mga gulay, pero kailangan nimo ni siya kaonon og daghan. No, kay ngano man sumar sa Journal of Nutrition nga higher ala intake nakita sa pagtuon nga mupa-lower gyud sa risgo nga layo ka ma-stroke o magkasakit sa kasing-kasing. Sa ato pa, kung kada-adlaw kaon ka o mga naadyo kay gulay, so asa man ni nga mga pagkaon nga mga gulay nga taas kayong ala, mas kinahanglan kauno nimo si daghan para naakay supisyente nga ala o naakay supisyente nga alpha-linolenic acid. Naani siya number one sa saluyot, malunggay, alugbati, kangkong. So, unsa ka importante ni siya ang kininga type of omega-3. Unsa ka importante ni siya nga klase na type of omega-3, kining alpha-linolenic acid, sa ato ang cell membrane function. Tungod kay kung magisgotaog cell membrane, imong hunahunaon mura siya panit sa ato ang mga selula. Siya ang mo cover sa tanang selula, siya ang mo proteksyon kung unsa ang nasa sulod, siya ang magbantay kung unsa ang sulod, o siya po ang mag-decide kinsa ang mo sulod o kinsa ang mo gawas, o kinahanglan gina siya functional o flexible, no? So mayingon taog mo proteksyon siya, mura siya shield ba nga ang mga harmful nga mga butang dili makasulod sa imong selula para walay maahimong abnormal dito. Mao na pag dili ka hingaon og gulay, dali jud ka magsakit o pwede ka magka-cancer, pwede ka magka dali madaot imong mga selula. Gitawag pud na sa doc gatekeeper. Siya ginagabantay kung kisay makasulod like food and oxygen. No? Mao nang main function in sa ato ang cell membrane. Mga pinangga, kinsa pod ang mobiya, no? Sama sa waste, carbon dioxide, kinahanglan trabaho na ni cell membrane. Messenger po na sa mga pinangga, siya ang tigdorbel, siya po ang antena, ang si cell membrane. Nasa special doorbells day, mga receptors, mga pinaga nga mo receive siya messages, gikan sa gawas, like hormones, nga musulti ning mga hormones, mga pinaga, sa atong mga selula, kung unsay buhaton. So muna nga, naapon niya siya ID card, nga every cell, nasa ID, nasa name tag, sa iyahang surface. Kini, mutabang sa itong mga lawas nato kung kinsa ang mga selula nga nabilong yun anang lawasa. O unsa pod ang mga selula nga mga dili nabilong sama sa mga bakterya or viruses. Mana importante kaayo, Dok Bruce, ang pag-atiman sa itong lawas kay naagyo'y kalibutan ang ato agyong naglihok sa ato ang sulod sa itong lawas. Taigong time mga pinanga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinanga. This is Doc Bri Palange, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
4: Basta healthy, happy!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak ka babay. Di nakanak, pinagi sa makabuhay. Ragita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Ako si Willie Nunes, ang akong edad 71. Ang akong kasanitaan sa unang panahon, sa wala pa akong nagagamit, ang sakit akong hawa, sakit akong tuhod, di ko kalakaw, sir. Ubag akong tuhod. Karon nga, nagamit ako sa Magnum C na capsule. Nawala na, makalakaw na ako. Wala problema akong dibate. Nagang salamat sa Magnum C, epektibo, barato.
7: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C products mapalit sa New Cebu Nganda Bunturan, Axel Day Bibingka, Talinday Bibingka, Hans Bingkahan and Eatery, Sofia Cafe, Bibingka City, Dennis Fell Bingkahan, Bonfloor Eatery, Tres Maria Bingkahan, ug Janel Bibingka.
10: Kamu ba na sayod nga ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
11: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung believe kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 59, sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival. Pretty Thai Fair Trade Permit
18: cabinet number R11-100032, series of 2026.
19: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: Your family.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic man ko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang yun sa ako ang health. Diri jud ko naangay sa EXL Coffee kay tungod na bag-o gyud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod kaning diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom nangawala jud. Daghang salamat EXL Makabuhay Plus.
3: Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang powerful Moringa Olifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalis sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
9: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival. Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
10: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact Sir 999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko yung lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika.

wala ta kay balo din lay sulti kung asa sila sa Davao de Oro, dako ra baning Davao de Oro, wa ta kay balo kung asa sila nga lungsod, no? Pero sige lang, ang importante mga higala nga natay matagaag pagtigad ng mga kaagi nga gi-share diri kanato. Okay, kumusta ang tanan taga Davao de Oro? Manghinaot ko nga walay puas, walay hunong inyong suporta, pinagi sa inyong pagpaminaw. Dili sa nagkalanlaing mga kaagi nga itong gitagaag pagtagad, gitagaag kinabuhi, ubanin ninyong higala si Kuya Arn. Basin, anaan mo yung mga kaagi din ha, no, nga gusto ninyo i-share? Bisan asa nga mga lugar nga naabot sa itong programa, pwede ninyo i-text lang nga naan mo yung mga kaagi nga ipaambit sa itong programa. Ako na yung manawag mismo mga higala, no? Text lang mo dito sa itong number, 0970-871-9592. Spoon ko, 0970-871-9592. Kumusta, kumusta ang tanan dapit nga maabot sa atong programa? Manghinaot ko, walay puas, walay hunong inyong suporta. Labaw sa tanan sa atong mga produkto may gala, gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Manghinaot ko nagpabilin yung pagsalig, paggamit sa atong mga product, labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon may gala. Sa mga users nato, padayon lang sa paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon para kanunin nato matagamtaman ang cleansing effect. Labi na sa mga tao nga gusto nga magbawas sa matag-adlaw, mahinloan ang lawas, o labi na sa maangko nato ang atong pagkatulog nga sa taas-taas na nga oras. Dili na pares niya ng tagduhan na lang ka oras, tulo na lang ka oras, pero dili na maayo mga higala. Sa tagtunga lang sa kutsara mga higala, no? Matabangan na niya nga mudaghan ang atong ihi, matag-adlaw na atong pagbawas o maangko na nato ang taas-taas nga pagkatulog, atong pagkahinanok. Matambala na o maulian na, mawala na sa ato ang insomnia. Maunig-ingon nga, goodbye insomnia. Sa tagtunga lang sa kutsara, sa matag-adlaw na ito pagtimpla sa kape. Na ito nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Tunga lang sa kutsara, may higala, nagkantidad lang ka na siya. O 4 pesos, pinakataas 5 pesos. O inga na may higala, ginagbay lang. Makasib na kayo mo niya na. Pero walay problema, pwede usa ka kutsara sa matagtimpla ninyo. Pwede, good. Wala sa overdose kayo, wala man ay chemicals ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Sa mga users, no, padayon lang mo sa paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, kay aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect, o di ba? Mudaghan ang inyong ihi kung maminti na ninyo ni. But pasabot daghan ang hugaw nga mataban sa pag-ihi ninyo. Ug dayon maangko na nato ang pagbawas nga regular sa matag-adlaw sa atong hugaw. O importante man gud mga higala nga makapagbawas kita sa atong hugaw sa matag-adlaw. Una nga makatabang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon sa mga higala nato din nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw. Ug dayon usab maangko na pud ang taas-taas sa oras nga pagkatulog nato. Kay kapoy kayo ng lawas mga higala nga wala kita itulog, magkababa atong immune system, dayon hantun magkaluya kita, dali ra pud kita matakbuyan og mga delikadong sakit. Tagdugay pa kita makatulog, napakita problema ng pagkatulog, takbuyan bagay taglaing mga problema, naunsaon nilang nato, no? Sugot na lang ta nga maglubog tas banig, dili man na pwede mga higala, labi na kung kita ang gisaligan sa tibuok pamilya. Muna, timanon na to atong kaulingon, makatabang usab ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon sa matag-adlaw nga tagtunga lang sa kutsara matagtimpla ninyo. Gawas sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, sulayan sab ninyo mga higala ang atong epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Gitawag ni siyag Plus 8 Herbs mga higala tungod sa mga sangkap ni ini. Kini atong Coffee Corn Purple, duna kini daghang binipisyo. Ang purple corn na ilan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pag-regulate sa blood pressure o sa management sa diabetes, kay makatabang usab kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Duna usab kini daghang sangkap sama sa mangustin o ashitaba. Makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato sa matag-adlaw. Napagid siya ay duga nga malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Dugang pagyod na sa guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama niya ng arthritis may gala. Dugang

Yun nga sagol na siya, ampalaya or barley grass. Makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol, o makatabang sa digestive health. Inga na, mga igala. Dugang pa yun, napagit siya itawag nga spirulina. Spirulina, mga igala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol, o makapalambo sa brain health. Dugang pa yun na siya chia seeds. Makatabang sa timbang, nga imong giatiman, dayon makalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike.

nga ihatag kaninyo pa kondisyon sa inyong mga trabaho ang gibuhaton sa matang adlaw. Kaya kini atong Turbo Max Coffee do na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root na ilan nga makapa-improve sa energy og stamina. Nasa black ginger kasigaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina og muscle function. Dugang pa gyud na pagitse tungkat ali mapataas sa muscle strength og energy ilado kini sa mga bodybuilding sports og usab exercise recovery ug stress management. Dugang pa gyud na sa red ginseng mga higala makalikay sa stress og makahatag sa steady energy sa tibok adlaw og ang red ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon og respiratory infection asama ni anang ubo mga higala. Dugang pa yun, napagid sa Panax Ginseng mga igala, no? Panax Ginseng ug Horny Goat Weed, pangpataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue, og stress ug usab mo pagana sa imong mood ug sa imong immune system. Mao na mga igala, ang atong Turbo Max Coffee, busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya diha, mga papa ug mga daddy. Sulayin ninyo atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang og energy. Sa lain bahin usab mga higala, dili na tumalikayan nga tungod sa atong kumbati nga trabaho sa matag adlaw. Usay mamoy po atong lawas, batiyon na itong pamaol, tungod sa panuhot. Makatabang nga atong orayon ni anak mga higala nga kada adlaw na itong ipabati sa inyo. Kini atong orayon para sa wala pa makabati, no? Basing na yung mga bagong listeners nato, mga higala, kini atong orayon makatabang yung kini sa inyo, ha? Panakit sa lawas, panuhot, o labos tanan sa mga buntis, no? Para dili panuhoton ang buntis, kay lisod kayo, kargadong panuhot ang buntis, pag-abot sa pagbati, maglisod na sa pagpanganak. Bisan plastado pang iyang anak, no? Tungod sa dubli na nga kasakit iyang bation. O dayon, protektado pagita sa mga insekto, labi na kining lamok dinggi. Dili mo dool ang lamok dinggi sa ato mga higala, bisan sa mga bata, sa mga teenager. Tungod sa citronella nga naa sa atong Orion Herbal Oil. Kining citronella, kuha na siya herbal. Napagid siya ay herbal nga kakawati, Acapulco. O dayon, usab kini mga luya, dahon sa bayabas, o himag. Uban pa nga mga herbal mahigala nga nasa atong orayon, nga mao'y makahatag mayong benepisyo sa ato. O dayon, mga katul-katul sa panit, makatabang na siya, mga pangagod, mga bun-e, no? Mga nuka sa mga bata, simbakog pangnukahon na inyong mga anak, makatabang ng orayon, mao na nindot og naa na sa inyong mga Pinoyanan. Kaya na yung mga katul sa external lang apart, pwede siya ay, pwede din siya maka, atong i-gamiton para pagtambal. Huwag dahin para sa mga adunay almoranas, mga higala. Kung mitukar inyong almoranas, pagkuha o gapas matagabi, butahing orayon, itaplak diha sa imong lubot. Matagabi, no? Una ka matulog. Huwag dahin usab sa mga bukol, magkuha o gapas, butahing orayon, itaplak sa imong bukol sa matagabi, no? Huwag sa adunay mga matagtiki. Oo. Basta uban nga mga external lang parts sa itong lawas, makatabang atong Orion Herbal Liniment Oil, labi na sa mga kaspa o balakubak, mga kuto o lusa o kuyamad sa mga bata. Haplasira ng buhok, lukpa, pag malukup na po, sari siya sa kaoras nga silupin, manuhot-suhot na sa scalp, mga higala ka ng atong Orion. Huwag dahin usab sa itong coming Supremo Herbal Oil, mga higala, no? Kaming pa ni siya, pero ako lang daan ipahibalo sa inyo kung unsay naa sa atong Supremo Herbal Oil. Doon na kini mga epektibong sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw o ahos, dahon sa bayabas o labi na usab no sa kining samuyaw, tanglad o asunting. O nasulay na kini ang atong Supremo Herbal Oil nga makatabang sabsabdi ay sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay ngano doon na kini antifungal properties. Matabang usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy o dahon sa bayabas nga nasagol ni ini. Matabang usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naasa atong Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol ni ini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran, bation sab nimo ang relieving effect. Bili usab duo lang lamok o mga insekto sa maong haplas may gala sa atong Supremo tungod sa samuyaw. Kaysa orayon, tungod sa citronella, dili makadulang mga insekto o lamok, mga langaw. Kindiri sa atong Supremo, samuyaw mahigala nga sagol. Busa kung haplas lang mahigala ang inyong gikinangnan, basta mapalit na nato ni atong Supremo Herbal Oil, masaligan usab kini. Okay, atong nasugdan ang paghatag og kinabuhi sa maong kaaging ni Clenia.

0: Pa, paamin ako pa, ma. Ay, may ka nakaabot na yung kaanak. Kaganina kami nagpaabot. Og, kumusta ang biyahe?
1: Anak, kumusta ang biyahe ni mo?
0: Okay na pa. Kapoy kayo. Grabing bakasyon ni mo, anak. At tukas Davao, pag humani mo sa Davao. At to na po kagayan ba to? Oo, ma. Nakabot pa kong bukid nun, ma.
1: Mga pila ka katuig, anak, gani nagbakasyon?
0: Siguro mga 5 years pa. Kuan pa ko? 20. Ah, tinood ka na, 20. Ang imong edad karon, pila na imong edad karon? Maglakatog 26 pa.
1: So dili na ka magmahay. Di na ka magmahay.
0: Pa, gusto na kong padayon pag-eskwela. Ay natural, tama na ka ng bakasyon ni mo.
1: Gani ka to imong paglakaw-lakaw. Dapat nag-eskwela na ka. Nakatapos na ang taga karon.
0: Gusto sa akong pahulay pa. Manangang mintas wala pa kong padayon pag-eskwela ang bakasyon sa ako. Nanarbaho, bisan-unsan lang ang mga trabaho.
1: Ganong manarbaho man ka?
0: Nga,
1: gusto kag na imong magamit na may kahatag si mama ni mo.
0: Bitaw, anak. Nga boring po kayo patiririta sa ato ang lugar Pimentis, Davao de Oro. Magtuyok-tuyok. Sanasa na lang. Maurang mga naunga, sumul kayo. Muna nagpalahi ko, gikan sa Davao. Pakagayan ko, hantun, abot kong Manila. Ang pinakadako yun ni mo nga nadtuan ng Manila, yun, anak. Ay, grabe dito pa, ma. Nga nung nag-antos man ka dito. Naman ta dire, luwa man ta maglisod. Naman tayo negosyo. O gitamangan minimo sa atong negosyo. Maugani man nagbakasyon sa ako kaya gusto ko mag-relax. Trabaho-trabaho ko nuhay para na iswildo pag uman mo undang at tanapod sa laing lugar.
1: Time pa, anak. Sa imong edad ka ron, luwa pa kayo yab?
0: Huwag ka na hinanang uyab-uyab pa. Huwag may nang uyab dito sa ko, ah. Sa imong hitsura, anak, imposible. Naay siguro ibang uyabay, ma, pero maulaw.
1: Sa bagay, maulaw yun kay murang ikaw, sosyalon ka nga pagkababae. Saon man nga nagdako ka nga na ay masugo. Ah, muna maulaw sigurong lalaki. Kasagara na kita sa mga lalaki, kanang ultimo rapod siguro. Huwag yun ka makita sa usa ka lalaki nga murag kalivil nato.
0: Ambot ka pa. Ay tood, nay nang kumusta sa ko, anang regards. Mga kauban sa trabaho ko, nohay. Pero ay, bale, wala na ako pa, oy. Gusto ko ma-enjoy. Gusto ko walay labad. Kaya balo ko ka ng uyab-uyab, labad ragin na pa, ma. Ay, tinood na anak. Pero maabot man yung kadin ha. Kaya maminyo magirang tao. Maminyo, gikan sa pag-uyam. Di maminyo, dayon. Di kay diretso ra maminyo. Naamay na itabo niya na, pero tagsara. Pero mag-uyab sa agyod, una maminyo.
1: Ah, mahinood kung dili ka magbinyo, anak. Para kung ikaw na makasunod sa atong naadir sa mga katigayunan, ikaw rin magsulo. Kalain po na mamerto na imurang anak magsulo.
0: Ito pa.
1: Oo, magkahili ka sa uyab. Papangitaong bitaw ka.
0: Lisod po ba ako'y mangita? Nang lalaki mangyamangita, di huwag pa niyabot sa ko, ah.
1: Ah, pagpaabot na. Pilihan ng lalaki nga makatabang sa mo, ha. Di kay lalaki rin palamunin. Di kay basin mapareha ka ni aruba babae mo inanarbaho ang mga bana na sa balay. Di kumusugot niya na, bahala na.
0: Ay, kabala ka pa. Mangita kong lalaki nga, ganahan ako.
1: Bakong ganahan ganyan mo ka nang dili palamunin, ha?

0: Mao gining kalagutan din ako diri sa Davao de Oro. Pagawas na to, mao na din. Namemorize na din na to. Bisag dugay-dugay tanga nawala diri. Oh, clean niya anak. Ma, mulag sa ko ma. Ato ko kay Lorna ma. Ay, si Lorna lagi. Oo ma, ing naras papa nga milakaw ko. Nakikwarta din ha. Ay, kabala ka man ako'y kwarta diri ma. Mangayor bito ako kung wala.
1: Asa ka, clean niya?
0: Opa, matos ako kang Lorna pa. Katapitong class bito na ako pa sa una. Nga upan-umbano na ako diri sa balay, mga islak mi diri, maglungag, magluto og mga sakunsa na lang.
1: Asa to na siya nagpuyo?
0: Nara diri gud sa to, apa. Pero layo lang ilaha. Musakay rog tricycle.
1: Ah, sige. Pag-amping, ayaw pagpagabiig ba ayaw?

Uy, Klinya, Lorna, kumusta? Usa man ko nagdam ko rako? Usa nagdam ko ba? Basi nagdam ko rako ha? Ikaw gud ni? Oy! Ay grabe nga bakasyon ba? Nakadto ko sa inyo ha, pero wala lang kumulong sa inyong balay kay wala daw ka diha. Nagbalik-balik ko, mga pila to ka. Higayon nga nagbalik-balik ko sa inyo ha, pero wala yung ka daw ha, pirminti diha. Asa man di ka nagantuan, Klinya? Ay, dito ra, payabot kong Davao, Cagayan, Richos, Manila. Grabe nga bakasyon ni mo, may paka. Ako di rin, nagpabilin rin sa Davao de Oro. Unsa may ligaw na ito, ani? Unsa man, ganahan kag butong? Kaya mo ato ta, mangita tag kalubihan nga dili ato. Basin malintikan tas takiyan niya na. Lerna, ah, uban din sa kuha, mamutong ta, mamutong ta. O, sige ta na.

Ala kaninot diri. Lord. Ay. Dugay-dugay nasad ko wala kaari diri. Mangintatag mga prutas-prutas diri basin yung mga bayabas ng mga hinog. Ama maning laaganan ako sa una. Kinsa ba ning yuta? Ay, ambot kinsa ning yuta. Good. Wa, may basta di lang tamang hilabot din ako sa mga kahoy nga panumbahon. Di muntakasukan o mga prutas-prutas lang. Ay, makikita ta diri. Tatatasunahan ta. O saan ang dala ni mo? Ay, di bomba. May na magdala-dala tag di bomba. Masa inedakong alanggam. Pusilo na to, di maka karnita. Kabalo rin mo gamit na ng di bomba? Lorna? Ay, clean niya. Gitudloan ko sa kong amahan ka ni Adto. Tana, kaya ba si makita po taglanggam di atong pusilon? Unsa naman yun? Di naman ta sa bukid kaayo. Ah, diri kahit na makikita tagmalanggam diri. Ay, kabalaka, wala yung mga daot ng tao diri. Ay, di man ko, grabe na ni kabukid. Di man ta makita dito og kuan kanang langgam og mga prutas ng mga tubo diri. Kung tuar ta dito sa ubos, kay daghan man po'y mga bata po'n nga manuroy dito. Di naunhan na ta, diri minus na diri. May karin nga po'y mga agianan diri, no? Oo, diri ta magposting ta diri. Naibayabas. Asa man? Na? Katamis din, no? Ahot na, naot na. Kalamig, idripress ko kay hangin din, eh. Oh, uy. Unsa man? Naamay nag-aso diha sa unahan? Oo, bitaw, murag na yung nag-aso. Murag na yung naghaling. Imposible. Nanay pa'y tao diri. Padulta.

diri sata klinya. Mani ija ta mani ide. Urang ni tao. Paya ka mana oi. Oh, pero mani ija ta. Oh, hala. Na ay lalaki nga. Oo, nato yung lalaki. Panhin na nato ba si mga rebuild na o niya o at akay balo. Pero siya naman o sao. Gabay na po niya yung payag-payag. Ganong naaman siya nagpuyo, iha? Ambot, ano pangutanan ko ni mo bago pa ko nakauli, Diris? Amo dool na ta. Pura dili man daotan nga tao. Ana, nagbugha siya kahoy. Sige, tana. Ako'y mag-una. Ibili lang nato ning... Ayaw dan anang di bomba. Kay basin daotan naman di makapusil po ka makatiyon ka sa iya. Ay, sige, sige. Ako dan iigansa ni kay basin og daotan na di pusilo ni nato bisan og panglanggam ran eh. Pero makapatay ka po ni paulo nato siya og magbinuang siya sa toa. Mao ganik ayaw ibili. Oh, imo po nang sundang. Tagsata. Tana.

0: Ayo.
1: Lorna. Tanaw Lorna. Oh.
2: Oh. Unsa ya to? Ngano na mo diri?
0: Ah. Unsa may tawag na mo sa imo, sir?
2: Unsa tuyo ninyo? Ano na kabut mo diri? Unsa kanan, pusil?
0: Di bomba ni sir. Di bomba. Nangita lagi miglanggam nga mo mapusil na danas pag sorry-sorry pang pangita og mga prutas-prutas.
2: Wala mo mahadlok pa ingon din sa bukid.
0: Adi man may mahadlok sir kayo dili man may mangitag gira. Kaya di bomba ra maning dala na mo. Nangita miglanggam. Wala na magyud kayo langgam dito sa Obos God. Kung nanisa kami diri. Pamasin nga kita miglanggam. Nakita man may nag-aso.
2: O maubah.
0: Pasensya kayo sa disturbo, sir.
2: Ay lang ko yung sira. Rudy lang pangalan ako.
1: Kaun sa'yo tuyo ninyo, sa'yo gusto ninyo kaunan.
2: Nangita mo prutas?
0: Oo, lagi kaya akong kauban. Si Klinya. Klinya ang pangalan ako, Lorna.
2: Si Klinya ni ikaw si Lorna.
0: Oo. Sa to'y pangani mo?
2: Rudel.
0: Nangitamig ka ng mga prutas-prutas po ba na kitamig bayabas dito?
2: Ah, lingkod sa mo diyan sa lantay, oh. Kaya maglungag kong kamuti.
0: Ay, naikamuti ni mo, Rudel?
2: Oo. Ah, Klinya, lingkod.
0: Oh, salamat, Rudel. Salamat, ha.
2: Turutan lang ko na, kaya nung kinsa na.
0: Nga nung naaman ka din nagpuyo, Rudel, nga. Grabe naman ni Kabukid. Unsa may panginabuhian ni mo diri?
2: Hapit ako duha ka tuig diri. Nana ko yung mga talumtanong. Kabuti, kalibre, nagtanong po kong mais. Nga pwede na ako makaon. O sa'y, makanakop ko diri o gagmay ng asawa. Mo'y akong lutoon. Asino na ako. Para ako, adun ako'y ma-hoong-hoong nga akong lutoon.
0: Sawa?
2: O, gagmay lang ang sawa. Wapaw ko kitang dagko. Mawari makawin ako mga langgam para sa inyong ipangita nga mga langgam.
0: Nga nung naamang ka din eh.
2: Mahibalo na ka mo.
0: Ah.
2: O, sige. Kanilang ha, kay magluto sa kamuti.

0: Oh, pangaon mo. Clean niya.
1: Ah, salamat kay Rodel. Buutan man ni siya din, no? Clean niya. Olor na.
0: O, di ay tubig. Pangaon mo, basihin ko, Tom. Sige lang, gusto mo langgam na ako yung mga dinakpan nga langga na naghihimaw na huwag tanggal-tanggal. Mukaon mo.
1: Maoganing ni Ami, kaya may masilmig langgam para makakaon may karne nga langgam.
0: Ah, sige. Gusto niyo, unsa man, adubo ho na to.
1: Ah, ikaw rin bahala. Mas ninot, sugbahon dra para di na kamangitag lamas.
0: Ah, sige, sugbahon na to. Asinan, sugbahon. Para, kondali na ni.
1: Buutan siya, Lorna. Og di pa lang nataas ang buhok. Murag, guwapo ho lang tawhana ba? Atong pangutanon, clean niya kung gano'n nakaabot siya din eh. Imposible yun siya, may kuha niya diri, toyo niya diri sa ibabaw sa bukit. Sigurado na yung history niya niling tawhana.

0: Ay, salamat kayo, Rodel. Salamat kayo, Rodel, ha?
1: Oh, wala problema.
0: Ah, Rodel, nangutan na lagi akong kauban si Clint niya. Nga nung naaman na ka din, he.
1: Taas nga istorya. Umihinaot ko nga dili niyo ipaabot dito sa taga-ubos. Kung makauli na ka mapagbalik. Nakita na ko inyong mahitsura nga masaligan mo, mga mayo mo nga tao.
0: Ay, dili may mga daotan. Dili may mga daotan, Rodel. Labi na kini akong amiga si Clinya. Buutan ka ini. Ay, kabala ka, Rodel. Kung sa may mabati na mong istorya ang ikat sa imo, ha?
1: Sa ilo, alam ko nga dili na kong isulti akong asa kong gikan na lugar. Himalo ko nga ipangita ko sa balaod karan.
0: Ah, balaod?
1: Oo. Himalo ko ipangita na ako. Handod karan.
0: Kay nga naman? Kay nga no, Rodel?
1: Upat kami kabuhok. Nag-inom dito sa among lugar. Sa din nakabsa na mag-inom, gusto sa among barkada nga usa nga gusto pa mi mag-inom. Murag na pingis na.

0: Abog sila. Tingala mi naginukuday na. Nagkasamok na. Palulong sila sa among ah. Sadyang nakita na mo nga na mga pulis-pul nga naggukod na sila. Nidagan mig apil. Yan ay nakakita sa mo ang kaming upat nag-inom. Dinagtuo ang mga tao. Nagkauban mi labi ng mga pulis. Hanto na mo Pinoyana na kumaginikanan giantuan. Naningkamot ko nga mapalayo sa mong lugar. Sen asa na lang ako paingon. Hindi lang ko makita sa mga pulis. Kay lisod kaaya. Magpuyo sa bilangguan nga. Wala kay gihimaw. Mao ba? Nag-ihay kami. Wala na ako kabalo sa tulog kung asa na ron sila. Muna nihabot ko nining bukira. Hapit ako magduha ka tuig dire. Kung ako maginikanan, hibalo ko nag-guol na kay sila sa kuwag pati akong mga igsuan. Balo ko nagpangita pa kami sa mga kapulisan. Kumakitaan ko. Basin ako ra ang magsulos pagbayad sa gihimo sa akong duha ka mga kauban nga mo'y nanulis. Tinawad ba ka na, Rodel? Nga wag yung kamo apil. Lorna, tinawad ka na. Ani anak antos ako dire. Basta lang ko makakaon nagtalong-talong ko dire. Nagsubay-subay diya sa mga suok nining bukira. Wala ko kay balo kung kinsa tagian ning bukira. Salamat na lang gani ko nga walay misaka dire. Nangita gyud kog lugar nga walay mga kalubian. Mga puros kakahuyan kung naay kalubian dili pa ko mopuyo. Kay balo ko kung naay mga kalubian apay mga lubi nga makita. Naagi mo saka. Dili ko gusto na makita sa kong amaw ng di ako diri, mga puros kahoy. Walay lubi, walay palakata, walay unsa nga mapuslan sa tao.
1: Mao ba, Rodel?
0: Oo, Glenya.
1: Kalaw ipon ni mo, Rodel.
0: Oo, makaingon ako, makaluluway ako karon. Kinagtago-tago ko, tungod sa sala, wala na ko himuan. Dili ko apil na ang Ginoo sa langit. Dili pa nga ni akong buhok. Mubo pa kaya ni akong buhok. Ipasagdan ko na lang nga mutaas ni akong buhok sa higayon nga mubaba ko sa ubos. Basin og naay makaila sa ako kung magpabili na akong buhok ka ni Adto. Karon murag dili kay kumailan. Labi na ako kinibuhian yung buhok na ako, muyong-yong sa ungnaw. Panginaot ko nga, di mo magsulti sa obang tao. Na taga-ubos nga, na itaw nga ninyong nakitan din eh.
1: Ay, kabala ka, Rodel. Okay lang si Emo Rodel nga maglaagan mi din eh.
0: Walay problema. Basta sige, kaingon ako. Ayaw lang pagdalaglaing tao gawa sa inyo kamurang duha. Huwag dili mo ang ngayon mahadlok ka na ako, dili ko daot ang tao.
1: Makita man, Rodel, buutan ka.
0: Mau lagi, pero gatago-tago.
1: Sige lang, Rodel, kumakasaka kami dire. Dalan ka na mo og mga isda, karne, dilata.
0: Ah, ayaw na, maulaw na ito makasulta sa inyo ha.
1: Amo kining gusto. Sige lang, Rodel, kwartahan man si Klinya. Negosyante mang mga ginikanan diri sa Davao de Oro.
0: Pwedeng dili na gud. Laglag mo diri kung mukaon mo mga kamote, kalibre. Ang mga kaon niya punta.
1: Ah, sige Rodel. Ay kabalaka, dili may magbanha. Kamerang may balongan na aka diri.
0: Salamat kay sa inyo, manghinaot ko makaasa ko.

0: Oklin niya, anak. Kadugi ba niyo nakauli? Alas iti na, oh. Ma, naglaglag lang minilor na, ma.
1: Ay, sige lang. Basta kay kamura ni Lorna, ha?
0: Oo, pa. Wala yung may problema pa. Sana

0: Sa lang minang suroy-suroy. Sa uban mo mga classmate, nag-antom eh. Mano nalangan noon ko. Kayo nag-asa nakapaingon. O, kung saan ka na nasa imong pantalon, nga murag nagsuot-suot mga kasagbutan, na mga mursiko o nga namilit sa imong pantalon? Ay, oo ma. Ay, naagi mangyapon mo yung mga kasagbutan ma, na may iriya nga murag na mga sagbut na mong agian. Kaya kung mga classmate sa una, mga taga barangay man po, nga dool sa mga bukid-bukid, mo na nanurim eh.
1: Basi mapaakan mo dito mga malanga mananap. Ay mo pag suot-suot niya ng mga na yung mga murag bukid-bukid.
0: Ah, wala pa. Naroon kami sa sentro. Panalay mga sagbot na mong agian.
1: Oh, sige na. Panihapon na dito. Kananihapon na kami.
0: Naloy ko ni Rodel. Siya rin usa dito sa bukid niya kayo. Ngano nakaabot po mininlor na dito? Nga mamo silang langgam, kahadlok na ba dito kunaw-naon? Balik ko na mo si Rodel. Dala na mo mga dilata, karne o isda. Luoy kay siya. Palitan ako siya. Manakaming balik dito sa bukid. Kami nilor na.

0: mamalik na buta dito? Oh, Lorna, nanamalit ko karne, isda o dilata. Ah, sige, tara, dalungya po na itong dibomba. Luoy ka siya dito, no? Naluoy ko siya, ha? Ako na matigdan siya mo, sige na kagtutok siya ba? Talo ito yung ilong no niya, linutog lips nga tao. Gwapohon siya, kalingitas lang yung buhok. Murag na dry lang siya tanawon, kay bukid man lagi. Pero buutan siya, no? Oo, tana, balik ko na ito siya sa bukid, mintras sa'yo pa. Mintras alas 10 pas buntag. Lorna, narampayag ni Rodel. Ura ko may tao. Tanaw mo dool na tayo, kailan ito si Rodel sa tuwa ko. Nasa diha. Sige, tanay. Wala lagi din, may tao. Rodel! Rodel!
1: Klinya! Lorna!
0: Ah! Uy! Naaram rin ka diyan!
1: Ah! Gigan ko diyan sa kahoy. Nakita ta naman, nagpaingon mo din, nagsaka mo. Nag-standby lang muna ako dito sa ibabaw. Saan naman nadalamin niya?
0: Di ba kaingon ko, Rodel, na magdalamig isda, dilataog, dahi ko andere karne. Idalasit ka na magpahan. Kaya balong ko nga wala nang kakaugpahan din.
1: Sa duha ka tuig na akong pagpuyo din wala akong pahan nga nakaon. Salamat kayo, ha? Klinya, salamat kayo, Lorna.
0: Ah, dali, kaunti rin yung pahan, oh. Diapisup din sa mong dala.
1: Salamat kayo. Uhaw na kayo kunin, eh. Dugay-dugay na ko wala magkakaon.
0: Kaloy po din mo in town, Rodel. Basin wala nakapangitaan sa mga police road.
1: Di lang kumukumbiyansa.
2: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Atos ang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon?
3: Unsa ganito yung benepisyo sa Capricorn na sa imo, ha?
4: Ang anong ganahan ko sa Capricorn?
3: Mm-hmm.
4: Ma, ang ako bunggi, kung anong guniya, kay kung mag-upya ko, anong magbasil ka, ana, dili siya layaw. Kaya ako, mang kung anong ako man dito, ubay-ubayon. Kanabang, dili siya tamis, ana. Ganito, mm-hmm. Nagaan dito kong lawas. Kanabang, dili na kayo. Bukang lawas, anong kan. Ay, puro buyag o tao na kong lawas. Tabok-tabok, kung idotay. Niya, karong galing na. Puro bang na, kuan ko na, busubos na kong timbang. Kailayang, hindi kong mainom.
2: Okay, may galamaw itong testimony sa itong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayo ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kinis sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga pharmacia na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay sir, nakagiging ko na itang haplas.
6: Kuhan kayo, kanang Orion Herbal Oil na siya.
5: Mm-hmm.
6: Ako din nga si Jared. Kung mga baduwa ko kung basketball ba niya, kini siya na pamatunan gina ko nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gina akong gamiton. Mm-hmm. Katawan nga niya sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanon nga mga plus.
5: Mm. Orion Herbal Oil mo gamit?
6: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila rapoy looy. Nga no, ako raw ang puway pamaol ka daw magulit.
5: Mm.
6: Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, magabuntag, wa na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
6: Wala problema.
5: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Wala problema. Testing and proven good kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Nerveplex Syrup.
7: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na kong pagpainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Yung lalunda na gid siya. Na ako ipainom niyang vitamins sa una, pero ang sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerveplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
2: Karon napod gyapon tayong Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. mo ni siya. Nerveplex AA appetite enhancer capsule para sa mahigala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerveplex AA or appetite enhancer capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon ug makatabang pud ang Boclizen sa pagkatulog. Napo ni siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang gana sa pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerveplex AA mobalik ang gana sa pagkaon ug gusto ka mo relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerveplex AA appetite enhancer capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mao na nagitawag nga nervous neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pag-maintainer o inom sa B40 ang high-dose nga B-vitamins o kung mao nang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tail o kining kamot, B40 na ka na ha? Ay mo pag-agwanta, ito na sa inyong pharmacia. O diriputa sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg og vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw niya na mga nanay tatay, makalambo po ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Busampingan nato atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga joint aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacar Soft Gel. Bisan sa usa lang kadlok o sa kapsul. O makatabang po ang Megacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni adtong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag Megacar Soft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key meaning nga imintinar og inom ang Megacar Soft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinom dumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanaw, dry tanaw, labi na kumabae, pangit kay tanaw, no? Ayaw kalimti, kung naaka niya ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaisa lang yapon. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.

0: Klinya anak. Dali pagod nami pangutana sa imo ha. Saan sa kanak ma?
1: Dali Klinya.
0: Pa?
1: Unsa kining nabati na mo nga mag-antuan daw magbukid ni Lorna? Magdala pagyo daw di bomba si Lorna. Dahil nakakita nga silingan ni Lorna nga kaila na mo. Kaila sa imong magulang ang mga lalaki nga si Mike ug si Nick. Na yung mga amigo nila nga taga dito ila Lorna na pita nga nakita nila si Lorna uban ka nga panulong daw magbukid.
0: Oh, pati na uda pa kay uban lang gud mi pa kay mamo sila kimiglanggam.
1: Wa ka ba kay balo delikado ng bukid? Mapaakan ka dito mga unsa na lang. Mga babae mo poros. Unyong sa may mahimo ng dibumbaw ni dagko kay mga mananap dito.
0: Pa wala may mga mananap dito pa. Wa may nakita na mo nga mga bisa kay lang nga maglisod mi.
1: Bisa na. Mapaakan kag halas dito bitin. Matabang paghamo dito. Nagbalik-balik na daw mo dito unsay magdala daw mo unsay pandanon ninyo. Ngamurag nada mo'y pagdanon, panulong sa bukid.
0: Magbalon gani, may pake dito, may gluto-loto ni sa bukid. Dinot pa ko kayo sa bukid pa, way pollution. Dili, paras diri sa sentro. Nagkahanin yung mga sakyan na mag-agi-agi. Dito sa bukid mo na nagpalahi mi ni Lorna. Dito may magluto-loto.
1: When you know na, abasin na yung mga daotang tao dito sa ibabaw. Unyang basin, makitaan mo, mga babae mo.
0: Pawalagin mi, nakitaan dito pa. Safety mi dito.
1: Nga nung makaingon magag-safety, ha?
0: Mato pa ni Lorna, safety mi dito, kaya siya suwito siya dito. Wala dito may maglaagan.
1: Wa, takay balon na yung mga baldito ng mga lalaki nga musunod sa inyo sa bukid. Pagtuan mo sa mingaw ay bukid na, pangripon mo dito. Wa, takay balos panahon karon nga na yung makabantay sa inyo, ha nga? Mga adik, pasagdan lang paingon sa bukid, sundan mo, og dito mo pang hilabdan. Duwa ninyo na huno na, ha?
0: Pa, nagbantay sa mi pa?
1: Bisa nagbantay mo. Murag na naman, buang naman mo niya ng bukid.
0: Wala pa, oy. Kailangan lang kami dito pa, presko kayo pa, bugnaw.
1: Huwag na lang kasi mong kwarto magpabugnaw. Aircon mo na.
0: Lahi man tong bukid pa, malingaw man ka dito, magluto-loto, magkaon-kaon. Magbantay mo, anak.
1: Di magkumpiyansa. Kung pwede, di nakamulaag dito.
0: Ay, si Papa, sab na nalagyan din ako ganahan din ba? Dilian na dayon ta. Bis malingaw ta niya ng bukid. Huwag ang tuputas syudad, mahadlokpon mo. Kaya pasin na yung mga maldito. Huwag ang tuputas bukid, mahadlokpon mo. Pasin na yung mga maldito. Asalal ni tamula agani. Nga napuno na rin sa maldito ni atong kalibutan.
1: Ang ako lang anak, masifty ka. Di, way dautan nga mahitabo sa imo ha nga. Ikamahay na mo nga. Babaran ka na mo permente.
0: Walang ipasalig lang mo sa ako ha pa. Way mahitabo sa ako ha.

0: Clinia, ikaw rin sabit niya, Rodel.
1: Oo, Rodel. Himala ko nga walay daotan mahitabos ako ang kumuagi ko, Dere. Himala ko na aka.
0: Nakita ta ka sa ubos. Bisa layo pa ka ika. Himala ko nga na itaw nagpaingon. Kaya di ako may istambayan na ng kahoy, oh. Makita rin ako sa ubos nga nagpaingon, Dere.
1: Ingani ba ang usa ka NPA?
0: Wala ko kay balaw. Wala ko makikuban ng mga NPA. Ah, ako lang na yung Sarah.
1: Wala ba niya agad din nga mag-grupo sa iyong maing anak, mga NPA?
0: Oo, wala man. Mayroon yung ipanidaan ako. Pero di ko mahadlok nga naa sila. Ibalo ko nga, di ko nila hilabdan. Oo, saka nandala ni ma.
1: Ah, pagkaon niya po, no? Dera.
0: Salamat kay Klinya. Naku na kay kag natabang ka na ako. Tempa asa mali si Lorna.
1: Tuwa sa panabaw niya, huwag din ako nila hostiri. Madaot man eh. Nga matingala sila ni mamagpapa nga nagpalit ko ni Ine. Na namay amuan na dito sa balay.
0: Ganong ganahan na ka magsakasaka din eh. Kapoy kayo.
1: Dala exercise.
0: Bata pa ka para mag-exercise.
1: Mingawan lang ko, Dire.
0: Kinsa may kamingawan mo, Dire, bukid man.
1: Wala, naluwi lang ko sa imo, ha?
0: Salamat, Klinya. Abi mo, Klinya. Sa pila na kay gayon nga magbalik-balik mo ni Lorna, Dire. Sayang lang. Lisod kayo nga makigrelasyon sa usaka tao nga ni nga sitwasyon.
1: Makigrelasyon? Kinsa man?
0: Sa ima.
1: Oh, sa ako?
0: Oo. Siguro tama na ako sa kaibo. Buutan mo ka. Gawas ka gwapa, buutan bagay. Mangiloyon.
1: Isipin ka di ka kaloyon, Diri.
0: Ang kaloyon sa ka isa lang. Sa kalisod din sa bukid, na imposiblehan ko ganong magganahan ka magbalik-balik.
1: Naluoy gani ko sa imo, ha?
0: May ka kay naluoy ra ka. Ako na higugma na.
1: Rodel.
0: Klinya. Sayang. Sayang.
1: Sa
0: sayang nga wala pa kita sa ubos nagkita. Sayang nga dire pa kita na sa bukid nagkita.
1: O sa may daotan niya na huwag dire ta sa bukid nagkita.
0: Di atas bukid nagkita at huwag kayo nagtago-tago. Oh. Kaninot na lang huwag dito ta nagkaila sa ubos. Nga walay nangita ka na ako nga balaod.
1: Unsa ra problema?
0: Okay lang mo sa imo, ha? Musugot ba ka nga? Manguyab ko sa imo, ha? Sa ingani nga sitwasyon ni ako sa bukid.
1: Wala kay gihimong nadaotan. Nadamay ka lang. Dapat mo sirunder na ka.
0: Pobre na kami. Wala may kabayad sa bugado.
1: Balang madakpan ka, mapriso ka, tutal mabutrangi kayon. Nga may balaan na nga wala kay sala. Di ba na yung anak?
0: Dili ko. Dili ko ni anak Klinya. Dili ko magbayad sa sala nga wala na ko himuha.
1: Yung ani lang ka kanunay.
0: O, na gani, sayang nga, diri pa kita rin kaila, diri pa ka na ako nakita. Nga ni, bati na hugugma niya kanima.
1: Kung sa minaniya na ako magkahinigugma ay kita.
0: Klinya. Musugot ka? Sa ingani nga sitwasyon.
1: Okay lang sa ako, Rodel. Ngamay na lang sad nga. Nakahinaw-naon samtang nakadiri. Kalipay na ka na ako, Rodel. Nga wala na ako makita dito sa ubang lugar. Ang usa ka tao nga, isang asa na lang ko nga syudad. Wala ko magtungan ni Arde sa bukid dito sa among lugar. Ang usa ka lalaki nga mo ay nakapapitik sa akong kasing-kasing. Linya. Oo, Arde. Ay, kabala ka. Mag-anian na ko diri.
0: But pasabot ni mo, nabaton ko ni Ima.
1: Oo.
0: Tinood ka?
1: Oo.
0: Bisa nga ni ako sa bukid, ako rin nga lalaki mo higugmaon.
1: Oo, God. I love you, Rodel.
0: I love you, Glenya. Glenya, I love you. Linya kita rang duha diri sa bukid.
1: Unya si plano nimo.
0: Okay lang sa imo ha.

naman niyo ako katulog. Kalau inirudil siya rin isa karon sa bukid. Ay, kabala ka, Rodel. Kung pwede ka daadlaw ko mo na sa imo, baliwalaon ako ang kakapoy nga mo sa akas bukid. Tungulog alang sa kong gugma mo, Rodel. Rodel, ay kabala ka. Higong maon ko ika.

Mike, pa, bago lang nila ko si Klinya. Sundin ninyo. Nick, opa, makasabot si Klinya, guy. Mapsan patuloy nyo, ug pagdala mo pulis. Kay, murang nagiagtuan ni si Klinya ug si Lorna din sa bukit. Pagdala lang mo pulis, pasing unsa ng klase ng tao nga, pero maintindi nung nagiagtuan nito, na'y nakabantay. Kay giukoy din nila si Lorna ug si Klinya. Niabot doon sila na adunay payagatungan sa bukid kayo. O, papa. Pagdala mo ba pulis? Base na igipangita sa mga pulis. Nga wala na tumaylhi. Base makailang mga pulis kung makita nila ang lalaki nga. Adtuan sa inyong manghod. O ba ni Lorna? O sabi na kao ni Klinya pangalong tuwa man siya sa bukid. Naay lalaki dito nga nakita sa nagsunod sa ilaha. Kanatingalan ng mga taga dito nga anong sige na los like adto si Lorna. Usahay daw, kana inyong mangod si Klinya. Naginusara na daw dito. Opa, mapsan pa ito na opa. Wato sa mila Lorna. Sige na Mike. Adtuan nyo dito. Opa, pagdala mong mga pulis ha, pagdala mong pulis. Kaya kano nagpabukin managmayo ng tao? Basi na kailang mga pulis niya na.

0: niya. Lorna, ay di ansad me. Ay gimingaw ning imong samuan ni mo sa imo ha. Bisan lang untag sa isa kasi man nakaduhar gud mo ka isa ba. Makaari diri.
1: Di na ko makaya. Rodel, ang kaluoyog kami ngaw di sa imo ha.
0: Ay, digin ko katalikod di akong amiga, Rodel.
1: Ay. Oh, Rodel, di
0: gasto na kay ka. Basi matingalan ni mo mga ginikanan. Rodel!
1: Oh, kinsa ka ron?
0: Ay, na pag hunaw na ugis ka po. Kaya gilibutan na mo imong nahimutangan.
1: Oh, Rodel!
0: Nay, nakasunod sa inyo ha?
1: Rodel, ang siyang plano ni mo?
0: Dili, pwede nga marakpan ko nila. Linya! Diyan ka! Lorna, diyan mo!
2: Rodel, ay napag hunaw na ikas ha? Kay base mahinayang ang kanamo. Ayaw na pagplano o gikas. Gilibutan na kanamo.
0: Lako yung giyan ang sekreto. Diyan mo, Lorna! Linya, nasundan na mo!
1: Rodel, uban ko!
0: Ayaw! Diyan ka! Lorna! Ayaw pasag disikli niya. Huwag doon ako! Musibat ko!

0: na lang to si Rodel. Hindi naman ito niyagyon. Isoong-soong ito sa kasagbutan. Wala, kinokot! Lorna! Wala! Wala, kinokong! Kinokong! Tara! Mucha sa tiri! Kasi mapaganda tiri! Nanalo na! Si Rodel ka! Si Rodel ka, Lor! Si Rodel ka! Huwag ko kayo palukan! Huwag kinsa mamingga pusul! Pero sige pa mag... Pusil-pusilo! Tara! Magpahayo na tadiri! Klinya! Tara! Ginoo ko si Rodel!
1: Naunsa nga nung tawag ka, Klinya! Wa masakpay sa mga polis pa? Naiagyaan na natong tawhana. Nga walang mabantay sa mga polis. Dugay na nitong ipangita to dito sa ilang lugar nga nakailang mga polis. Ya, wala gin manakpi. Wala. Mura daw bitin nga asa na nagsuot-suot. Ilalanggi pa mo sila ang mga sagbutan. Pero ang kita nila nga naigo, bisan dugo. Ginoo ko ni mo, Klinya.
0: Naunsa kay man in town, anak. Saluhan lang ko ni Juma.
1: Naunsa man tawag ka, Day. Klinya. Ano nagpakabuang magantong lalaki nga gipangita ito sa mga kapulisan tanawa? Gipusil! Kaya nailan daw nila. Nga dugay na ito nilang gipangita.

sa inyong pagpaminaw. Ganyo kalimtiha ang pinaka-importante sa ato ang atong mga produkto gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santan. Kung kape naman galing, no? Coffee Corn Gold o baka sa atong Coffee Corn Purple. O sa atong Turbo Max Coffee, ang pangdugang og energy sa tibok adlaw nga inyong maangkon. O labi na sab sa atong Orion Herbal Liniment, walang haplas nga para sa tibok pamilya. O para sab sa atong kaming Supremo Herbal Oil, no? Kaming panimahigala. O sa atong Nerveflex Syrup, ang kompletong bitamina para sa mga bata nga nag-eskwela sa elementary. O sa atong Nerveflex AA or Appetite Enhancer Capsule para sa mahigala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos pataas pa edad, hantod sa mga tigulang, kung nawala ang ganas pagkaon, pwede makatake nini gikan sa 13 anyos. O sa atong B40 Capsule, mahigala para sa mga higala na ito nga nakabaton niya. O nervous neuropathy, munag na manusok-tusok sa ilang matiil o magbinhod ilang kamot o tiil, no? Nervous neuropathy na. Malibihan na matambala na sa atong B40 Capsule, ang high-dose nga B vitamins. Pinausap, no, sa atong MegaCare, nga dagang health problem ang itikar. O sa atong Fairbite Capsule. Salamat kayo sa inyong tanan, no? Sa inyong kanunay nga suporta, pinagay sa inyong pagbiminaw. Kinis Kuya Earn ang inyong Dr. Lo! Mingon, babay, o God bless ka na itong tanan.

0: na kabay mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo ug amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni ug paminawa ang diskusyon ug ingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz ug Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello mga palanggang, mga palangging na pod nato. Welcome sa atong programa karong adlawa, may kalabutan sa atong health, no? Sa atong panglawas. And of course, sa tanan natong mga suking tigpaminaw, among gipanghinaot, no, nga anaa mo sa maayong panglawas. And kini si Buttercup, mga higala, kauban nato kanunay ang atong halandon nga doktora, no? Si Doktora Choi. Dok Choi, maayong adlaw.
2: Yes, Ma'am Buttercup, maayong adlaw, no? Og maayong adlaw sad sa atong listeners. Thank you kaayo og hinautun ta nga naa moy makatunan maski ginagmay diri sa atong program, Ma'am, no?
1: Yes, Doc. Mo na siya ginagmay, no? Pero kanunay kay everyday magdi atong program, no?
2: Pero digo siyo. Ginagmay kanunay.
1: Oo, ginagmay pero kanunay. Pero actually digi siya yung ginagmay, Doc, no? Kay kana ang nakatabang man jud ta sa ato ang mga katauhan. Labi na jud, Doc, na kani ang wala pa naka-try sa ato ang mga gipang-endorse diri, no? Labi na gid sa ato ang Coffee Coin, Doc. Katong mga wala pa ka-try, amo ang gi-invite nga kanang i-try ninyo, pangita na sa ato mga pharmacy, asa-asa nga pharmacy din sa Dipolog, Doc, no? So available na, number one, ginaagi na siya sa ato ang Biomedica.
2: Yes, og sulayipon mo sa LKS, sa Lourdes, no? Basi naapo diha. Pero ang Biomedica, narana siya di ana sa atbang sa kanang bagong i-repair nga merkado, no? Diba, naman ay kung andari sa kilid, kanang
1: DIY?
2: Chicken.
1: Oo, oh, kana din ha.
2: Chicken.
1: Mang inasal.
2: Mang inasal.
1: Yeah.
2: Dayon, tapad sa mang inasal, na ay morang mamaligya bitaw rin yung mga binisaya ng mga gamot-gamot na. So, nahan anak gamay ang Biomedica.
1: Yes. No,
2: agian siya ni mo ang Biomedica before ka maabot sa DIY.
1: Uh-huh.
2: Aya, maabot sa amigo.
1: Uh-huh. No, kana
2: Doc, siya
1: uh-huh.
2: nga kuan di ana.
1: Lumbay, kana nga dalan
2: din ha. Before na siya or atbang na siya anong Goodwill. Tama ba? Kanang Goodwill nga kuan store. Tama ba? Kana bitaw mga fishing supply.
1: Aha, aha, murag mo, Doc.
2: Ana di ana lapita. So mura na siya kilid na siya sa parkingan padu
1: galas, ulingan, something.
2: Oo, ana.
1: Aha. So klaro kay Doc, may kay nimo nga pagkakuan, Doc, describe kung asa makita nga to ang Biomedica, no, nga pharmacy.
2: Yes.
1: Okay, so sa mga gusto nga mo join sa atong program, kabalo na mo sa buhaton.

0: ano, i-message lang mo. I-message lang sa atong hotline. Ang hotline, natong ang number kay 0909-304-8924. So, sa pagkakaroon, okay na ba mo ang Facebook to, Choy?
1: Yes, nala ko'y Facebook.
0: Yes, very good. So, good news.
1: Wala na ako nausub ang alan. Mora gihapon, Doc Choy, D-O-C space H-O-I. So, naka-brown ko na something Burberry-like. Pero like, or hindi siya, hindi siya.
0: O, sige, Doc. Kana.
1: Kuhan, tapos ang cover page or ang background is God is still the best doctor yapon and prayer is still the best medicine pero more na siyang sunset ang yeah ang backdrop no dahil na yung saying gyapon nga God is still the best doc.
0: So kana siya doc bago ni mo na siya nga account or imo argitong na recover ang last
1: bago na din siya nga account so katong mga haman to akong mga 1,000 nga followers.
0: Ay, sorry ako. Ay, oo. Sige, invite do.
1: Balhin mo dito sa bago na itong Doc Choy nga Facebook account, no? I-search Doc Choy lang gyapon pareha o spelling. Pero lahi na ang picture. And then, still na God is still the best doctor and prayer is still the best medicine. Pero medyo may pagka-sunset na ang hitsura sa backdrop.
0: Aha, okay. So, thank you.
1: So, follow na and then pag-message mo dito balik. Ha?
0: Mas dinot na dyan kayo, Dok, no? Nga naagyan na ang page, bitaw. Para ka na ang, unsa na siya ni mo, Facebook, nga, unsa na, Messenger, para maka-message yun ang tanan natong mga friends din ha, sa itong mga suki, nga gusto gud nga, maka-message jud ni directly ni Dr. Choy, no? Yes. So aside sa kang Dr. Choy nga Facebook, no, ang Doc Choy DOC CHOI, dayon dito po ta sa ato ang hotline, no, ang hotline number 0909-304-8924. Okay, so
1: sige, ma-picture mo niya ni Ma'am Buttercup.
0: Sige, sige, Doc.
1: Para na ibutang dito.
0: Okay, so
1: erase na to.
0: Aha, sige, Doc. Thank you kay Ana, Doc. So wala'y paglangan, no? Magsugod ta sa pagbasa sa ato ang nag-message. Ang last 4-digit niya, Doc, ay 7997 sa 0964. Ingon siya, Doc Choy, taas jud akong sugar kay nagpa-laboratory ko. Unsay akong tumaron kay 500 man ang sugar.
1: Ay, halak
0: ka. So, taga-dinagat niya to ang texter sender karon Doc.
1: Yes.
0: Haskang taas sa Doc, 500.
1: Oh, kinahanglan jud ka magpa-check up, ma'am. Kay kung assess sa doktor, ideally ka ng 500. Anytime, pwede ka na ma-stroke, pwede ka na ma-heart attack, no? So, ato ang suggestion is, add to siya sa emergency room, no? Kay wala ra ba siya, tambal ra ba? So, peligro kayo, mag-goma siya, or peligro kayo ka nang itawag na to HHS, no? It's emergency case nga. Very high kay ang sugar, nga ma-dehydrate ang patient, and then makoma, no? So, kinahanglan, jud, as soon as possible, ay nani nga sugar, add to jud ta sa emergency room, no? Or kung naamoy doktor na kailang, nga nag-specialize sa diabetes, mas maayo, ideally, mag-insulin dyan siya.
0: Uh-huh.
1: No? For now, mag-insulin sa gyud. Kaya kinahanglan na ito, paspas pagpababa, no? Kana manggong atong mga oral nga tambal sa diabetes, daghan man, no? Pero, ako ang way nga mag-choose ko unsay the best sa pasyente is as much as possible, kabalo ko sa status sa iyang kidney, status sa iyang liver o sa iyang urinalysis kung wala ra ba siya signs of ketoacidosis, no, makita nato na sa urine kung wala yung mga ketones, no, and then HbA1c pagyud nanta na nako siya, no, ay ako mag-decide og the best nga tambal para sa diabetes sa iya. Pero sa inani nga case nga 500 kapin, no, so labaw na inig mukaon pa musamot pa jud na 600-800, no, peligro kaayo for stroke and heart attack ning ani nga kaso, so kinahanglan insulin sa gidunta, no, unya na ta mag oral ini mababa-baba na, and then kinahanglan ma-assess sa iyang kidney ug liver pod haron makahatag ta og sakto nga choice na tambal sa diabetes, no. So ma'am, dili ta pwede nga magkonsulta sa hangin kung inani na nga sitwasyon, dapat yung kamuduol og doktor diha sa inyo, either an internal medicine, diabetologist, or kung naay endocrinologist, diretso ka sa endocrinologist.
0: Okay, Doc. Thank you, Kaena, Doc. So, delikado kaya din kahimtang din ni Ma'am karon, Doc, no? Kung 500 or mutaas pa din iya-adi ang blood sugar. So ma'am, oh, mo na naging yung doktora ni mo, diretso na dayta sa ER ana or pa check up good. Kay delikado na dayni siya ma'am no, dili dayni siya basta-basahon lang imo ang sitwasyon karon nga. Inani kataas ang iyang sugar. Sa ato pa daw kani iyang tumaron da dok maayo or di man siya pwede pa magtumar no. Kinahanglan mo duol sa doktor while di pa siya ipa ER dok no, magka-insulin siya. Ana jud dapat.
1: Yes, oo. Assessment sa doctor yun na primarily ma-address unta sa emergency room ba no. Usahay man gud ma'am kani mainani, it's either na ay ongoing infection or padung heart attack o stroke na siyang mainana nga tag-as kaayo no. Ang uban po na ay ongoing infection no, UTI, pneumonia or sepsis no, munang nagsaka ka ilang sugar. Nakasagaran sa mga patient kana ay infection nga tag-as ang sugar, gina-insulin sa gyud nato and then gina-treat ang infection kay di gyud na mawala ang taas nga sugar maski pag nag-insulin ta. Kung nagihapon infection ongoing kay stressful na sa lawas, so ang inana nga mga hormones nga stress hormones makasaka na gyud siya sa ato ang blood sugar sa lawas.
0: Dok, mangutan na lang ko dok ba, na curious ko na mga insulin na po na siya mga dosage dok or pila ka mg ayun nana or wala unsa na siya dok?
1: Depende sa status sa sugar pag abot dito.
0: Ah, okay.
1: Ang doktor na sa ER may makabaluan na.
0: Okay, so thank you so much, Doc, no? Mao to ma'am or sir, thank you kay sa imong pag-message. So importante jud nga mapa-check up kadayon kay dili dani siya kana ang basta-basta lang imo ang gibati karon, no? Delikado. Pero ayo palabi og kuan ma'am ha, ayo lang pud ka. Kasi magka-anxiety ka ani eh, pero kinahanglan sa imong nadungog ni Doktora Choi mo pa-check up good, no? Okay, so dirita sa atong lain nga texture sender, diri gihapon sa atong hotline ang nag-message na to kay yung last 4 digit 0498 sa 0936. Ingon siya din hi, good PM Doc Choi and Ma'am Buttercup. Patambag lang ko aning maglipong-lipong ko. Dayon akong dughan. Magsakit-sakit pero talag sarap pud. Tingtukar kung bugnaw ang panahon. So ang ato ang texter sender dok kay si Ma'am Jamaica nga taga Katipunan Zamboanga del Norte. So unsa man ni siya nga klase sa sakit dok? Kamutukar ra ba siya? No, tingbugnaw.
1: Sa iyang joints?
0: Manglipong-lipong man siya dok.
1: Ah, kung bugnaw ang panahon.
0: Dani ang dughan o magsakit-sakit siya. Daw talag sa pero motokar siya kung tingtugnaw nga panahon. So aside nga magpanglipong siya, yang dughan, doon na po yung pagsakit-sakit, panakit nga yung gibati. Musakit siya.
1: Base na lang ni siya yung neuropathy, no? Pero kanang mga sakit sa dughan, kung sa heart manggani, more of kanang musamot siya kung stress ka, nangalsa kag bugat, emotional stress ka, ay nahitabo, nga murag naguol ka, or ang uban, sobra ka happy, put an ano, kanang, muna siya indication ko na tay heart nga problem, no? Pero anytime nga naatay chest pain, unstable angina na siya, no? So, any chest pain should be investigated, no? So, kung bugnaw nga panahon, ang usual nga mahitabuan na nga makafeel kag pain is kung naakar arthritis, no? So, wala man po joints dyan na dapit sa dughani mo, no? Pero, siguro, kung naa siya yung neuropathy, anywhere gina siya mo tukar. So, akong suggestion sa iya is naman tayo mga pain reliever nga as needed, no? Like, mga mefenamic, paracetamol, no? Pero, mas better siguro nga i-investigate na siya, no? For now, pwede siguro siya mainom og omega-3 o B40, no? Dayon, pa-ECG siya. Dayon, pakuha siya og cholesterol. Uric acid o blood sugar, no? Mo siguro na best nga buhaton niya, no? Aside sa mag-inom sa siya og B-complex for neuropathy and omega-3 for kanang naay mga ginagmayng heart, no? Nga bikil, no? Or kanang mga sa atherosclerotic plaque di ana. Pero kinahanglan gyud gihapon mahatagan og kanang tambal, no? Kay supplement raman ang atua, no? So, kinahanglan siya matagag tambal kung taas ba siya sugar, taas ba siya cholesterol, or naaral ba siya yung signs o bara sa iyang heart, no? So, kana siguro ako masuggestion kay Say manggood kung nalantay gamay ang gibati-bati and then murag panalag sa mutukar, murag atura bang murag baliwala ra. Oo. Hmm. So ay ha na inig masamutan na ay ha patamo adto. So mas better ka ng atong gingon nga prevention is better than cure, no? Prevent na to ang mga severe complication kung naay mga heart problem, may nana diabetes, mm-hmm. ang mga complication kana may ato ang pwedeng i-assess, no, kung wala ba na sa iya taas og cholesterol, taas og sugar, or naa ba siya heart problem jud makita sa ECG.
0: Sa ato pa do kaning iya ang gibati nga panglipong-lipong murag mo ni siya dako possibility na taas gyud iya ang kung ano cholesterol.
1: Yes, oo.
0: Pero kung magsakit-sakit ang dughan, dok, pwede gihapon, dok, ang mapanglipong siya, no?
1: Pwede sad yun gihapon, no? So, muna nga mas may ma-assess sa akin
0: siya. Oo, insakto kay dok, no? So, bahin sa imo ang gibati karon, sa gi-explain ni Doktora Choy ni mo, mas maayo nga mo try kag inom sa MegaCare, no? Tapos ang ato ang B40, kay kuan man na siya, high dose man siya nga, B-complex, no? Idungan ni mo na siya ginom, para basin dai makatabang siya sa imong panglipong. Pero gisuggestan ka ni doktora na magpa-ECG o unsa pa nang dugang nga kuan ipa-check ang imo ang kung taas ba ka og cholesterol o unsa pa taas niya dok, no, basin taas iyang blood sugar.
1: Mm-mm.
0: Okay,
1: mm-mm.
0: So thank you kaayo Ma'am Jamaica, no, sa imong pag-message. Then dok, nang shout out ko sa mga taga Katipunan dok, kay taga didto man ni sila dok. Kasi mo shout out ka sa ubang
1: shout
0: mga lugar.
1: Shout out sa Katipunan, Manukan, Rojas, taman sa sa mga diha, Liloy.
0: Yung paabot si kayo rito.
1: Na usahay na po kay mga pasyente diyan na sa kuan, okay. Diyan na sa sindangan, no, na ipanalaksa.
0: Mhm.
1: Atong mga pasyente na ko diyan ang dapitang dugay-dugay na mo pa-check up, check up na mo, no? Uh-huh. Or kung gusto sila nga duol-duol, pwede sila sa Manukan doctors, no, naata diyan na every karong Saturday matuko, no, pero mas better manawag mo daan kay twice a month ra kumuan diha, twice a month nga second and fourth Saturday of the month unless na ako'y lakaw, akong i-adjust ang schedule, no. So sa Manukan doctors ang hotline nato is 0961-132-8256, no, akong usbon 0961-132-8256 or pwede na nila ma-search sa Facebook. Maraming na sila yung Facebook page, Manukan Doctors. And then, syempre, sa DipagMed, every Wednesday morning and Saturday morning, dito mi sa Dipag. Text lang ni Neil, 0910-755-9686. By schedule ko sa Prime Med and then, ako na yung schedulean sa East Hospital, ma'am.
0: Wow.
1: Well, first and third Saturday of the month.
0: Oh, labi kay ka, Doc, no?
1: Kaya naman po'y uban ko, labi ng mga insurance, no? Sa mga Kaiser o uban pag insurance na accredited man good po ang mga doctor sa kuan insurance na sa ACE, no?
0: Uh-huh.
1: Or kung dili diri sa OKD. So, muna siya nga do dili man kay daghan ng doctor gyud mo dawat og insurance kay mga 3 months pa kay ha mabayaran, pero maka-feel po jud ko sa mga naay insurance holder, no, nga maglisod sila og pakonsulta labi na sa provinces kay wala kay mga accredited doctors, na sayang kay ang gibayaran nga premium nila or sa ilang mga anak nga murag beneficiary ang mga parents, no. So ako po mismo, labi na ako nga ako ang bana, naapo siya insurance niya, pwede po mi maka-claim, no, as family. And then mo na nga maglisod po mi kinsalay mga accredited sa Medicare, Value Care, Coco Life, kaya maglahi-lahi mga na insurance akong ba na usahay, depende sa ila ang agency, no. So mo na nga ako nagadawat yung kong mga insurances, no. So pwede sila mo tap sa East Hospital, pwede po sila mo tap sa Hospital ng Kabataan or OKD, no, which is kana sa mga hospitals nga nagadawat og insurances.
0: Okay, thank you kay na Doktora Choy. Kana ang grabe gud sa imong kabisi, no, kanuna nagutang nagubanay dinhi sa ato ang programa.
1: Yes,
0: so thankful jud kay ang ato ang mga katauhan din ha.
1: Nindot manguna, ma'am, kay at least ang inang konsulta o ilang laboratories ma-shoulder sa insurance mm-hmm. and then ang ilaan na lang problemahon ang pag-inom na lang sa tambal. So uh-huh. maka-focus na ang ilaang manis sa medication para sa B40, mega care.
0: Okay, para sa mga bata ang para sa mga bata na to dok no nga ginapangita kaayo siya.
1: Yes, atong Nerviflex syrup no. Ang atong mga kuan na Nerviflex capsule para sa mga teenagers o adult no. O, labi na sa atong mga senior citizen.
0: Mm-hmm. Then, Doc, din na ito, malimutan ito atong Fervite sa mga medyo
1: yes,
0: anemic.
1: Sa no? medyo anemic, sa mga buros, sa kanang kusog mag-mens, nga malipong dayon pila ka days after ilang mens. No? So, or sa mga elderly, nga na nutrition problem, very common kayo ang ubos ang ila ang hemoglobin hematocrit gamay.
0: Uh-huh.
1: So, ideally, ka ng mga senior na to, mas maigir nga mag-take na po sila og multivitamins with iron. Siguro mga MWF lang
0: mm-hmm.
1: or Tuesday, Thursday, Saturday ba, no? Kay, di mangguta ka kuan sa ito mga senior usahay. I don't know, kay, ako sa una, syempre na po ko yung mga napangag na taba. Katay mga marpil sa una. Nako, di perdili sa tanan nga. Partay, certain areas lang nga nagsuot ko ba. Kanang kiwag yun siya ikaon.
0: Nagidok.
1: So, muna nga makasabot ko sa muna itang-tang na nako. Buluyagon kay ko. So, muna nga ato mga senior, national tendency nga may malnutrition ba, no?
0: Mm-hmm.
1: Aside sa kana, ang ilang dentures usahay, wala sila dentures, so pili na kay ang ilang makaon. So usahay mm-hmm. kulang sila og iron sa lawas na lang lang sila og Fervite.
0: Yes.
1: Additional vitamins para ating Nerviflex AE. Ano?
0: Alright, so mga higala, thank you kaayo sa ito ang kuano programa karon sa karon nga episode kay murag kuano pa ng atong oras no. Doktora Choi, mamaalam na po ta karon sa doc no for now. Okay, so mga higala, thank you kaayo sa inyong pagpamati sa ito ang programa sa kada adlaw sa inyong suporta. Thank you so much. Unya sa ngalan ni Kuya Franz, kini si Buttercup nga always pahinumdum ka na tong tanan na prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
1: Yes, so kini si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
0: Okay, so kita-kita sa puta og mano and for now, bye-bye!
1: Bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinumdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. Kini ang FMR. Favorite music radio.
3: The time now on FMR. It's 8:01.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Cantilan Bank ATM card pwede na pud magamit sa tanan BankNet ATM network tibuok Pilipinas. Oh, unsa pa imong gihulat? Adto na og pagkuha na og bag-ong Cantilan Bank ATM card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa CanBank, together we can.
5: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Luisa Escudero, Purok City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungo sa akong balatian. Full cell of kuan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong itumar, Magnum C capsule. Kape o kuan, hapla, tungo sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
5: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo, Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa. Located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page. Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili din ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Huwag ka ng product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested nga, quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Crazy dalumpini, sa una nga wala pa ko nagamit og Magnum C. Sandaling nagpabipi ko, 150 over 80. Sa adtong higayon na, nagamit na yun ko og Magnum C. Sa isa ka adlaw, duha kabuok. Sa ikatulong gamit na ko sa tagduha-duha, naulian man ang akong high blood.

0: Salamat din po sa Ginoo kay naulian man ako ng high blood. Basta magnunsi, epektibo, barato.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C products mapalit sa New Bataan, Davao de Oro, Holly Pharmacy, Jeffrance Pharmacy, New Holy Infant Pharmacy, RL Store, ug Jap Store.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
4: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
6: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
12: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul. Hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako kong pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibate, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ining. Makaayog yun siya. Basta Magnum C, pikte mo, barato pag yun.
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyberdrug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer og kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet og InstaPay, makabayad og bills, makapalit og prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store og pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
15: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5.
16: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7, Poblacion, Nabunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako si Telma Pabronero, gapuyo sa Mungkayo. Sang una, wala ko kahit balo. Kung halin sa Mungkayo pa ato sa Davao, gapanghupong ako mga batiis. Mano to nga, sa uli, nakaadto ko sa anak ko sa Pirsaga, kay tabok-tabok laman ang akong trabaho. Giatangki ko, kuan, sugar. Mauli ay itong reaksyon niya nga, murag kalipungon ko, tapos kutukuto na ako. Muna to nga, nagakatuyok-tuyok na ba? Akong gitumar ang Magnum C nga capsule. Pag inom ko ani, nabalik na sa normal. Hantod ron, okay na. Dako akong pasalamat sa Ginoong kayo kanaayo ko sa inyong produkto sa Magnum C. Sa Magnum C, epektibo wala ito.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy! Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi? Asa magkalami ka una, no?
7: Good news! Davao de Oro! Aniya na ang lamiang pizza in town!
8: Hugo Bistro!
9: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba! Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza!
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
14: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: 4 o'clock.
1: Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa

ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: ginasingkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio
1: 96.7 FMR Davao de Oro. Ka-Vibes sa Sound Trip.
2: Ang lupet!

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po lang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaana akong paminaw, ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala, good siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend siya ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Ako si Telma Pabronero, gapuyo sa Mungkayo. Sang una, wala ko kahibalo. Kung halin sa Mungkayo pa ato sa Davao, gapanghupong ako mga batiis. Mauna to nga, sa uli, naka-addo ko sa anak ko sa Pirsaga, kay tabok-tabok laman na akong trabaho. Giatangki ko, kuan, sugar. Maudi ay itong reaksyon niya nga, murag kalipungon ko. Tapos kutukuto na ako. Muna to nga, nagagatuyok-tuyok na ba? Akong gitumar ang Magnum C nga capsule. Pag inom ko ani, nabalik na sa normal. Hantod ron, okay na. Dako akong pasalamat sa Ginoong kayo kanaayo ko sa inyong produkto sa Magnum C. Sa Magnum C, epektibo wala ito.
6: Di na yun mapugnan

0: Oro. Ania na ang lamiang pizza in town. Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad. Sizzling pork riblets. Back ribs. Green soup. Sweet and spicy deep fried tilapia. Halo-halo. Cheesy. Tteokbokki. Korean rice bowls. Bulad rice. At ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
1: Tara na!
0: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
1: More than good pizza.
2: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
3: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
7: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabii?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Laipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Lagang paalala, ang iBerry ay

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglong.
3: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
2: Governor Engineer Raul Mabanglong.
4: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment, amo na kining ituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.
0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
6: Halina't magmakabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
10: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa dughan. Sa pag inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat Ginoong, nga gitultulan ako ni aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa jud.
9: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Alia Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.
12: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
13: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
14: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
15: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani biay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay galang ani suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, gisulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
20: Taan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
21: Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
22: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival.
23: Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
24: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porokdos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abella. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't
4: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
7: Luisa Escudero, Brook City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungkol sa akong balatian. Full cell of kuan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong itumar, Magnum C capsule. Kape o kuan, hapla, tungkol sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo, Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.
9: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
10: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa capsule, hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibate, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, pikte mo, barato pag yun.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.
7: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
8: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
4: Makabuhay!
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: O, sa Evangeline Carreño Onya, Purok 22 Lelo, Poblacion. Yung aking mata noon, bulag ako ng 2 taon. Kung hindi ako kaya ng aking mga apo magpunta magsimba, hindi ako makasimba. Kahit nabulag ako, Magnum C Capsulas ka Magnum C Coffee. Yan ang ginagamit ko. Awo ng Diyos, malakas naman ako hanggang ngayon. Wala akong iniinda ng sakit. Hanggang ang ginagamit ko, yung Magnum C Capsule at Magnum C Coffee. Awo ng Diyos, kahit nabulag ako, yung aking mga anak ang pinapabili ko. Salamat sa Magnum C Capsule at sa Magnum C Coffee. Ay malakas pa ako hanggang ngayon. Basta Magnum C, effective na lang.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C products mapalit sa New Bataan, Davao de Oro, Holly Pharmacy, Jeffrance Pharmacy, New Holy Infant Pharmacy, RL Store, ug Jap Store.
8: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal
1: Touch Massage and Spa. Kuya Dodds Bronkoid, ang Kuya Dodds Bronkoid, alam na niya itong mga tao na nagka-problema sila ang baga. Mga taong dunay pneumonia, pulmonia, bronchitis, asma or mga hubakon. Kuya Dodds Bronkoid, dako kay ni sa gikatabang. Labi na po niya itong mga taong kusog kayo mo tabako or hinabako or kanunay expose kanunay sa mga chemical sama sa sigarilyo o chemical mga pesticide and insecticide na dako kayo kalambigitan sa kadaot sa baga sa usa ka tao. So ang Kuya Dodds Bronkoid, dako kini sa gikatabang para nga mabalik ang kakondisyon sa baga. Kung magsigi og inom og Kuya Dodds Bronkoid, muna siya gibansagan nga food for dalang pagkaon sa baga. Labi na pod tatong mga tao nga gikan ni graduar or nahuman sa pag-treatment sa tuberculosis kung mycobacterium tuberculosis para nga mabalik kabaskog kahimsog ang ilahang baga. Kanunay og inom sa Kuya Dodds Bronkoid herbal capsule. Isa ka kapsula sa buntag, isa sa udtog, isa sa hapon. Kana, dako na kay nasa gikatabang. Balikon ko, Kuya Dodds Bronkoid. Alang niya itong mga tao nga dunay problema sa baga nga gustong mubalik o kakondisyon ang ilang baga sa makanunayon pag-inom sa Kuya Dodds Bronkoid Herbal Capsule.
2: Daghana og nasulayan nga kapi si Sir John Barayos, tag-iya og tagdumala sa Yellow Line FM sa Pangantukan Bukidnon. Apan ang Capricorn with Malunggay Ansanton lamang ang nakasulbad sa iyang problema sa pagkatulog

0: This is FMR.
1: Ang lupet!

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, a sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: Arangkada. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster. Arangkada. Arangkada na.
4: Tapo ba si Dexter?

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Ako si Telma Pabronero, gapuyo sa Mungkayo. Sang una, wala ko kahe balo. Kung halin sa Mungkayo pa ato sa Davao, gapanghupong ako mga batiis. Ano to nga, sa uli, naka-addo ko sa anak ko sa Pirsaga, kay tabok-tabok laman ang akong trabaho, giatangki ko, kuan, sugar. Mauli ay itong reaksyon niya nga, murag kalipungon ko, tapos kutukuto na ako. Muna to nga, nagkatuyok-tuyok na ba? Akong gitumar ang Magnum C nga capsule. Pag inom ko ani, nabalik na sa normal. Hantod ron. Okay na. Dako akong pasalamat sa Ginoong. Kayo kay naayo ko sa inyong produkto sa Magnum C. Sa Magnum C, epektibo wala to.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo, Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Pharmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.
7: Kahapdos akong kuto-kuto. Kasakit sa untian. Daw sa malipong ko. Aray! Sa mani! Kaniba masabot sa akong gipati. Naluod sa akong ginawa. Misugmat na sadang akong kabuhi.
8: Di masabot ang gibati. Ang pinakabati sa tanang bati ng mga pagbati. Hilab sa tiyan, hapdos nga kutu-kutu. Gabutod ang tiyan. Ulcer, hyperacidity, heartburn. Tapirming maglipong-lipong o guway ganang mukaon. Iksuon. Ang solusyon, Gastro Tablet. Gastro Tablet. Gastro Tablet. Yellow diamonds in the light. Sa tanang gikabuhi o kabuhion, ayaw ang tusa. Kay ni ana ang pinakabag-o o pinakaepektibo nga solusyon. Gastro Tablet. Gastro Tablet. Gastro Tablet.
9: Daghana ug nasulayan nga kapi si Sir John Barayos. Tag-iya ug tagdumala sa Yellow Line FM sa Pangantukan, Bukidnon. Apan ang Capricorn with Malunggay ang Santon lamang ang nakasulbad sa iyang problema sa pagkatulog ug natabangan nga regular na ang iyang pagbawas sa matag adlaw.
10: Ako sa pagkatinuod, pila na kakape ang akong natilawan, kining may edad na ta, kinahanglan gyud nga amping takanunay sa atong ginainom nga kape. Ako yung nasulayan kining coffee corn coffee. So akong gitilawan kay gusto lang kita nga dunay kausaban sa dagan sa tuang panglawas tinuod gyud. Mao na akong gikonsume karon buntag udto hapon, unya ang resulta pagbawas na to matag adlaw, mubalik ang normal. Unya nindot pod ang akong pagkatulog, baka pahulay ka sa imong pagmata sa buntag, lagsik, mayo ang imuhang paminaw. Sayo, usab ka nga makabawas, gawas tanan ang naas sulod sa imong tiyan. Giawag na kuang uban. Sulay, usab ninyo, labi na sa may edad na.
9: Capricorn with Malunggay ang Santon, ang kapi nga dakog ikatabang sa kanunayng pag-inom.
11: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
13: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad. Sizzling pork riblets. Back ribs. Green soup. Sweet and spicy deep fried tilapia. Halo-halo. Cheesy. Tokbokki. Korean rice bowls. Bulad rice. At ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza. Oh.
1: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.